whakawhetai pe a whakatapu ki he awhio ai lau maria tuk tapu e ki i o tau lotolotonga. Tapu ki he la a hopo i kuonga honono ki ngi tupo ono pe a moi whare o haa moi ofo. Whatapu ke taine kuini o e whanuani ngā wai ono i te pō pe a moi kerekere e ki o tau fuautua i ko Aotearoa. Whatapu ki ki a hau e ki ka uma a e whare a matapure Whatapu atu ki aha ataki lotu, pe a whatapu atu ki he loto whare tonga kotoa pe, so la pe mui vulangi o kumou mea mai ki e ui ai polo kalama pie men tonga, o ko atu i e toko naki kotoa pe, me hele tio ni matol taha pi ai. Whawhita i e tawa usia e aho whakakoloa koeni, pe a taulau taa puaki i he ofa hulua eiki, o ku taulame monua i e aoni. Ko alin tau tolo se pase o kwhahua a, pe a o ko hie ni mo ko ho nga we ma ka tonga reva pe ko le be ke ma fa mal mal wa toi pe i he nga ita la fa apa pa ko toa pe ko fa ngo na tu me fa le ma nga talani ka e ata mo ki ma ua ke ma tongia fa tongia o e fa ma fo la tu eta o polo kalama me he fa le ni i he ahoni i he anga ko ia ai tu eta o polo kalama ke ahoni o ku iai ai fa ka malo pe a mo e honga ia ki he whaifekau ko uhi ko e lotu tāpua ki ko whakoloa ake plokalama o e ahoni whaifekau lute se fesi me he siasi ko ia he pisipa Whatawange pe o ku lelei pea ea i ngai feitu ko ia o kumou mea mai miai loto manukau i he pongpongini neongo o ku au awhia ka o ku ikai ke fumo moko fefe pe au kiai whatawange o ku lelei pe pe a moki mou tolu ko ia o ku mou lava tu ke ngā we ngā i feitu ke kehe pe a o ku mou ngona ai ui ko ia polo kalama i he ahoni wakai ke tau polo kalama ko ia o e ahoni wanga peheni ko e polo kalama tafi mala e ai pe o e tonaki kotoa mapu te malau Whahaukua tia tuke tālin tā manu atu hina lei huke huke, ka maa foki a kale sita ta maofa pea mo makatonga lewa. Hoko ko ia taha, ko e sosa yetia a kolomotua. Mausa la voloia, takita wai pea mo tuke tā siausi ilayu, ka maa foki a tuke tā sio fifita. Pologalama ae kauso tia tutuku i he hafe ko ia ae wā taha tounua, pea mosione o ne vela tupou ka o mafoki a mafile o toke lau si o sifa tupou niua. Hoko ae wa te tau koloski a Australia ki e tau ngahi o ngongo nga maheni o toko na ki pea mo uheina i London tu ifua. Ua tau noa ko katonga ma ile ia pea mo e tala noa i e mala e sipoti pe foki ki a te vita maka. Hoko e tolu ko e polo kalama ia ae koris tutuku ko ia a ke lana, pea mo Filipo Motulalo pefo ki kia haini e ka mai ke polo kalama ko ia. Tolu tau noa ko e polo kalama ia ae vahenga community tonga ko ia vahenga Hawke's Bay, pea mo te vita ni ulata ka maa foki a vaisioa ni ukapu wiri. Hoko ae faa, te tau wakai ai ki he kaukolis tutuku Kolisi Kuinsalote, polo kalama ina e kawako tutuku Kolisi Kuinsalote, pea mo Luhama Fisi Ihoi Fale. Whaata unoa, ko e polo kalama ko koe, mo au, mo e lao ia, mo e whakafofonga lao, loea nare soni tupou, pe foki kia te vita maka. Hoko e ni mai whakamau opoai e tau polo kalama, pea te tau mawai aki a e polo kalama togonaki, whakalau maari e ki he aotapu pea mo e tangata e ki pātere. Ko e anga ia tu e tau polo kalama ke aho ni pea o whātu ka ki mo tolu kotoa pe o ku mo mea mai ki hui e tau polo kalama si kau tau rike reka kau toka vai vai ki nao tolu o ku nao ie moenga mamahi kau maa foki si kau no fuhopo ate ki nao tolu o ku lava tu ki he vainga e whānau he ahoni ka o mafoki ai ngahi ngā oe anga, pia peke ngahi mau anga keresi, moha ngahi ka toanga peo whakahoko e ahoni, whata wanke mou mao ha ahole i e ahoni. Fuiwa o whangatapu, pia moe manu o palataisi, moe tau taimi o skuata mehe tahawa.

0: ko e programa map te malau.
1: Malau pa kokore ke upu fanga tal fata po da peku. Ko a faki da me region, age u ki fa fa le o pompongini. Ka ko tu e saipe, ka kamata mai e hinarei ai programa ko ni hono lau e to hitapu. Ai a koto here pa ni ofo kai nga koi. Ka kokwa te pen, rakorinto, a bahe a konforma taha. Ko tawa ke taha wataha taha e ahon. Pea, pako ia te uwapi ka hinarei, ka ifinga e hukuriko ke sai, ka hua te konga kohon hoko, a maalo opito.
2: Maalo opito toke ta, ko e wahe taha taha ni ulua korinto, pea o ku ki ikehe wahe koe ni, o ku koe vesi ulua ki, o ku ataha ia, pea koe vesi hono ua o toki ai e ahe, hono ulu i tohi koe ni ko te ufi ufi o te ulu. Te ulau ia ki hono taha ono, pia toki konga hono wā ke whakaosi mai. Ko tau hoko, ko te kau fai fai taki ki a au. O hange foki, ko ta aku fai fai taki ki a kalaisi. Vesi wā ko te ufi ufi o te ulu. Pia ko eni, o kou wha mālo atu i te kotou mana tui o kū, i te mea kotoa pē, mo tauhi ia te utu utu uni, o whatatau ki tāku tuku atu. Kā o kou loto ke kotou iloi, ko te ulu o te tangata kotoa pē, ko kalaisi. Pea ko te ulu o te whawhine ko te tangata, pea ko te ulu o kalaisi ko te atua. Ka iai he tangata o whaihana lotu, pē he malanga palo ofisai. Ka oku ufi ufi tono ulu, oku whai tae tāwia mo tono ulu. Ka iai he whewhine o whaihana lotu, pē he malanga palo ofisai. Ta e ufi ufi tono ulu, oku whai tae tāwia mo tono ulu. He oku tatau tofu pē ia, mō haana tere to ono ulu. Io, ka pau ku kailoa ufi ufi he fafine, pe tuku ke tere foki, pe ka pau ko te mea whakamaa ki te fafine, ke tere pe kosi tono ulu. Kua pau ke ufi ufi ia. Ka aku kala to tonu ke ufi ufi e te tangata tono ulu, he ko te i misi ia, mo te langi langi o te atua. Ka ko te fafine, ko te langi langi ia o te tangata. He tala e ai, ko te tupuanga o te tangata, ko te fafine. Kai kehe, ko te tupuanga o te fafine, ko te tangata. Kai umaa foki, ne kai loa ngahi te tangata, ko te uhi, ko te fafine. Kā ko te whawhine, ko te uhi, ko te tangata. Ko tono uhi ngā ia. O kuto tonu ke ai ai e te whawhine ki tono unu, ia te whakailonga pule ina. Ko te ui, ko te kau ngelo. Kā neongo ia, ka tala e ai o whakapala taha ia te whawhine i te lotu. Ta e kawai ia tangata. Pe whakapalataha ia te tangata, ta e kawai ia fafine. He hangea ko te tangata, ko te tupuanga o te fafine. Pe he foki, o ku fou ia fafine, ia te tangata. Ka ko te tupuanga o te mea koto ape, ko te atua. Ko tau whakakaukau ia nge. O tau koa mo he fafine, he hū ki te atua ta e ufi ufi, o ku kala koa a ko i kotou e natula, ka ulu loloa he tangata, ko te mea tae ngari ki a ia. Ka ulu loloa he fafine, ko tono langi langi ia. He kua fuaki ki a ia, ia te lau i ulu, ko te ufi ufi. Kai ka pau o fia whaka ki kihi he taha, o kau ki te mea, e, ko kala tou fai he mea pehe. E tātou pē ko te usiasi, o te atua. Malo tata.
1: Malo te hoko atu ki he besta hafitu ki ne osi. O ku whakare aia koe o te whakanofonofo o te oho mohe a te ariki. Eko ngahi vaha en koe ka inga prao ke osi ai ai tohi koe ni rakorinto. Pea o kuase toi tapu koe ni o te aipe ngahi vaha ia ia maati umbo maake mo luke. O kuase ai ai whakatara noa koe ni ai apostolo a paula ai. Koe whakanofonofo en koe koe oho mohe a eiki. Ai koe ahoni ko sio hinarei au kulahi to kanga ki ngahi mea ko koe ngahi mea ko koe tau fai koe taim ko tape he koe ufi ufi uru koe whakanofo nofo koe ngahi ngahi ngāwe ki he tau nofo toka o ka ulawa te tahapitu a ka ko tak tu tuuni ko ia o kukala a vātuia mo te whakamalo ko te uhi ko te kato ufa a whakataha o kukala iku ki te lerei Whakataha de pihe tau kau kei paku kei ke wha iku o tuku re re ngai whakataha. Kei ke hoko atu e besta fitu. Ka ki te kovi, eh? Ae ko te, ko tau wha a whakataha, o kala iku te re re ka ki te kovi, besta walu. He ko te fua ki me a. Ka wha e whakataha frasias, ku o whanong o ku hoko ia ko tau ia te umapahe wah. Pea o ku, o ko tui ki te mea ihi, Kwa ke tui ko toke ngai tala noa. Ko ngā pēni he tala noa. Hoko ata haiwa, seuke. Kua kā pau ke i a koto. Mo he faa, faa, paha, e. Ko te uhi ke a i a koto ko e na. I a nato uklerei mo oni. Ai ko motol wau whakafafahai. Ko no ngā ke a seuke kakai mo oni, e. Ko e ke uhi ngā whakafafahai. Ko koe opsai pe mo oni. O kea kakai ok mo oni. Ok tuea me mui. Mesu anoa, pea ko e ni. Ka ko tau whakataha ki te feitu e taha. O ko kāla ko te kai o te oho mohe o te ariki. He, i te whai o te kai, o ko taktaha ala rewa ki te mea ne hau mo ia. Pea, ko me ae o ko fia kaia. Ka ko me ae o ko kona. O kai lo ape ke ko tau uwhare, ke ko tau uwhare, ke whai ai te ko tau kai mo te inu. Pea naa, Kohi kotou tae toka ia te siasi a te atua, mo kotou whakamai ia te masiva. Ko te a takurea e whai atu, e au whakamalo atu. E kai loa au pitu hau whakamalo i kotou, kotou i te mea nei. Ka pau e te tau tau lau e ni e rea whakatonga, e fumahiro kia koe, e tau ngai kai ma kai mea kai, ke whakamalo koe ke ikulere i tau ngai mea tau tau. Wesi wa tolu, hoko atu. He ne au mau e au me te ariki ia te mea, ne au avatu ki a kotou. He na rei, kai mea kotou peo kutou mai. Ta pau te tau ilo, o kui kai koe hau e me eiki, ke ke tau tari e tau tolu. So ke, koe ke lea koe na paula, mea kotou pai koe oat ka mo tolu, koe o mai e pe me eiki. He au, so ke, He ne au mau e au me te ariki ia te mea neu avatu ki a koutou. Ope he, ko te ariki ko sisu i te pōko ia, ne whai tono lava ki i. Ne e to o ia he mā, pe hiriang e tana whakawhita i, ne pakipaki e ia. Ope he, ko tau sinoen, a ia au kumaka koutou. Ko tau whai pe he, ko tau ku whakamanatu. Saka whakarea ia. Ai eiki. Ko te hanga lau tu o wate whaikonga ko ia. Ko tau ki sino en, o ku whai ma ko tau, ko tau whai pehe, ko tau whamanatu. Ko tau ku whamanatu. Wese wani ma, pehe whaki tana to o te ipu, hiri a te oho mohe o pehe, ko re are vain. Ko te ipu nei, ko te whakawa fo ou, ko te whakawa fo ou ia. O ku whai a ki tau toto, ilonga e ko tau inu ia, whai pehe, ko tōku whakamanato. Vesi wāno. He ilonga he kotou kai ia te mā, mānei, moinu, teipu. Oku kotou whakahai te pekia te aliki, kai aua ke toi ha. Vesi wafitu. Koi ai. Koi a koe e whaita e ngāri tana kai ia te mā, pe ko tana inu teipu a te aliki. Koi a koe e whaita e ngāri. Foi rea, mau ingai tā whakamai kia. E whaita e ngāri tana kai e te mā, pe ko tana inu te ipo e te ariki, ko halai aia ki te sino mo te tata o te ariki. Vesi wa valu. Ka hake sivi mua e te tangata, tangata ona. Peto ki kai e te mā moinu te ipu. He koia aku fai tai ngāri, tana kai mo tana inu, oku kai moinu e ia te mala ia ki a ia. Ko tana tai ilo te sino. Ko esu koia kona ki ia kainga. Ko tono o ia, oku ia ihe toko lahi a koto, oku vai vai, mo maha maha ki, sana kainga. Io, pia kua mo moe te ihi, kono inga ko nau pekia. He ka pau, ne no tau fifiri o ilo i ia tātou. Pehe e ka iloa whakamau i ia tātou. Ka itono whakamaua ia tātou, ko te ariki ia, o ku fai te tau kinisi. Ko te uhi, ke aua na whakamala ia ia tātou whakataha mo mamani. So ka uinga kinisa i tātou, eh? Pes tātou, ko iai, se ako kainga. Ka katou whakataharewa ke kai, katou tatari mua ke toki kakato atu ia te kainga lotu. Tolfa, ka pau o kufia kai a he taha, ke kai be, e ia itono api, ke oua na whakamau i katou i te whakatahaanga. Katono, toe o te umea e au toki tu utuuni ki ai, itaku alu atu. Ko e lawa ya kainga ae, ae wahe koe ni tahataha, te hangi piko komata whakataha noa tu, o kumahino mai e whakahinohino koe ni, koe whakanofonofo, oi oho mohe, oi kai, pia moinu, o te pepe ina rei, o se taimia e tautaha noa ki he, e ngai mea whakasino, e utau fai e tau tolu e lotu ko ia, te utau fai sakramenti, pefe ke tau unua ki i mai e, ke tau tala noa ke tau kai, pia moinu, whakalau maarie. Ke wike ave ke taki ke whakalau maarie. Kai kakato mo kau e taha kotoa. Pe oku huu ka whare lotu ke kai moinu i sakalameniti o whai, i he sapa te uraki o e mahina kotoa. Ka oka pau, pe tau tala noa, ke te nofu hifo, ke whakalau lau loto, ki he rerei oku kai i hoto loto, moinu he te mo ui he aha kotoa, pe tau kumau inga, ke toutou lau au lako rinto vai tata. Ke ni hanga o ako na kii, a e tau kai mo e tau winu, o kwhai he aho kotoa pe. O tara noa wikai ko tara noa pe ki he mea, a maa pe a moi waine, o kwhai ake sakramenti. Ka ke unua ki atu, ke ave ki he koloa o ku mau e he loto i he aho kotoa pe. Ko uhi, ko e tau mo ui, o kutaku, matuka kakai e nia ku ostari e iki. Ko ka kai ko utare eiki, ko ka te malanga ka kai ko ko ke na utare eiki. I kai ko tala noa india, ke tau tol ko koe, ko tau whapapaui, o ko tau utare eiki. Pako o fefia lahi e au mai ke vahe taha taha koe ni, tala noa ke ko ngā ulua ki, aina ke lau hina rei. Pe ako mau inga pito ia kai e, ai ka, mante e feitu ko ni na e whai e tala noa koe ni. Ko e feitu ko ia aku, ko tai mini o kai ufi ufi pe ka ufefine ho na ulu, na wai skafi. So ke ahoni ke pongpongin, O ku ta kahaua tau e skafi hina rei. O ku ka laka ufi ufi ta ulu. O ku ta tau ke ta lau e mahi ta hataha koe ni. Aia o ki aia e aia ko naki whaka feitu e tonu e tau mo ui ngai feitu. E au ki aia ko naki e hanga e tau mo ui e tau nofo whakatokolahi ai ko konga hano ua na kulahatu. Ka hanga e ksi o ke pahen. Fai beha pota anoa ka ku tohe ta miniti e ono nai. Ke toki awe ki tawa ke ose a vahe, ka okapau oku ata a te tama, ka pia morinda pa se reti ho, tana whanongo ape a ulako rinto vahe hongfuma ata, a tuka tuka nao ke nakama tama e potara doa, okapau tena kaumai, pia hako mahi na rei, pia otoku wha ose, malo apita.
0: Fo malo atu e toki ta, pia pihe kahi na rei, ka e hange ke mea gona ku ke tuku mai ke ma kamata atu, Pia, ko si o pene o wakai pe me kamata anga ko ia o i wahe tātaha ai tāla noa ko ni ko o ko to o mai pe a e ku si o ko ia ki he anga ko ia o i tāla noa ni a ono ai whau ai tangata pea pehe he tanoa goni ko tangata o ku uluia kia kalaisi aia pe mahina oleva ko efe fine ulu ke tangata na toki fa o efe fine ia ki he tangata na ikai ke pehe ia ke fa o efe fine ke fratatau ki hono hanga o tua o fa o tangata ikai na kehe pe a vakai koini ki hono fa o tangata mo efe fine aia ne ula ki fa o koi a tangata pe a toki fa o a efe fine te sio ke tanoa koini ke hanga une whakamahino mai ke mahino ka ki tau tolu ene tu uko ia aia o ku tau kono uhinga ia koe tala mai o ku ulu e tangata ki a kalaisi i ka ulu ke whakamahino o koe tangata o ku taki he whamiri ina rei ka koe ke pūre whewhine ko maari ia lahe bito pa ko wako bēmi alahe mieni hangi koe tala noa ko ia ki hono a ufi ufi o ulu pe a moe a ngeia ku maa goia ka koe ku mea koe koe ku fie fie lahe ku whamahino mai koe nisio ulu rewa tangata ki a kalais ka ulu e fefine ki he tangata koe mahino au bito a bito pe a koe hangei bene en tala noa mai koe koe tangata o ku taki he family o ku ikai koe fefine he ku lahe fokin hai family o ku pehe koe tangata o ku ki poto ange e fefine he a ko mo bea pa e taki rewa fefine e ia ka uta ton foki o ke tau mui mui e folofola ma halko ki toko ni bende o ku fai e toke ta pampe ka nalei malo
1: o wete ke whakalanga ti peiti ti ito upolo kalama map te malau ko e mapu te malau ko e mapu mai te fo i malau o kai fo i tangi fo i yongo o kune tuku mai mo oni kotoa fo i mea ko ia o wete ke ti peiti malau ia ko e ko tak malau

0: unique alu e tangata o piki ki o toa. Eloi, e tonu e ni mea kotoa. Ko lai tau longo atai mini, ka la pe ofi te tangata ki te ariki, ka te fie pure i ai. Pea koe mea hoko, e si tu e fefine o malu i tana hoa. Ko uhi ke fofonga poto, mata poto. Ko tunga poto, fai e mea kotoa peu poto. Pea ke koe, koe maa poete, foi malau koe ni, hau gatu, ka pau kau mai morita, a pas, a hinarei, toi hau minite tolu, malo.
1: Malo. Koe mōna wita. Au hoko foki ai haupo hake whewhine o whetongi tō ngā tangata ko hui koe. Koe kai koe ke pau e piki e tangata e ki he otua. Mā lia wita e whatala noa pau laia tō kua koe ai koe kofu e ulu na mahi nohe ane a fi he kuonga koe yame whitu na i ai. Ka kofu ha ulu ha whewhine pa whamahi no lewa une whakapa apa i hono mari pa whewhine koe whewhine o mari. Ma hu se paniti. Ko ko ngani o ke o ke ke hame ape he. O fam on ya ke fo imama he ni ma. Ka ta se da dolu he tai ni mi o me ta ta pe ka kai a ko ma hu se paniti. Mo ka kai o i kai ke ma hu se. O ke ilo ke ke he. Ko ane a fi ko me fe tu ko han ko la u to ta mo oni au pitoia. Ko mari ia pe au ia he ki ko ngako na ku ki no fa u ia fi fili. O tu fa ngata. Ka ko uhi ko fa mapo o poe vesua o se konga na aku lau, o ku mahino ai, o ku fe kau aki. Tangata, o tua, pea moe fe fine. Kuo pau ke nau fe kau aki. Pea koe katoa nau nau ko ia. I nasi ai i tangata, moe fe fine, ke whaka apa apa. Pea hirio o pe langi langi ai o tua, i hatoe mea ki tau. Pea koe whaka haa irewa, o ku haa ia he konga koe honoua na ke lau. O kai ko uhinga e tau kau he whakamo ui. Ko uhi ko na tau i he kolosi. Ka pau o tau ina tau kai e mam. I kai. Ko uhinga e tau ina se whakamo ui ko ea wa sisu ke kolosi. Ka pau na i kaha kolosi ia. He kai ki tau ina se tau tolu ha mo ui. Whakafoke tu e au e toe ngai kimini te ua konu toe. Ma au toe tāke ke whakakakato mai malo.
0: Opo watu ki he ngai laurea pakou. Ko hanga pe ko fra kwa ka tu ko hu ai ya pe ha fra kata mo na pe pe ya kai ko ha a ko toita pe ni kai ke tau hanga o mai ke tau ti pe ye le ulu ne ta ko tu ka pate te tau la we fu mahino ki foi le pe ke fra sa ki na le a ke ko la ko ta na ri ko ko tra mai o wa e fai o ta nga te tau pe ko nga ulu aki ki he ta nga ta mo fe fine pa mo ulu o wa ta nga ri ke Oa e fai a kai maba mo inu o kuta e ngari, eh? O manatu ke fai hiva koni koe o tau ilo ta e hak, na e fau e sofere kakala kone pekia, naite ko ya. A kui koe fie matai. Pada ka mata ki pe, e ta e ngari, ko si oku mari. Ui e fefine ko ta e ngari, eh? Koe ha, a fume koni koe fanong he kakai. Te fuka maa popa ki pe, koe ke he ngutu, pa moe tuhu, ma mea kufai, pa moe loto, o ta e ngari ya. Toka pāu e mohta wāla pong pong. Toka fōwha teu, whaka fōwha. Lay out the conference mo me katoa. Ka hui kai ta tāu. Ai loto, pia moi am tau sio ki ai. Ko e tae ngāria he ao eik. Tara mai, tomu a sivi a tātou. Pe oku tāu, ka o te tau tae ngāri. Pe neo ngai tufa mai pe he tangata ku tau wanga pe kai ko tau whaife kāu. Tau kai ke iai hono loto ke ta tāu ke oua. Pea mai mea, ka whanongo kia e fine motu ai api, pea moia, o kune whai i he, hawa au katoa lahi. Pea te upe he, o ku tae ngāri ai mea whai, ka inga. Tau whau ki o toi tā e fo hiva, na e whau he nai te. Ko hi ko hiva i ha tau tai mi he fitungo fultupu, ai mātuku ai kakai tonga, polau mai kau tangata ki au te auroa, no fo e fine i tonga tau he whanau. Pea movete ai, pea holoki ai, atu unga e whanau me whamiri, pea moeno fo. Pe o kei pehe pe ahon. Fie matai, whaka ose a kia koe whaire ahoni koe tae ngāri. O whātu pe a whakatu ki he reti o, tak whaka ose e, e te whamalmore pe he tuai, ka koe a ngai a mea ngā we, pe a koe niku lerei, o whake mō mawa aho lerei mō whakawhiwhia he ahon. Mālo.
2: Eo, ko whamalo tuk da, mālo a pito lawa lere tau polka ama ki he ahoni, te whakawhi e bengi mō tolu, taimi tatau i he tona ki kahau. tawete aki he ahoni e hinarei a e ta ngari pago ko kai ke lava ke hanga ma o hivani ke tau fa aki a e hiva goni pe me he ko sa fa ya go ka ko fa

0: ko i tautai mi gulau se koni pepe a hoko ai taha. Ka ko i whenga maari ko ni ko tai tai lilei foki ai programa koni sa society a kolomotua ki hoatani ai ongo toke taha. Se au si laiu pe a peheka si ofifita pe a mo mausa ke na fuka hoko ai programa koni ki hoatani. E, mausa ka foki atpe ki a kimutol tataki mai tau programa ki hoatani malo.
1: Ala mo tau lava pa malo e. Malo i lere i me lau maria hau eko mo mea mai ke programa e ka ingoro mutua. Te wita malo e mau whainga maari o mau piki atoa e fia fini. Ka ki te wha whakaloloa, ko e fwoi pate e teke ke hengo toke tā, ke na hoko ato hontata ke alwe taimi. E toki me mo ki mo mirisi isi pe he ose tau programa ke talate mo ki ongfangi ongongo. E tali rima waipe hengo toke tā, se asila iu. Pea mo sio fifita ko hengo toke tā mei kolomotua. Tara lo sia bia la to ipe ko ke ke to i ke ke to he la ke ignau ko foi pate ko te ke ia tu onto ke taka ki moa ke mo tata ke tau por kama malo
0: mausa
1: io
0: tata ke mai be
1: io io ko tau na tau tra no fo as me fo ke he na sa o si he lotu He lotu he hake kone a lotu no mai ki fungasia ko veio ngō. Pea ki motuhi ai koe alua koe mo ua e toke tā si ausi. Pea na ki hu mai polka mpuka ausi a hawiri be me kolo kakala a mau tāno he otu hala koe ni iloa i kolo motua. Ka kou tui ki mua ke tau te alu kou tonke fuka ausi ai pe toke tā fuka mori mori pe si ausi la iu. Ka te fuka ausi ai pe ho fuka tala noa he kububongo he kufanongo mai toko lahi. Na da wa umain ke sia ko vei o ngō no mai lo tu e ke fila ke pā. Po e fuotu o ai a pure la a ka pau pē te ke hanga whaka osi mai ka ke osi a pute programa ke he tawhake lo tu. Ka tau toki manga he programa hoko mai ke he ngahi hala mo ngahi mātanga o kolomotua mo e kau puna ke iloa o kolomotua. Ma aro se aosi.
2: Ngō. Iu. Ma lo obito e mawhaka maria mausa pa e hoke Pama lau hei a whapulia mau taimi mo e kei hoko ko tau ki polo kalama koe ni. Koe, ni koma pa aspo koe nau pama tala kei i he hake e lotu koe i sia. Koe, tawa koe ni koe ki he. Te uteu ke whoki o ngō Tahiti ki Fisi. Ke whakakato misionara na whekumi ki ai koe kumi hakau whai ako. Tohi tāpu ke awe ki a tui ne au. Ko e tā koma ki mui o e tā walu a fitu. E tā uma e ai a Nathaniel Tana pe mo William Cross ki hihifo ke wakai pe e lava ke to e whamo ui a misiona koia Asunto Mexico pe mo Hutchinson ne na e fainga ta pe na e tau mai mata ta ki hi fo o kai ke merino e e no fo ai o mo fa fa ko ni pe na fa no mai ki la ua i he lo tu ko ni fa nu ko alo fa pe na o mi de na o va kai ai ko fa mata la ko ko ki mu yo a ko si ko ta va lu a no i ta va lu fitu Le ma ulotu ai foki a tāna ia pa mō Klos. Whatah mō rea mō tu, pa mō e o mō tahiti, hape mō tāwheta i fungasia, eh? Ai ene nau ki i whengāwe aki ki nau tolu. Whatah hape foki pa mō e taukei a tāna ia mō Klos i he tawhaki whaka pulusi. Ona whakalahi ki i ki apia ko ni ko na foto ko e ama tahiti o kamata ke na fa ko alfabetiko ke le fa to nga ke li li we le amo me a e ka ke ka ko me ta fa ki ma ga ko ai le kamata ke si si e ki fa lo tu na lo ki langa ko e ki fa lo tu ia ko to to ngia o pe na ha ki ai pe a Aiga tawalu wa fitu, wa walu, kuo fai hake e kaulo tu esto kono nge au, pia whakalahi re vai fai lolo tu, o to e lahi ange. Ai ko tawalua hi wā peku, pōki re vai ongo Tahiti e ki fishi. Ka e hoko atu rewa, e na Taniela Tana ia mo William Cross, ai ngā au e koe awhila ke pā, rea mo tu a koe mpa mo ongo tata Tahiti. Wa taha pōki pia mo e kore ongo Tahiti ki e, ki e, ki e, e mo papikau Wesiri ana ke nga papi a rea motu. He nga kekeha nga whatongia ki laiseni ki nao ege na whai papi ki ono whai ako peki nao. O papi e koa rea motu a koe he tau ko ia. Koe tau ko ia ne toki hake mai ason to masi pia mo Hutchinsoni. Pia mo e kauho eik me hipo i matatahi ko nga ko. O sio mo mea ko nga i hanga ki toha wha. O ku ui koe ko pe koa e hake ana koe ka u misare koe ia iyo, alfake lotu koe
1: alfake lotu
2: koe alfake koe ia ae koe toki fau mai a to masi koe ki loto kolo koe ia hau ia kua stu e ngā ue ia e ngā ue ia e o Tahiti ia pia mo William Cross mo tena mo tana Ai ko ua hi wa, ko tōru no ape, koe kia haa whatongia ia o Sion Thomas mo Hutchinson ni kolo. Whawhoki rewa Hutchinson ki Australia, kai awe a Sion Thomas ki hapai. Papi rewa a rea motu a ia i tawalu tōru noa. Kai tōku whae papi ko o tawha aha ua i hapai e Sion Thomas. Ko ia koe me i tapaaki koe ki he koko atu koe ngā ue mono mahu i ngā o mo ui e koe lo tū koe i tonga koe whaka kake foki me i fungasia
1: Koe ia
2: e koe mata koe koe ulaki whare lo tū whata tau ki whamatala a pita vi e koe pita vi ku asivia i he ngahi nohi maumai mehela i peri koe kenpela Ko se na kolo motu a pitavi, la e mui mui holo pia re motu. Ko ne fola ana ki hapai, ko ave e tupo uluaki. Ka ko pere pitavi, na e tau mai koe ongo tahisi e koe ki kolo motu a. Pa matala koe, e re motu a koe ne mahu inga ia he lotu. Pena ula nga e ki i fare lotu i mata uturiki. Ae koe fuafua fare lotu i mata uturiki. Ki fai lo tuena si si pe ia kai ki te fari ki a mea kona langa pe ia mu si e pe kia ngai fai matala koe a pita vi pe a lahi koe manawa si ikoe na pa u si ikoe ki nau tolu pe a lau hanga rewa o whakarerei i a fungasia a ke malu pe a hiki rewa fai lo tuki o lunga Ka koe a koe wha matala e ngā tahisi ia. Na e malu i naua i he api o rea motua ko purela a. Pa koutu ia mahana ko hingoa peo funga si a ko purela a.
1: Purela, he kuonga koe.
2: Pena awe naua o malu i ai. Kai keke ngai konga mahu inga foki ia. Ko tau tolu koe tuk tupu ake. Na utok whanongo pe na hoa o whanongo e purela a i Nusilani. Na keke ui ho, e purela a i toma pe ko pena tui fe. Kai keke wasma he wha matala koe E tātou ko pita vi, na e toki, ame foki ae ko tangatani na e toki tui mo ne kot po ulaki koe ki he otua mo oni. Otua mo oni.
1: Koe ne rikitahi.
2: Ie hono ri koe pita vi kitahi, pa mo hono foha maro, pa hono kain. Ea na toi hao mo ima koe ki uta, he. Ka koe, kauku kei lilo hene foi mea, Pe koe laine fe utuk mea pita vi, me kolomotua e mana ko ha hako pe moia mu mu ka ko ki ma ke ho ko ta ko me ma winga he ni ko asi e fa mata la pita vi e le alu ki ha pai me tonga ko mu mu me fa ya malo tu ko isi ya ka ke ko ko me fo ma winga ta ya ko he ni ya ke te au ko pa tu te fa ma fana pe ko hau ko alore ki tonga, na kai ke pehe ke tae ao ma au pito. Ko e mbalanga ko alore ko e nefai ko i mua. Nene hanga o alasia e fisiko ni ko tākai, pe a whoke a lore ka alua tākai ki fisio, tala noa waka tui neau. Whe mau tui neau ke o aka kau whaiako pehe, o to e whoke mā tākai koe ki tonga kum whaiako. Oi koe ki Asteria pe ame Asteria ki Tahiti. O aka rewa he whawhikau la māsai i Tahiti ko John Davis. O talange mahala ao ngange hano awe ha kau whaiako Polinsia i hano awe ha kau la māsai. O ka whake nesu i mate e kau la māsai koe tawhitu i wafitu i e. I he tau whalele mua koe tawhitu i wa. Ko i ai... Nā e loto lere ire wa e kau Tahiti. O mai fu i toko whā. Ai ako hape mo tā feta. Pea mo e mo iongi. Mo e tā mai taha ku ngā rara no ingoa. Ai ako i toko whā kau Tahiti ka ato e ngunam koe ke whai koe avi ki fisi. Ai ako koe na wafe i tonga koe mama o na waka.
3: Okay.
2: Koe tau pe, ha mea na whakamama e ho na waka ke na wafe mai he. Ok. O fie mau ya are mo tu ai me ko ya he eta ga ya ko ya ko depend he ho e ki la ha ke to masi mo hachin son ni fo la ke tari e ata he ha ke mai e mo ta hiti e ka ta hiti i nu ko alofa na u fo ko nu ko alofa pe a ko ya fie mau ya are mo tu ko ya ai ka malu e ho e ki e lotu e mo u e lotu ko ya he Pena kona moni la mate misiona ia son Tomasi hifo.
3: Kuia.
2: Mate au pito. E, na kai peke na vare reiki na wemo Hutchinson. Pea feunga pe son Tomasi hifo ko Plex Mifi. Na toka apeo fai fikau i Australia pe au miko ki Tonga. Ko Hutchinson nie ko data fai fikau pe ia fuo loa pe. Ai loto ke whaangongo ange ki ai, loto ke whaangongo ai ki ai pe ko tuu ai pe ia. Papau koe ke na sai na ua. E riri fe fe ka kai kai ke ka ko ko fa fa tu ku ya na e mate mission na ya ko hifo ko mission na mo wi fu masia ka ko ola te tau taki e tau tu ka lore e ko pe mate nga we lore he i ta va lu wa mate pe i mu ko ka ke fa le lotu mo ka ke ka lotu ke na lotu ata Ka e mou ife lau maari e ia alu ia ki fisi o hau ia alu ki tahiti o
3: kamatai.
2: O fau mai a fotu i fungasia. Ka kai hiko, ko e anga ia ki whama ala ala, ki historia e lotu i. He ko e, he kona mo ni, ko e tawalu o ua, ko e kapana kai ke hau a lore tawalu o ua, ki mua. He kai tu ha lotu i area motu. Pe tonu ke fupai ha hea fatu ku peheka. Ako tau sio koe ke he mape koe e tau fatotolo i huunga. O tupu koe a lotu area motua. Tupu me folau maa lore koe tau alua ua. Kai fata a mai foka lore ia. Kai fata manatu sen tuli ua ia i tau alua ono. Aia, koe tau alua ono, uton ke fata manatu ia tena bemo, ia tana bemo kolosi.
3: Kuia.
2: Nai mo ui koe na ngā ue no hoko atu e. Ka whaore ne, whamanatu ia ia, ia son tō masi koe na e mate ene misiona. Au koe kwa tau, waka hoa e ni e ki peko hai uku sai mo koe. Ka koe tau mui mui pe, e mea kou moni. He nao toksia he mo he, i he, tata whai whikau atau tōu toke tā mafualu. E nao manatu anau tōu, pa nao nato whakamanatu a. Ai senturi ua i fungasia,
3: eh?
2: I mahenu, koe lotu, o koe koe wisirena, koe koe la masa, koe fotu he kau porinjia, i fungasia, koe o tahiti, moare o motu, koe huik mei tonga. Kai ke kau aha, kau pālangia, eh? Toki hau kau pālangia, o naomo pae pae, e ki ngāwe, o whalahe whare lotu, Pia whalahi pia moe apiako o langa i pāki moe umea koa mo where po gei ai yonga o nerei. A kou tui mahalo koe kawia he konga historia o ku tanumia pa koe ke tau ilo pe koe hae huinga o tanumia ai. He ku tonu peke. He koe koe mea koe niu o ku ne o ia o keri ha uruo fute ua noa ke tongi asiake. O kui olunga pe ia. Ka ku Ango tau fa le rat ki ngai o fi ta ta ai pe me ai la lo he ka tu koi o o ku o na tu la pe he ai ai ngai ga o koi ni
3: koi koi
2: e a mai no ka o ai a fui a fa mana tu koi e to ta ma fa lu e e ya na fa ta tau ki mai no ko e o historia pe na ta kai re vai o to na fu a ka o ki fa mana tu a ke ta u ngai au I apua rea motua, mo e uu, peituu, mahu inga I kolomotua, na e rea lo tu. A otu maro, pe unga peki I kana koe kai hokatuka sio na kua haa nefina.
3: Sio, kua haa toko ni mai ke...
4: Maalo o maus, maalo atu pe, ufanga atu pe, mai whakatapu, soa fai e polo kalama koe koe. Koe tau mai pe fukiendi o whakaka hoko ato e pulo kalama e fukolo eiki. Hangi koe whakahua e tue taa, seo si la iu. Koe fukolo fukia, koe kamea pena anatolu fukolo, anatolu otu api koe na koe, ne whaia I koe ngā ue koe, ne ki talano, ok? Pe ko historia aia seo si. Ko ia pe a koneongo pe, ene kehe kehe, moe, kako hangana ke lau anai, ke tau pe tanumia, kau koe ke tanumia. Koe na unau I olunga ko toa pe, koe na tuku mai pe, pe au tatau pe, umia koe na koe o hake, koe na mono whakamanatu e konga koe, mea koe hangineo si lawe pe kiai, tangari palestini, koe fumia whakafonua fukia, koe koe hafoe mea whakasiasi, koe tau monu ia, koe mea koe koe fe lawe tau siasi, koe koe nofau ia o maali ia, ke tau tofatu koe tau sio fukai na tau tolu ia, ke tau e uangeau kohili, eh? Aia yeah. Koe tau tāna ki mai e whakamatala ku ma umai hanga nga koe tala noa. Nā ku, taimi koe nau kikau ke hiwa lahi e siasi I koe motua e siasi. Pea koe ako hiwa he uike taha, ko siuperi tari ai, na e koe ne koe ai ke malanga I sāpate I saione. Pea koe te umalanga, o koe ka umalanga ia kawa siuperi tari ai, kawa lo peti tau, fau koe mokau tangata. Koe te koe na umalanga, O koe ki nga toki oange nga tolu he sāpate ki whare loto. O nga oange nga tolu he loto ngai uike, tātou te whito ki tōpere lulu toki toko nga kiki whamau mau hiwa koe. Nga oange nga tolu ki whare hiwa. Ui ngai nga oange, he nga oange pe nga tolu o whiri, o kore ke whai hiwa, nga loto ke whai ai, tātou he pe lulu pe koe hae hiwa, nga whiri mai nga tolu. Ke whai ake whawaare so, ni koe mō mai nga uhimi. Pero ha ko asi peria ko ya fa ko na u ya ko iba ko ya asi peria o ko ta ta historia fo o to ki lele e ko historia ko me o ko mana tu lele si asi pa me ko na ko o ku ki ni ki ni me o ta na nova historia e asi peri ka ko lo motua o fe ma o pe ke mo ilo ka pa na I kai mo tolu pe ka pa na I kai ho mo fanga kui na e mate lo tupe, na e whaka ofa, e te koe te tānoa ni ke sias whaka ango e si aosi. He?
2: Oye.
4: E whaka tangai, pe whaka mamahi, pe whaka hea I pigano whaka rea. He? Ka pau ka koe te tala noa aia, pa koe pia pia tala noa whaka lau mai e mātua. Koe mātua na nau ai o kuke iai pe whuka e tō tangata ngai whamili, ka koe unga koe rea koe na mātua koe rea si peri. Ka pau pena e kai, ai ka inga kolomotu, he kona au tōl whoki, na e whai koe whamau koe na tōna e lue lu hake ke funga si a. Kai kai no fata kai kala sikoe te te fa mama hi mo u ki ko na u fata hai ki pangai me u me ko te fai ko no teu ha fa mama hi ko ki na auto lo e pa ko ta no ko ni ko funga si ya e ko abia na ko na o ale mo tu a foto ai kata an e pa ko ta no ko ni ko lo tu e ni ko e koe se koe hake hea hake, hake hi hifu, pa koe ki ilotu e nga tau pehe na pupuhi he fungasia. Ana koe, pe koe ae ola hange koe anau lai so a koe ia, mahalo ne ai pehe ke pehe. Ka koe tau pehe koe tanu mia oku I kakai, he koe ni, mahalo koe ki ao ngape tau ki polo kalama, mwe hange koe ki ngai koe na nefae maafu mua mea. Kono fuaka asi pe, kono tala noa I pe, he kono mo ni, Na kaki hata kaya tau tolu na I heta e wangi au ki mua. Koe tau tala noa pehen ki umia koe koe mao he tohi mo hea mao nga whakamatala. Pea kono maari e peia. Ai a kake koe koe tala noa. Koe mea koe mao inga. Na e kaua kolomotu hano pupuhi e lotu. Ka koe na ne koe na ka pau koe koe konga na taha o historia. Ek mana tu iu. Oku fie fie ka uha hake he koe tai. Unau pe he nakai ke iku. Ke lau wha noa pe iku noa. Ai unga au ina e fai. Ai ne kamata mai koe nukenu tautano ka historia. Ai a kono me e koe koe. Oku whaka fie fie ai. Ka mona utara noa. Ka koe a koe unga pe. E gulave atu akuia. Pe ave pe ai. A purela a. O ave ki sia. Mau fai unga pe. Ke ave ki kolotau. Unga ke malu ia ai lotu ke kamata mea ngā ue. Pe ave pe ki olunga ke nofo e waha o langi mō māma ni. Ke kamata mea e fononga pe toku fai anotu ka ue ai māma. Unga pe mausa ki laveatu ka koe ni koe. Unga mau toe pea tau mite hongo fulu kai. Unga te ki a lave mai ai. Unga mātua ngā ue kona koe fale re di oe na nofo pa e futanu ngā lahia. Na te vita pa mō.
3: Ne, koe mālo. Pa malo tu won to keta va valere yo e fia fini ko uro ibe ko daulaine e ipe e formata la ke tu pula ke mai lo tu mo aunga ko kolo mo tu a yo no ono o mai lo tu mo no popo e lo tu vaus mai to keta sio ta ko e ne a mai pege tempo ka ngo asi fe tu ku ma tu a kolo mo tu a o a ke to ko ni ka kita to fito ke na ka kina to ka fuga ngo fa malo to ko to keta ka ke te tau hoko le to hit ko tau ta no anke por kala ma hoko na ki maki ka mata fuk mo hawiri ko e pita wo ka ka ki ai he ngai api a u mai ki mata u turiki mo foto ai ka ka ta ani na fo mata la hawiri ko u lo pe ke tau ki fuga ma po por kala ko bi ki tu a he guai e fuga ka na ki fuga pa mai to keta sio sia ki tau ki sio ko e fo ko ka ke mea he toko lahi, o ke mohu tare niti. Koe ke ngata pe he historia, ma malai uke iai, koe te he malai musika. Koe nei whakapā me peke, ma kitau sio ke kau puna ke iloa o kolomotu, a ko ilo i le rei uke ilo i pekoe. Koe kau tangata iloa o talola kepa, ko fila kepa, ko katoa kau tamako ia, ko siaho ilo au kiai, koe ke ilo he toko lahi ahoni, ko otoke tā koe naka, koe me mea ia ko tare niti o. Ne ulere maa ke fonuano siyo he tare niti he. Walo ngu fulu tupu si i. He taimu nge ke he mutafa ke musika ai. Ka koe tau polo kala mai koko. Pea koe maa kofa maa loa tupe tevita. Tevita fa mamre ka eti ki fa manatu nou nou koni yungo tangata. Ke fa manatu atu ka inga kolomo tua he tau mea kai koni na etufa. Hangen koe fa hua koe fa ngau ea ki kolomo tua. Kutau hie mata umu tato etupe. Kutau si mata fonua. Hono tonga e api ka ko ko de ki mo tol ko na mo wango ange mo me ave mo me kai kai ko mo tua o ku tata le be mo pangia ko ka fa malo ku tata le be mo pangia pe ko ha be aki mo e mo ngai me kai na watu mo de re ange me ange pe ko ta me kai de mi ko mo tua ko e kape pe mo talo futuna kape amio ni ko kape ni mo si ko kape hofo o ure ange kape ko no ange ufi Oni ki tuku yat ba na sio ko ko ko ku roi ko amio amio. Pe mo no tal futuna. U tak tola te a wi ku tuku ta wi cp.
4: Amio pe mo tal futuna.
3: Io amio au bito bito tal futuna ma si ko tal futuna kula. Ya ngako ku iloi. Ari. Ai ke beno kapa pulpa u fi de bai. Ka ko fa brata be ku fa malo at me pangia ka ma a mo tu ako ni ngo tangata ke ka nga ko mo tu ha mo ke dali fa tangi ke mo wange ke tokoni ko tokoni fu ko tau api to no tau api fu me ka igonu si alo superior he he tonga o mai ko no si ofi e to tonga ho tau api pa ko tau ke tu unga ku tau osi a be ko tau osi me tau fonua hanga me na fa faiga e lave ku tau go me lave a pi pa mo wange wang kan ko mo tu ke mo api ka ko mo tu fa no e ala Vine Street ka ko fa mana tu atu ka tanga ta ko na la mo mai hiki ni maka pangia ka ko mo tu o tari tari le le mo tu pangia ke mo fo ki hang o ange be ki koini ta ta installment ka ha fa hinga me ape ki ka hinga me ape ku lava le be e tau me akai Ka koe tau mea kai kutoe koe kape ta mwe talo futuna. Walu fua ku fa maalo watu ngotanga te kutala uhui. Ngo toke taa ha mo lawa mahe fia fini. Te wita, maalo wa upito, kutau lawa, ko tau hanga ta toto ti hea honi tala noa ke hake lotu. Koe hoko mai, le tau wahe pio kisai beto e kore beto ke taa siasi la yu musio. Ka tau te fito ka siasi. Kon tare niti e taha koe musika. Koe ke ilo toko lahi koe taha e ngai tare niti iloa siasi. Koe musika, ete tau hoko kiai. He polkama hoko. Ma alo te evita kolo ke taimi ku tereo fia upito, eh?
0: Io ko famalo atu e mau sa, pa peke on to da, malo abito, mo ne abito, fa fo fa programa, ai foki mai ko ni. Ko ki mi abeta te da na ki atu e auia, ke ke lo tu i kol mo tua ta fu fu ai. Man tu ke fo fu a mari, ko fo fu a mari fa ka pure anga na fa ia. I sia ko veio ngo i pure la. Eh? Fa ia a ta hatolu o me ta valu tolu hiva. Ko e fofua mari whakapure a ngā. Ko e kou tāna ki atu pe ia. Ka ke, ko fua mālo au. Ka fua fofa, ka pau ko te tau foki mai. Ngulahe ngai mea ia. Ki hono toke tā hange koni ko e hiwa. Hange koni ko e kau mata apure. Ko lo toko la e kau mata apure. Ke nau kau mai. Ke ohake ke tau whanongo ki ai. Ka kou fua mālo. Lava lelei tau polka mahe. Ahoni. Feunga pe ne osi me ose tau taimi ki hono toke tā maro ape chas pe ape hefo ki ki a sio hona fataki mai e fatongia pa kofa maro ka moha mo te foki mai koeni ke hoko atu e tau polka ma maro opito
1: maro
4: opito
0: kofa atu ko e tau taimi ose mini te uanima pe a mehetaha o ate tu waki koni pe tau toki hoko atu maro Ko vai malala me kau tā e Planet Cast me nau ngai whanonganonga mo tuku aki ki he weekendi. Malo vai.
5: Malo a pitu te rita, pea malo mua ai lau maria hou eiki lelei ai tonga ko toa peng mo mea mai e polo kalaman. Ko ia koe ngahi tuaki ko ia ngahi mea lere. Ke atai pe foke e tau ngahi mea lere me Planet Cast. Patonga enga fu mo moko au pito pa te fie mao foka mea lere. O kulelei au pito ke fefono ngā kia tu mautoro koe kua hamo mea lere. Ka mautoro fie maa mautoro ha mea lere kuto e saiange. E lava lelei pe trade ini maa ho mea lere koe na o kukerolo tonga whaka uri ai. Ka o atu foki ha o mea lere fōu ka kua pau ki ke fetutaki mai kia te au. Pe o atu ai pe foki ngai mea lere ke ke. Ai koe ngai mea lere eni o ku pase se lahi. Ai au kamata pe he se ahiva te aongo fulu. Tahaua o albe fuko au pasi se tahanima ko ngā glai lai ke ngai whamil ko toko lai. Ka maa foki hono awe holo whamiri i e ako mo lo tū mo ngai ko wau ko toa pe mei apina. Ko iai ka inga i mautoro koe koe ke te tari mautoro finance o te mautoro tokanga mea ta fetu taki mai katea e wawe tahe o atu e maa maa taha mo e interest o klava pe foki a o a upe o pe se te hiva te tutangi mai wawe taha ke whai hatoko ni atati koe. Fira telefoni Noa ua ua, noa fituhiva anonima anovalu, peko autonoma i peke mau ia te, tika teo fituono eihe Nelson Street i oneanga, momea.
0: Ko kore whenga mariko ni, ke watai ki whanongo nongo koe ni. Nei toki tau mai, e mau fwoi mea kai pa mei tonga, koe fwoi talo tonga, koe fwoi ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke whaiki ai ai whetu utaki pia mo fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni ko noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakariki ki pia mau mea ai e tua sila ko ia te ke mau mea ai a fwoi mea kai ko di. Malo.
6: Hoik me kainga tu lo ka o atu mua e whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea me hei Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopure lulu. O i wiki kotoa pe. Taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ke mahi nani e whahoko ia he ahopure lulu. O i wiki kahau ahua hiva. Siulai wa afe wa ono. No, e iai mo ngahi pare ke tau fe auhi disco wolosi pe mo aloha lerei taha ko iai wada e whaafe lota maa whana ke kautou reka reka kotoa peo lota au kalani mo kau mai ke tau polo kalama whamalo sino pe mo whaafe hoi he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia ko e moto ia ai we the people whapapatu perik tala noa ofisa fituta
0: tanga maari ko ni ke o atua i ai whanongonongo ai mapu a vaea ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea me i houma Kano lelei au pito, merie, pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Orea ki au petitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huu hake ki NPS Facebooka o petitovo finau. pes Facebook ako o peti tovo finau orea ki ai malo.

0: tona na mono ia ga ia hon ke alwe a es a ia fo ko ia ho na ta biri ko si me ta va ke sia si ko ko ke sia ko mo un a sia su mo hima pe o pe o e o fa ka kolo a sia o ne ma ka ta na mo ka ve fin o ka ni ke musika o ta tau pe e if pe me ta me pe ha ba ko ko fa ka kolo pe ke te loi o ma o mo mo ia na i he musika
1: malo te. Io ko fa malo atu e fa fa kawe. Pe ape he ko hui ko tap tai ni. To te ta minite to. Katau ki fa ka osi aki en, eh? Ke hui ke mol. Ko ne ko ne tu ko he tai ni ni ma tu ko tau a osi ko tau osi mai pe ame he ne ngawe ne sotia, eh? O kuia ha mo tokoni ke fa ko to la ki ke ke i ho ko atu en ngawe ko ni ko hui e kawe musika ia mo i fi he tokoni ke community. Ko ha ho mo vakai ki te ki ta fa ki ko ni. Pe hanga ko me kona te ko ose la vega Paula. Ko si asi pe sa e na uiva, si asi mo ui. Eh? Ko ka we le soni ko ni ke ya ko akle soni na ka ke sa ia. A ke hi fi. Ko no fa ta ya o kantoni. E ta mi a go fi. Pe la pe pe a pe ko ne ta mi fi pe ko hola kasi, eh? To ta to to nga we mo ta ya ko hero si lo be da me gi ko wi ka ki ko wi lo ka ko hak ta le ni ti eh ka ko ka han go la ko ta le ni ko ka mo va ka ya nge ga ko ha ha mo ki a tu ku ma ha ki ne a ke ke mai no ta no fo ki a ki ta to lu ko ni o ku i he ni ke po po ki nga we ko ne ka u so ti a tu tu ku
2: malo ke aga ko si o ko ki ai ki he Ke ngawe ko nyike ko so tu tu ku au ngalahi au pito. He ku kamata ke
1: te ke loto ke fotu ha haifi a kapso te tu tu ku hen ke mo ki he ke community.
2: Po loto ke ko hika ka ka he polo karama ko ku loto ki ai. Ka o pe ku o mo atu ki he ku fa to ko u ko ni una fa no mai hen aroya. Ai loto ko ni ko ma u o te mo ngata no mo tale ni ti. Mo mai ke tau popo en awe ko ni he ku e ko nga we ko ni he ka ye lava ata ha ta ofi ni ha u ko hu a mai ko ata hia e ha u ka ya ta te tu pe ma ma lo ke ni ta ofi ha u ta hi ka ko tu i pa pa pa ka nga ko ngo fai ko ni e ha no yo le ya ma lo
1: i yo ko fa ma lo ma lo a bit fa fi ka u ta na ki mai
0: ma lo ma te bit ko ti te u po po ka ka ka ke me la ka si fa ka ko pe men ko mo hu na i ai te ke ta fa na u ki he musika. O ku hoko e musika koe whaka fresh ata mai ki he niihi. Hoko e musika koe whaka nonga mu whaka fie maari e ki he niihi mron ho ha te putu. Koe o koe kaha no mau mau kau kaha tare ni te whanau ua to ake musika. He aonga e musika he pitu koto ake. Koe akapulu te akapulu peho ke iwi iwi o au peke tuunga koe ke te lawa akapulu osi. Ka musika te ke hiva pua uko vai vai, te ke toko pe musika aru, te ke hiva e whare loto, ama pe feitu. Ka tāna wani uka hongi foha ua, ke i iki tau ono, uta wha. Oko amo kau he kau ifi, e ako ifi e kau pārangi he mriton. Te ke i iki pe ia, koe whakahela te uklere he. Pe uike koto a peko, awe nao ki au, te ke peke na manako ki ai. Te ke peke o manako, hea ah, te toko mo te whi maari he. Ono te ke whana uko ke hu. E ia ngai tare nit ke heia, pe o sai pe, pe ke sai, e ola he ako. Kato e musika te ke pe, te na rama pe o. Kato mea ta ko tutu ilahi ke. Whaka nau nau ni koto api, ake u nau nau musika. Maha ki ta, maha i hulere, tu holo maha ki nafa. Ke nau mawhiri hono peta mai ki he ukau hono whaka ulu ngā ngai. Ah tamasi be ta hin e nau nau tu bu hake u nau api. Ka tu ba ku gai kuere e ta ta kuere. Pe
1: ko te ke no tare ni ti. Ho gi po ko te malo. Io ko fa malo a tu e fa fica o e. Ma ha ko ko ko si o ko ke me ai figo na bui fi ai ko e ke ya ko na u ko ta patol e. Pa ko ko ne a ko ke a ho la ka fare are a fi ku me ta patol ko sto lo ke ta mai ki ke la lo fare ke u to he ko o ko ke ha pe fa no o ia o ko kai fo ke te poto e ka ko ka me na sa e ke pe ka te ago ke ka he la ka i e fi ka ko fi a nga ta mai ki ai ki ta pa to Kake, kouhiko tau taimi, ko fa malo atu kakimoua, malo au

Ko tau tai miku hoko to tonu ai wa. Tau hoko i peke tau ngahi o ngongo ko ia mei Australia. Pea mo uheina i London i tuifua.

0: ko e tau taimi ku hoko to tonu a e tolu i he fiafini pa ko tau programa ni o ku hoko ko tau tali le i foki e pure ako ko i a o ke lana pe a pihe ki a Filippo Motulano pe a pihe foki ki a Haini pe a Filippo ko uhi ko kina tolu ko ni ku naulotonga i he laini i he fiafini te foki a pe ki a te koe a ke tuku mai ha ki pui pui tu a na u i e polo kalama i e fia whakafo o fai te unga o mai re fihi mo siru ki tabu toi pe ni na kore ke fai whika u kune ilo pe fo u mahe no alu ki hemi di toni i e
1: wala pina wala o teita pa kone ke fwa malmala pe he ngai tal fatapu pe mo lotu ne kamata aki a e ngawe ko e ta u fwa historia mo fwa mafana ni ki kak mautol kohiko e o kuongo pe tau mea kuhange uke ia kohiko e tau ononoa tau ononoa o iako pe kufa mafana o pito pe kai ko ia pe ka ku kau mai foki pe mo haini a costa pe mo ni ko korisi mai le fihi pe mo sili ku tapu ki lolo ange hona ho historia ki nao tolu kau kwhai pe e whingao e aki. Kai ko ia pe, ia e nihi ne nao hola atu me ke lana o ia o huhe. Pa kai ko ia pe, ia e nihi ia, ne whalaka mai le fihi ia mo siuri ku tapu. Na eo me nihi ia nao tolu ia, o whai ia ko ia i ke lana. Pa ku whamafana, pa ko ia haini, tai tari fiefia koe, pa tai tari fiefia foki pe mo ki nao tolu, ko lave at bene fai ki ka to anga ne nai fa malo atu ape a pe ka ki motor ko to ko na ku asi mai i loto o me alere malo ta mai ha ni hai ni fa fi loki mai
2: malo ta mai o e hoan ke malo e la mari ho ik u ma fi fi e ka wa de programa o e hoan pe ma u ka wa ba me parking ko ni tu na papai e ta u fituhi wa ta u ko shmari fi mo shi tapu pau mau ki huu mai ki tua o tarango fua atu ki tau programa e hoani. Fefia ke kau whatahaini pia mo fifita wa wau whatulolo Costa, Seini Langi Steni, pia pia foki ki a Surieti Fehi Moala. Mau fefia ke kau atu malo au pito.
1: Malo au pito, ka a whereba ki he Puleako. Puleako ko ki mau tolu eni me Aotearoa, o ku wau atu e mau ofa, pe mau wha ngongo atu, kai o mai hatau tala. Whawhilo aki mai, Edgar.
3: Pa malo la he tu Filippo, pa u kore pege u whangai pe he whatapu ne kamata ake po kalama. Kaya tāpe me moto tuani ke whakahoko toi pe po kalama ngā maheni goya, ea ko tutuku sangata putero sanere. Atko ke lana. Wa whungai at pe ako lolo tonga pa mbi wa lola. Ta ku fie fie lahi e polo kalama ku hinga ko ena ku ko kakato. Ko kakato e polo kalama e ko ena ko iai e ka upa fufonga pa mbi he mi a te auroa. Ta ku fie fie lahi e ongo nato e ngai hingoa ko ena ku lau si i tō taimi ka e fie kau mai ke he polo kalama. Te uki i lawe wawe atu pē au ia pa mea ki o ngongo pē me i ako lolo tonga. Ka e tuko whenga maari e ko uhi ngā koe ko haini ka uma a hondo koa pa bihibu ka seini. Pa me kaua ka tō tuku maare fihi he se na u kaunga pōpou mai. Pe ako ia i Filippo ko e ako lolo tonga ko e nea umenia e ako ki he wiki hono nima o e temi hono tolu. Ai au tau pehepe ko e vai wanga eni o temi tolu ku maua umai ki ai. Ja ku mau lere ipe e kotoa e kau aifana uako, ka e pehe foki e kotoa e kau fai ako, ja pehe foki ngai kupi kau aki, tau te fitu ki hako tutuku, mātua, ja ku mau fie fie alahe apita apito, ko wawau ni ufu momoko apito ea, ja ku ki fo o uia e anga maheni, kai ke, wange pe utau nufo nusila tatau pe he ngawe a ea. Mi he ako lolotonga, ka wiki hono ni maeni, ku mau lakai e wiki hono ni maa, Tak tu kape fafeta ki otoa mafi ko unga kwenye ngahi tatak ki otoa pe. Koe programa ako, koe kwenye ngahi mea mahu inga pe ki mahina koe ni e Filippo, koe lava ke whakakakato e konga, koe ngahi internal assessment pe koe IA koe ya e whanau, ai koe nau sivi kwa pule anga koe ni maano mo e fitu. Pea koe mahina ni kao maa mahina katu u, mei mei koe lahi taha ngahi reso ni, e whakakakato ai. Pea whakawhiawhia pe kou hinga Pe nga we malo hi ai ka fa ya ko pa mo pa na wa ko. Yo no finga ke foka kakato. Ai nga hi a internal assessment go ni au pe sete to noa. I weekendi de la valere ya e ai a ahi a ui pe ko e ko on site visiting ai go ha ui ai ka office mi pot nga ya ko. O a ahi chio mata te amo autonu ki henga henga aue ai fa nau o ka wai fi me atokoni o ka wai fa tutanga aue o ka wai ai kava ko afa fi ne mari pe ana hange be ni filipo hanga ai aho ka hi ka to anga fa fonua o hinga ko pau ke te te u i he ma tu amo fa nau ya ka ma fa ya ko ai nga ai me ko to ape u fi ma u ke foka ka ka to ake nga hi o wau ko fonua ko ni ke sibi ya ke fa nau pe a ko e fafifia taha ko e ko yola o fafie mari a pito pito ya fafifia foki ai lava mai ka ofisa mi tonga eki o lava ke a ahi ai nga u ko e fa nau fafifia foki pa pe foki nga hire so ni fra teknikare ai ko kamata fo o ko i ke la na ko nga hi ko nga ia nga hi re so ni pa me tonga hi ko fa teknikare ko tonga tapu o ko mai level u aki o kamata i ke la nan tana e kamata i he te mi ko ni ai ko kamata ke kuki ko e ensinia pe amo e uhila pe a ko e fa na u kuki fa fi fi au pito ko ah ko to ape wai ki mea fo na wak pe a ko mai pe o tese pure ago pa un pa fita e ki mo uima o mga ahoni to to tese kuki ai fa na u pa fa fi fi au pito mahino ai tare ni dia pa mo e mo e mo e ta mo e tau ke ko fa na u he ako pa teknikare ko te u te u e pe na u ka ha u ke ke ho kwa ki tonga e ki ka pe ho ka murino Ko nga e kalasiko ki lalo, lele e nga maheni pe a yako. Pe a koe, temi fo koni, koe kia hasi poti ki he temi koni. Ka guai pe tau longa e whanau o osi whiri. Aia koe whanau e toko nima, na u whiri na tolu tonga te uteu ia ke pulawa ki asteria, ki aga pulfoka asteria. A koe na u visain ulo tonga proses, katari, e na u pulawa e be septema. Na u whanau e toko valu e tauta whaa mo e tahanima, ko whiri moe, mo na tolu, kamata na uteu teu ka hau, ki ha pufa asteria e pe, ke folau ki fisi ti sema. O wale na pa moe ki whanau, e nihu na u kakaua ki tonga eki, o kau he timi goi ai koristonga, koi hinga pe, koi koristonga fu guai na unga he timi o ku folau ki muri, pe a uwe fui toko ua ai o una o atu ke kau, ki he timi goi ai koristonga ke folau ki muri. Pe aga pa ana fainga mari pe tena kau pe pa i kai ko kau e pe te lere pe na fuk mai ko ne kakato ia ai ki ngongo ko pe me ia ko lo tonga e filipo pa ko fra osi pe ame pe ko ia ku mu me ai ko misa ko ia ko o stutu ni mai me a se po ate kanari e foki ko to ai misa ia ko fra ko ia psias pe ai ne pe ko te mi ko ni mau te foki ai ko pre lu ko to pe te ulaki aki mau ngaton pe ia psias o misa mo fraholo mere me ia ia piako ko ka tu ia ko ia pure lulu ko to api ko te fa bisa ia pia pripo o te mahalo ku fe un ai ku ki ngo ngat mi baba uni ka tu ka tu mu ai fenga mari ko ni ko singa ko haini ta mu ka wa tu ku ko is mari fihi ko na po po u fa ko mai malo bito pripo
1: Io malo bito po tu te fa no mai be na wa ngai fe hu i ke ka haini ka ko fe ga mari ko ni te kolosi ale ba he ka haini ko fe ga mari ni malo mo si mo po mai ki he kolisi sanele pe malo si fo aki mo ko pure ako ni fe ga mari pe ka ko o te fe ga mari ko ni ka te ko haini
2: malo bito Pa feta ike o tua mafimafi. I he houa koni. Manawa mo ui. Fa marola hea tu ke tangata ki pule ako. E whainga maria koni. Pa pere foki ke te koe Filipo. Pe mo te vita maka. Pa me PNM tonga. O kua e fie fia lahi. I he mo tua sema anit fai fatongia koni. Pa me kalapu Royal Blue. Pa bau Aotearoa. Kolis Marivisi jiu tapu. I he whainga maria koni. E maukau atu e houa koni. Fa marola hea tuai. I he... Whatano ahoni. Na fai foki Filipo. Ai fehu ia e tangata e ki pure ako kushanere. Pe ugu mo nai e ki o ngongo me Aotearoa ni. Ki he hiki e tau pare he tau ni me he panga te au ke ni mange au. Ko u whahau kua tai pe ke whapapau he aho ni he mea mai pure ako mo ki nautoro i he ngaro pe. Io, ko maafana ai ka ume mipa. Ko toa kalapu Royal Blue wa Aotearoa. Hiki ko toa e pare a marifihi si utapu. Hiki ko toa pe amokelana. Panga ni mange au ko toa tukukehe ai taxi. e panga e tahafi, o tatau pe e taxi ke la nape, mo e taxi mare fiji u tabu. E whaka maria e peko e ni kou tui koe mea e ni e Filippo, pa peke tangare pulea kou, pe mo te itamaka. Kono ui atu koe e kakai, mo ngai whaamiri, pa peke si ngai pisnisi, o unau ofa mai o whahoko aki e tau ngai pare koe ni pe a kuea e fie fia ke whaka malo ia ki nau tolu, o ngā koe whaki mo e ofa mo e manatu ki wa waurahi i e ngai ofa koe ni. Ae koe uraki i peko uraki whakamalo he ni ki a whinau pau pa mo Angelina pau i ona api ko au hanga mea o ku whahoko e mau ki kalapu. O lava ke tā tāna ki ai e flight e kotoa e tau ofa. Ia pehefo ki kalapu awesome blue toloa. Prastenia whinau pau te pehefo ki ki a sosai a ngahe peko tā pena. Ai ven wakalahi hangana waya whirete toa eke. So eri palu sai a havea pa peki atu pou whare a whabea mo sola vuna. E wai fwaki mwa kau koshi tutu ke lana. Mwa au pou pou au pito na tau ria pa kau memi pa Royal Blue ia ia te arwani. Takitau ai a Louis Stanley. Pa bia fwaki ki a Shane Stanley ko e makato unga eni pa boi uhinga eni e mau awe e pare ko ki ke lana ko yongo memi pa fefeka. Ako e mau tiuta pa moe mau tahine. Ako koshi tutu ko Shane Langi, ko Shane Stanley ko uhinga ia ko e mau awe atoi ki ke lana. Pa bia fwaki hati mea keti tu yono lia vaa pia mo pererina parahame. Ko ni toko si pe ni Filippo pe a bevo ki tangai puriako. A kau kosu tu ke lana un au kau mai ke Royal Blue matunga. E to e toko lahi ange ki kapau te nau te kau mai pokai fie fia ke mau tai tai lea ki nau tolu he kau. Kosu tu kuri ahona sai ni ha. O kui ai a maa teni pe a mo mere ha unga mau. Ko maa teni ko e kosu tu kuri ahona pe ia. Ka ko hinga ko nemo rean koe ki hala makano ki lei mato ke tain siku tapu pe a na pou pou pe a mo kfe kau mai ai pe ke Royal Blue. Ke kau i he hoa koen pa kuae fie fia lahi ai. Pa pewa ki a Heneli pe a Movika tuiniu a Lomu pa mi Asreelia. Risi ola paasi, siutaka pa mo sainea he hiapo pe mei Amerika USA ia. Pe kau me mipa a lia hona sainea me mipa Royal Blue ia unau kau he whapaanga pa mo fuaki ofa e ngahi pare koni hange koe ko taulau kia ki muatu. Ko isu tuku up for all nusila. Paste ni pila la vaka pa mosione kau hala niwa peka tu pi hufanga. Unau tau rewe me koristu tuku up for all, unau tau me mi pa pe koristu tuku Royal Blue vabao a te aroa. Peko kau taha bisnisi eni unau vea ofa mai. Vabae mai nao ngai anga mea la vea ki kalapsi mo vai vai kuni ngai tau hawe Pacifica Consulting Limited. Aso sefo pe a pekia ene io sime. Na sponsa nao e pare taxi koia ka ke lana he tau ni fataha pe moe trofi. Panga tahafe pe a moe trofi. E Kautaha Pacifica Consulting Limited asosefo pe amu ene iosi me. Whamaro rahi an. Pegi AM Karat Stores and Insulation Limited Nusila. Amini lomu toka uka mea in San Kings Road di Vavau. Ae goe alanga kari lomu. Whamaro rahi an pe pegi Kautaha Utakoe Victory Shipping Services Limited a church pe amu nensi paia. Wolfgram and Sons Group. A viri molo faha pa amu mevis Wolfgrami. Tangata business lahi Vavau eni loto o. O tahu i Nusilani, pe guai wha marorahi, ko koe stu tuku lia hona sai ni haa ia kau ne pou pou whewheka mo ne kau tahu bisnisi ki e tau ngahi pare tau ni. O se ni ke Freight pa mi West Okalani, a te ni helu, maia, pe a pege a lau kau haraniwa, o lau kau mai i he ofa pe a mo tukone tau ni, pe a pege kau taha kawa lahi ko ia abavau, ka kau me mipa, ofa pe a mo tukone ma bea li sala kawa trading, pe a mo lute Continuo takeaway a mano li sala pe mo lupe li sala i loto nea fu pe mo rei matua wa wau. Pe evo ki ki he rai kalapuko e fi anga alonga ya kalaisi o ne hanga, pareste ni vahala tu ila se mrapuna, henton vete ke erepta pa atu se aspa kreata pe mo paula marupo. Pe mo te kama i fok pe mo talalo wa wau. Pe mo talalo tonga, pe ke talalo nusilani, ano kau me mi pako e popo, mo te kai pe maama fokai ilo, a ia ku pareste ni a vai hola marupo. Pe ki a Fine, pe a Mungi e Malpo, Sione pe a Sofia Vete, Srivia pe a Sares Maire, Kalolo pe a Morivia Waterhouse, Tenhelu, Maia, pe a Bevoki ki a Lau, pe a Motonga ki na Tolu Goe pe a Mihe Talalo. Pe a Kake Ngalo e Talalo Au, a Vriami pe a Mokrona Malpo Hafoka. Komit fa kolo ko Frareu United Aotearoa. Una fuaki mana tolu e panga tahafi ko e Poupou Fefeka ki e Royal Blue. Pe a Kwa Ifangu e Maukau Framanatu. Ko tau whamanatu, o whamanatu e wha e whita koe ni, ko koe su tuku ka kuene piki a matileti tonga tofu, ko maa maloa i siri utapu e tahiwa ano wha. O wha mai sanario mo tonga e whanau, pa beke a pua taisia mora pa utui neau pa me USA Amerika ko whamanatu, Alo, tō wa tau hingo, ko pō tai sia mora pa Costa. Mā malo alo mai le si utapo tai wa no valu. Pe pe foki ka Maria Awala, pe amoe unga masa si 19 inch, ko e whamanatu ka Fiona Tania Hausia, ko e tax, mā malo alo mai le tai wa iwa nima. Surieti, fehi moala, ko e whamanatu ai na rong mātua, a ului potloka pe amon Kristina halai fonua moala. Pe e foki whamanatu, sponsor le vanu ya costa be fae gon go pota isia costa pe mo fra au si go famana to tui plot fare tau ba america ko e ma malo e tai vai va pa mo taxi tai vai va tolu pe tu ko pensa ka mari mo go ni e filipo ke u e tai pe go nga go fra ma fana e pe ka me bi pa go na fae ofa ta go en ke u e tai pe ko ma pataloni ko ta ma plinisi tu i pere haki pataloni a club royal group of famalo en ki ta ma plinisi Pe pe voki ke mutu a sema nit fai fatongia, a inu fai hoa hen kosta, a ni a iso atame la tu, pe hekia ta pena. Pe a kau me mi pare wa fifita fatrol kosta, Angelina Pau, Seini Langi, pe amolu Stanley, fai fi kau Paula Moala, Kati Tabu Eruelu, Surieti Fehi Moala, Prim Lose, pe amo Samson Tabui, Sis Fafuk Ngaluafe, Ane Aloua, Aisea, pe amo Sedita Saluni, pe hekia Mano, pe amolu Pelisala, Fare Moala, Tangno Animo, Sitarek fifita, te vita finau, hau alofa mama loa, lolo e sau, taitus falakseni, soe dubou, handeli tau falere, tuyono liava ape amosoana, peegia nuakare, langakari lomu, pento atonga, tantonga, pe amo plotu kavenga lutui. Ok, ai fangu mau kau mei mipa Royal Blue, ba mei he ikare, mei Amerika, poata isia mola pau puntui neau, Florence Nightingale fifita, Maria Avala, Rose fare tau finau, peegia siutaka pa mosai neha finau. Hiapo kadak. Pe kai fuma kau me mi pa pe me Australia. Sponsor mai e taun ya hene li pe mo vika tu niwa lomu. Shone to master lau pe mo malakai pe mo tania li sala. Pe pe me vanua tu a sana li otof. Toki na utol ko to ai si kau me mi pa menga hi family ko ki loto ki faha ho nau hingoa. Mo na utol na nau afe ki kap si mo vai vai kon ki faha of. Pe pe mau pare le wa uanga pe hen. Kateni fomu ani pangani mangeau ki kolis kelana. Form 2 panga ni mangeau, form 3 panga ni mangeau, form 4 panga ni mangeau, form 5 panga ni mangeau, pe amoe form 1 panga ni mangeau, pe amoe taxe, pe te loo sanele I tau wanoa noko panga tahafi, pe amoe trophy. Fa mahalo ai ki Pacifica Consulting Asosefo, pe amoe ene IACME, e fa panga panga goya ki taxe, pa peke kala Royal Blue. Goya kumakatu unga pe ia e Filippo, pe pe foki Puliako, I he... Kau mea mi pahange kou falaga nei ia lui, pe amo Seini Stanley, Florence 19 Fifita, lupe mano ni sala, pelerina palahame, heti mea pe pe kia pento atonga tantoa pe amo tuyo no lio va. Koki nau tau luia, o kunau ofa pe amo lavai e tau ngai pare koni ke tau ni, au tau hiki ai mehe te au o paka ni mangeau. Wanao ka pae toi toko lahi ange, tare pure aku pehe fok te maka pe amo Filip, ko e tau alo atau tau luia ke toi lahi ange, tau pehe tahafi pe amai mua skolasip. Ko ya ngai ya misi mo fra amu ka go na go ta wa si ya fra amu go ya ta uni o ta higi me te au ke ni mang ya ma do nga be ngai family ba mo ofa go ni ka tu be mo ki mini te ta ke a te bo fa filo ki ka fi fine go ni ka ma fa na he lo na go na to te na to higi mai mi ya ke ta ko o ma lo ka tu be mo ka fi fita pe ha ko ta pe ki o ka una ngai mu fa fita ko ma lo o pito
4: bo fi fita fa bro ko sta go mi pa to ko ni pe ki ka Ofado. Ofado, kom se en lang sted lige, og så kunne jeg da ikke gøre, et kak og stil, den får jeg ikke gøre. Malo.
5: Malo, lille, I går af huslige et fej måler, med holonga babau. Ko e tokorni peki e fua fatongia o kwhakalele atu e haini ko sta pe mo fifita me in okranini, me nusilani, o ku honga peke faha ofa ke tuku anga. Ko ia pe ofa at malo.
1: Alo?
2: Alo, o pito e papa o se daipi.
1: Iya.
2: Ko e ori taha, e ko e kristu tuku tonga hai a fita baba. Ko e baba u hai a surieti ia, ta ko e tiu ta arseini.
1: Mahalo
2: lahia
1: te mau whaingamari o para hiata. Mahalo, angarewa ki whaingamari, pule ako, ko tui mahalo, e lere lalo pia me uta he osipe fo I ongongo koniu ke o mai, he ne maa whana ana haini. Pule ako, tā ki mea te tāna ki mai whanau mai ke ongongo lere I koe ni.
6: Masi, Filippo.
3: Kogu programa tu peni me uta. Kogu mafana u ya he framatala haini mo hike pare pa mo mai ka u ka ngawa ngalo ya u ko ka vane ko hamu ya u ki olunga. Pripo, o famalo la ya tu e programa pa ko famalo la ya tu haini ka ma e pataloni mo ka u memi pa ko to ape. Ko e tu ko he taimini ko e pok fo o wa ko ko risi. A pare ne a ugo goia ke he lahi pehe a e sirini tau te fito ke whangi i re volo ki lalo. Wanga mahe ni pe korisi, ko e laungo fulu pe, pe laung au peo lau te au, e pare ka koeni. Ko te whaha koeni ki he ke whana wako, ka umaa ka whai ako. Ko uhinga, koe ke te ilo apu kaha te uhinga e te whakawaiwai e whana uhe ako koeni ku mahino. Ko o whae pe a motokonia ki nau tolu. O au ki muri. Pagua e hou mai ia mo e whamalo ia mo ai a haini. Au maa kau memi pa koto koto ape. Paku patawang epe mo e otoa mas masuiki ne fai tapu e kina ki mo utolu. Pea mo e ofa. Pea mo e vai vai manawa mo fai. Pea uongo ia ipe kuo maue iwi lahi ia. Ke whakahoko a ke fatongia. Ke teke ai mama ki he tau whanau kua uhinga kua pou pou mo fai mai me muri. Ulawe he motuangi a muri. Oku kai ke tufi pānga, pako e pānga o mau pauke ngā ue, pako lahianga o mou pila e a mou tolu e a mou tolu. Pako mātunga pe he ofa pa mwe manatu, pa mwe ware ia tama, oku whaia ia e whakamalo mwe whakafetai. Ia ku fie fia lahi a putau pito pa te whakahoko eni ke kau whai ako, pa te whakahoko ia ke he ku potunga wai ako, ke tari ki tako, ke unga pe ke nau mea ia e ofa ko eni ku osi ia utaki mai ko eni, pia pe e foki ke whanau ke nau wako mā lohi. Ko uhinga pe ko eni ko lerei e tunga ua au ki ai whakapare ku whai he tau ko eni. O whalahi atu ko seini, na e whaiako a seini e te au, pa ko tupe mahalo ka uhinga ia koko ku tonga lahi maa seini, tuke e pe whamiri, kana e whaiako a seini e te au. Pea goi au o whalahi atu seini, o whalahi atu ka lui, pea pe fo ka fifita, pea pe he ki he kaunanga ko ena mu whaoha mai mi holonga maa loa pite ofa, o whalahi atu.
1: Ito puriako, kouti mahako se inia koe ofa peia ki taua mahalo e mea. Ka e whafoke atu, haini whakaosi mai e rewa ta pola la maa haini kata. Ka
6: parola hea toi whainga maari e, te ange ko whalawika nei e Filippo. Uro toga lere tai mine, mau kaipola koe ta ufitu hiwa he lo toho lo ka kumahuma tarango fua ke tau programa e hoani. Pea koe whakamarola hei mo taramo nua atu. Puka pe whakamari ni whamalo te peke ngai whamiri ko toa pe e Royal Blue ia mo ofa mo fuaki ufai ia tau gunu lai monua wa ba ulahi ulahi atu ko ngaku pule tau tai mi malo abito
0: haini Filippo kata ki pe ubi kau ange ki fanga maare goni ka wate tol tau o fie kau maa wate ki hepol kama wate ki minite taha goni doe
1: wate kate kwa malo wate malo e ofa ki wawa u wate
7: maro haini maro e ngā ue kou kou me ufe fia wate watu Ne mafana gona ufai, tako ukole atu haini. Pepe kuhoka, ufana hea to ngotachi kwe kena, kena namo, mele si utapu mo malepi. Pela pake ufana hea to utakita hape, kena uafe.
0: Iyo, haini.
7: Mana tatu kia, kia ngo wako pia matoru ya hii.
0: Iyo Filippo ko haha o wakai ki
1: he. Iyo, hai ni pepe ki he pulea koko, taha peni e maukau mimi pa poupou e re ti o, o ne kore maia ke ne whakalahi mua, a e pare koe ki he taxi o Keilana, taxi o Maire Fihi, pepe mo Siuriku Tapu, ke nau o taki ua afe, a te ne whakalahi atu koe whamafana be a ho. Haini?
0: Haini, kua haa.
1: Nei whanau mai ki?
6: Whamalo lai ko te fia, pa ko sire aunga e tau lai he ahoni, whamalo ke pina mtonga te vita maka pa pere ki a Filippo. E ko tangata mahino pena ima wa urak na whai ako fuhu pa to e ako lerei pa ua ki ai. Au ne, lawe i pehe tangata ni ako fifi tafo ko fina whatloro kono kau ngā tangata mama ka ea na e heni koe fina whuto bu. Pa kua whamalo lai. Kapau pe pe tau ni, mako tau fau e tau ruafi e tau mea a tau tau. Kwea ngape pra mawhana.
0: Iyo.
6: Kwea whaenga maharia, malo e opa.
0: Malo a pito. Wiko tau tai mi, Filippo.
1: Iyo.
0: Iyo, frau se mea rewa.
1: Pepe ko tau taimi at beha fa malo malo mau taimi et ka pe tala manu at beha ngau e ukfai pepe fo ki haini ka te koe pepe ki he pule lahi ka fifita pe mo toi nga oi kaupoupou mai mehi mehena fa malo atu ai ahoni mo ngau e ukfai pepe fo ki mo poupou ukfai ki koris ke lana fa tau anke mo umau ha ahlerei pe ke fai tapu ki nai pe ki tau tolu he otua he fe poupou waki uk tau fai malo a pito tu a fatu
3: malo o fat ka wate mana tu ya
0: io fa malo atu malo a pito
1: wate wate ko pure a ko fa malo mai mo ia malo
0: la vle de ta por kama ki he fa fini fa malo atu ka mudol malo a pito ka ma ki ta por kama fa nga mari ko ni ke atu e ta tu a ki me fa no no o spata do ki hoko atu ki ta por kama ko ia hoko malo
1: Pupua he mawai ka atumua ki whanau nongo ni a koeni. Ka pau au ki aiha o pisinesi, pe au ke ilo hataha Pasifiki au ki aiha ane pisinesi, pe au whakumi ki a whaunga koe ke toi whakakake aki a ene pisinesi, wakai mai eni na aonga atu ki ai. Ko mo whanongo i he amotai, o ku whekau aki eni, mo e whakawhainga maare, o ku whai ma e kāinga Māori, mo e kakai Pasifiki. Ahono whakawhihokotaki a ena o pisinesi, mo ngāhi kautaha lalahi kehekehe. Ka tene whakawhainga maare i ai mo o mai e hamatapā ki a konturek, i a whainga whaitu upe i New Zealand. Ko hingoa Amotai, koe ha uia me he fasi koe ai peau, penane o atua ia e ngahi waka koe o e tau whanga kui he kuhiri, o ne fola ua e tahi loroto, o au ki a ngahi taulanga fo ou. Koe hingoa re rei mo tau, ai ka veinga koe ia o e ahoni. Kono whaka heka he ngalu, ai ngahi pisini si koe ni, o atua ia ngahi whainga maari e fo ou. Peko hoto ki kamata pe, peko folo ha o feinga, pe aku tae totongi a resisita koe ni o e amotai. O ke resisita atu, i he netu e ka akulaka hake e toko wafe fitu ngiau. Ko kau whakarere pisinisi Māori mo Pasifiki. Ka tene o atu hawhainga Māori e whaka pisinisi maau. Ko iai o ka pau o ke mateu teu ke langa aho pisinisi pe awangi hanga he whainga Māori e. Resi sita rewa he ahoni he amotai.nz pe ko ho kumi ki he ngā he saiti ko ia a amotai na ko e whetu utaki eni tene awe ai ho pisinisi ki he langi lau.
0: Ko kore whainga Māori ko ni ke o atai ki whanongo nongo ko e ni. Na e toki tau mai e mau fwoi mea kai pe mei tonga Koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tua sila ke faikiai ae fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono fakaikiki, Pea mau mea e tua sila koia, teke mau mea e foi mea kai koe di. Malo.
8: Kau Poupou MMT. Koe ui e nike mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e utikite. Mea mai ke tau katoanga e tau e whaango fulu e kulo kula moe hina hina. Ta u whaka historia ni o e mate maatonga 40th anniversary gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga mai e o ku taha pe, te koe ute pire ko vave hono whakafonu fonu. Oua nake to, kai to Tōngi rewa hao sea tau taha, e koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pē. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz, mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pia toi amuange e na uiviivi.
0: Tanga Māori ko ni, ke o atuai e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me houma, kano lelei au pito, me rie, pia e toi lava ke tiriva atu, ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai, ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu fa walu ta fitu, o rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o ku mou Facebooka, hu hake ki he ene pes Facebooka opetitovo finau. Pes Facebooka opetitovo finau, o rea ki ai malo.

0: ko e tau tai mi ku half to tonu e fa tolu tonu noa ki he fia fini pe a ko tai tai lele i foki a te vita niulata pe a pehe ki a mai sio a ki he programa koia community a vahenga Hawke's Bay ki he fia fini e te vita pa pehe foka vasio malo e tau ma o ki he fia fini tau lava ki fia fini ka o ate whainga maarie ki a kumoua ko uhi ko programa koia a community ki he fia fini malo
1: Malo abito e te tamak e o mai whainga maari e koe ni ki e te kumaua pia mo ki a pia mo baiseoa anu ka pu wiri ki ma whahaukat mua e po kama a whakawike ua koe ia a he kainga tonga i he wahenga Hawke's Bay. A ko u kore peke tau ngawe aki pe lotu lele ina e whai he e whai whikau o kamata ake tau prokarama ka ma hokat pe mua a e whai o e whatungi anga maheni. O ko u whatapu pe heni ka hau eik ka u ma hamata apure ka behe ki he kainga tonga kotoa pe o kuna u mea mai i me he ope pe mo e tapa kotoa pe mama, mamani o kuna u iai, a drongu whatapu e te taka, te tamaka ka te koe, pa maa se o kau ngawe, a rinta, mo flipo, mo kina utoro, i heke i ome whainga maari e koen, e te ki maua, ke ma whakahoko atu a e porokama, o e ahoni. Ko e urake o ngongo e te tamaka, ko e ahoni o ku si tawanga a e wahenga Hawke's Bay, ko uhi ko e te taha ko e CEO o e Hastings District Council ko Nigel Pico ko e toko taha ene mo ngai tangata i ho mau wahenga kana si ipekia i he tokonaki ko o si aha uraki pe oku lolo tonga fe mo e kina tuai e mau kainga kainga tonga o kulo tonga whae a te nau e u whatongia koe ak maki kalo mai peke ta whaaki pe mo waisi oa ke whakahoko porokama ngua ki mahu inga ia bito pe i he porokama ko e pekia koe ni poku ke iho no lakanga pe ko CEO pe a o e Hastings District Council Ka koe taha ni e toko taha tokoni lahi mwen ki he mau community tonga. E na kamata pe feohi koe ni i he wafe mā walu, i he taimina i kei hoko ai a toko taha ni. Ana anaito ko e CEO i he waa immigration ni i Wellinga Ton. Tauki e mō ilo pe foki, ko e program RSE, ane pekoe tolifu a kau, o ku whakalere ia e waa immigration koe a Musilani. Pena e taha ai, e ma maheni, pia me toko taha koe, pia koe taimi koe na e retire i koe, pia me he ngawe koe ni he wa immigration ni, na ne talamai e foki mai ki Hastings o ngawe ai. Pia ne hoko ai ko CEO, o si yao pege ne pekia koe ni, i he ahatokonaki ko osi, pia ko no hoa ko Erika, a piko, o whai e a e kaunga mamahi ki ai, a ho mau kāinga. Ko e toko taha ngā aonga mō oni e ni ki he mau kāinga tonga, i he uwhi a rea rea aki, na ki tokoni lahe mai ki ke teki mau tōru, i he whai u a rea koi a. Te i whatātā aki a e ngāwe koe ni o mau mau kere kere koe ni e kai ua, ke whai ai e mau langa koe ni koe amana ki koe ni mau rotonga, whai tāna paanga ki ai, i he ko he kere kere o e council ko uhinga pe ko finga wa ki va off au pito pe am bam bam naicho na kai ke ngata ai ko ne nga hinga we hange ko e wiki le fa tonga o te mawongo ya pito ai te wa tu ko ni ki he ge wiki le fa tonga ki kamata ko ni aho ka ha no mabu ta fi tu ko ni o imagina ni e ko ko sa pate ko mata ko e o mawoma o be i he ho bombongi ki he loki kon koe o e council o Hastings o whai ai e ua ulotu pia whai moe kawa. Pako e kawa ko ia, ko e mei lahi tahai taimi ko naicho o ku wha a taumu a koe ni he mau, i he ilo kawa ko ia. Ko e ngape ke whaka manatua a kipe, ko e tahai a ngahi te vidoi unganga o e tawanga whata o ngā ko e whahe no kawa. Pia e fuku manatua a pito e ki mautolu, ai si ofa goni ato tahani to taha goni na jage ni fakalau e ia ai ni fito goni kana ni fi mau ke na un au mo kakai o gwe ha na wisone pe ma na usio ki kahau o e tupu ha ke ko o tau kai nga i he i he i hange ko e ko ko ko o Hawke's Bay pe ko e ko fa tai e fa e ka un ama mahi me he me Hawke's Bay tongan community langa fonua society mono kau me mi pa mo na dolo no ka to pe ai fi o fi ka nga mama i he mole la hi gon ku fai ga vok pa mo fa ma lo la ya ki pasteni ka ta da fito ki to kon pasteni fa ge to a a tu po tu ava pe mo e ka fe fine han go maria reti ka ma vai sioa pe mo loi loi mo ka fe fine no ka to mo ka tangata i he na hanga ba mo na pore Oia ke no hanga teu teu i ai marae goe na oku e pai goe a me whaeiki. Mahino pe ke he motuani e vaisioa pa ke toki tāna ki mai bea nai a hamu ngāwe goe pe au to o ai e loto o e fu o e meia ka au maa e kaunsolo pe amu e kakai ka au kaunsela pe amu e kakai ka atoho tau wahenga teki nao sio na tolu i hono teu teu bea fu mala e hoko hoko i he me falaite ko e ahoni ko a pongi pongi pe e toki fai foki a hano mea whaka eiki i he moni te ka kou whaka maa lo lahi atu pe ka whifine si ho mou toko hake ho mou koloa Matu i ko mautolu tangata ke keha mau koloa, matu he tauno whatonga. Ko tauno whatonga, ko e koloa, ko e ngatu, ko e fihu, ko e whala, mo e hafua, ko me aia a hau eik whewhine. Pa ko whaka maalo atau, ke si kau whewhine, tata whito kia i he tohoni pasteni, ka whareke he toa, mo ane kau whewhine, i ho mo loto to, ke mo omaha mo koloa, ke whai ako tau whatongia. Pea koe, e mana tua o fuofuo loa, Pea koe mahatui foki koe whakawhiawhia foki e vaisiwa koe hiki hiki tō e nia. Leo ngoe more koe ni a tangata koe ni poko helo ia he tau whiohi. Mo e toko ni lahi mai ka tau tolu he tau ngāwe. Ka kuhanga pe he tau ngāwe mo mo loto whie a Brandia koni ke muhanga teu teu ai fu marae. Nau sio he mea whaka he i he koloa whakatonga. E a koe a kou whae atoa whakamalo i a mutolu kau whewhine. Koe ai ugu, koe taha o e ngahi ongo ongo, koe ahon whoki neongo ai tauanga aho mau wāhenga. Kana e toi whae pe whoki a kātoanga misinari, poke kātoanga tuku mui, ai sasi tonga hua iki, poke sasi o tonga. Pa whae atoa e tala monua tu he ni ki whae whekau, ki sasi tufui, pe au maa ai favovonga a pasiri o paia pe mo to nga kai nga lotu ko i lo pena e na mula va fogi ai e vai sho ki he ki he kai nga ko ya ta ko me ale rei ai lava be o pena li aki ha fatongi ko go hange be go ko tala noa o go lotonga faia tu e tau Ita polo kalama e o fada tau ke polo kalama ko ne pasifiki na e o mai ke tau tolu ke o fai polo kalama me he ua ke faha e ahon. Na ko ufaka maalo a Viliami ka ma Tomas pe a moha o haifua pe koe na kau tangata mo kau fifine ko nau teu teu ke fai tau ke helea mo fai tau hiwa ko ilo pe e ose tahi ki polo kalama pe ta tō mui whakatolo ua atu ki he mahi uau ea kako hanga ko ulau. Tau maho inga ia i he omikon i te vita pia mo flip o e whainga maari e goni ki he tahanga whakahaade ngahi ngāwe o kusi lava me ho tau wāhenga. Mea koe, ko taha foki o e ngahi ongongo, hange pia koe ia na e hoko i he flight e kua osi, e whai goni tau concept zoom, Ta koe ulawa be o tāna ki be paanga lahi e ki he ki whitain be. Ta ki taha nofu mai be mono api maafana e fulahe mo moko. O tau lunga mai be fuki haka haka be ke se koni be tolu. O si tō mai paanga ia ni mangi awa. Ta koe ia mea whaka fia fia. Ta koe kore atu e te mai siwa ke homo komiti. Tau hoko hoko atu be tau tolu ia. Ula ki e kai fuki ta hangi fuku koe putu koe ni nai cho e ki ia e ki tapu e ka koe ni kai fuki na uilo mai na tolu ia o tau sumpe tau tolu tana ki tau paanga pa tau fie fie koe ako wa malo a tau ki he komo komiti ai kaukiti e vaisoba mo Maria mo toenga komiti koya e mo fa kaukau i pe me a fai ngofua ke e kau ngau e pako yo fai atoi ai faka maro pako ilo foki ba mo te umai e wiki rea fatonga ko e mea peko fatonga i hange ko kuvivia ko ena kosio tu kosi tufa e tau ngahi tohi sponsor te monite te u fitu takileba ke kau a sponsor ma tu foki ka tau kau sponsor ko ula foki o ku afe pe a pe tahafe ai siliva pe ani mangeau ai prons he ko tau fogamu pe ke na koula kotoa he ko tau fogamu ke na o ko nu tau fai ka ne ngoi ko hape ofa e o mai e ka o sponsor te tau lau pe ko matai koloa ko malo ko u ngongo la la hipe ngahi ngongo la la hipe ko ye te au hetai mini ka te tuka ka te ko e vaiso ko ha mo hango mo ako fai ba mo ha vo u nga u fai ki ki u fotu tu ma mo komiti ko tu kat ka te ko malo
2: malo pito a te pito ni u ko kore pe ke hu fanga tai pe nga fa tapu ko so no fa ki ka ata ai pe mo ke u hok hok ka tai pe a te ma nga yo ngongo pe mo te pito ni u me ma wahenga hoks pe hare nga hi me kon ko ko ke lave ke pito ni u ko e Yo ngongo pe me au ku lo o ku ke longo longo ka to nga pe mo te ma fa na i pe le le nga ya ko fai va ko te wa ke pe ta u ke le fa to nga i amana ki kon ko he a ho ta ha no pe ku ta u ke fa ma lo ai pe ki he ke puna ke ki a loi loi was po male i he ke ma wi vi ke lava ke fa hoka ke nga ko fai va ta u fa na u ta ku ai to wi ke fa o si pe wi ke ka ha u e le re nga ai la hi e fai va ta mo na nga hi foto tu o sma fo ko ta nga polo kalama ki ai ai ku ke fa mana ta tai pe ke nga ma tu a ke o mai mo fa na u ke te te ko nga ke ta wi ke le fa ka tonga E kei koe o ngongo no hoko pe whoke e te wita ni uhange kone whaafe kone kone mai mea rinta. Na o si whai whoki kei e sio ki ai e tau whanau. Ko tui pe koe monitepe ko maua te maurisi rinta ki he whiauhi kone kone kone a mana koe nge whaafe kone kone tuku mega te kumatoru. Pe o kumau fie fia ke mau kau atu ai o ki kai ke ngata pehe ta uono na mai whoke whakaafe te ni ukau whoke mo e mātua. Pe o amana ke ke whakahaha atu ai e ngahi mātua kone kua hokspei ke lawe na ngahi mau he aho koia. Pe ko whamalo atu he whakaafe kone kone tuku mega ki mātoru. Ko tui pika moni te ku māu atu ki ai e maurisi a mautol ki he polo kalama koia. E kai ke ngata i whoki hange ko lawe kon ko koi ki he mea whae ki kulotonga hoko ku i Hawke's Bay ni pe kia konia e CEO e Hastings District Council. Ko taimini whoki ko ulotonga lera tukai polo kalama ko ni ko ulotonga laiwe te whoki me whetu kon ko wha hoko i koe e mea whae ki kon koe a Nigel. Pa ko taimini ulotonga lera whoki koe aloe Pasifiki o kau kei a Haamoa, Tonga, pia mo Cook Island ki nau lava ato whakahoko i nau whakapa apa wha osi pia mai tamai oiki koe ni pia koe polo kalama ko ulo tonga lele tai mini, ko ulo tonga ia, koe polo kalama ia ulo tonga lele, pia mai Pasifiki unga whakahoko he tai mini, a ave nau ofa, na lava pe o luku luku, ko hinga pe koe whaapa apa pa mai tama eko ni, i ngahi toko ni lahi ko toa pena ni whakahoko, o i kai peke ngata i he kau haamoa, kai ka peke kau tonga, kau maa, ai kau ngā ue unga lava mai i he RSE. Ko e ongongo wha aspe ko tukati mea te au, ko e wha manata tai pe, ko e pōaka kon koe e tau whanau, ko ka manata whake os kon koe ai wike lea whahatonga pe hoko hoko tai pe mo e pōaka e tau whanau. Te tau hange pe ko e lele ko tau konseti, tau sumpe, tau atato ke teknolosia, ko e nofa pe me i api o lele pe sume e ako pōako e tau whanau. Ta koe ai ku whamanata tai pe ke tau whanau, ko e ngā ko e ngahi te tukun ki CBI whanau, peo ata e whamalo la, he tai pē ki a gina tō ki he tukun Palestini, ka umai tukun Palestini, I ngahi whi pōpō wako tō pē ko lau ke whakahoko atu, o se te ngahi wike mo ngahi whato ngia ke he kehe o tau ke imarama pēo whakahoko. Ko ia mako ki o ngongo pē, ku mā atu me au, David Aniu, ka pāsi ka te koe, mālo.
1: Mālo. Mālo, apito, e vaisio. O ke whamana tu mai, a se auhi kona ku a goe a retio a rinta mo mea. Ka ko o tano kona koe ki he lau mau goe a ka kaira lahi. O ko mana tu ia ke a motu a pe koe matako ua pe o mau pe a mo te vita. O tangata kona ku atarino teu, koe pasteni fokia o e klap family, koe klap pea mautolu pe a me ilongotembe pe a mo folaha. Ako tangata lau mau maari e taha. Ko kei nofo peno, ko kei tau. Ko whakaamu ke tala ke atarino teu teu e ne foi mau. Ke heko na foi mau tuku whakaholo e anau tolu. Ko nofo ka a tita maka kune ilo pe. Ko ngahi lau ko iau. Te kepe ke ute whanonga ha taha kune. Ako hange ko whakaamu ko whamalo atu ke. Ki he ki a ki a rinta mo teita mea no hono mai ke. Ke ki lau mau. Ba mo ko ne on la wa ka ure ka ka ku ma ri ang ke nga fa fu ya ke fu fu i he ma tu ba go ya go pa ma na tu at be ki ki atarino o ku ke te mai ne foi ma ko ta ha o nga hi yongongo ko ku ko te a ahi ang ko a ek minista ko ni o mia pa ko interno affair ko atonga a ona po a fane fotu fituafe ki he kaunga awe ki Hawke's Bay ki Hastings i he wike ka hau a hapule lulu ka hawa e me ange ai a whane okurotonga i New Zealand ek minister ko ne forau ko ne fuafua forau mai eni i he ne hoko ko ek minister o e potu ngawe a ko ni e mia poko internal affair poko ngawe whakaloto fonua ko a tonga ka ufuka malu malu foki ai a polo kalam RSE pe aku os fai fe tano ak pe mo e kautaki pe una fi api to mo kautaha hang ko Mr. Apple ko e ka ngawe ko ya ko petula ko kisi ko potelu ko simote ngai klub ko ya pe te hang ke kautaha ko na apatu ke ya ya nofo pe mo Lutovico mo ne na u fanau pa be fo ke klub ko na e fon hila a sate ki taufui na fi api to ke efia pleru ka hau e me ang e ignista pe te nau whiloaki o whai e tānoa pe amo whai e whi vahe vahe aki pe amo e mahu inga ia a e ignista e ke si mea tonuange o si feohi pe amo tānoa pe amo e whanau torifoi akau ko taha whoke ngahi mea whamanatu mao bege whanau ke ua te nau faha ulunganga o kukowi, poka hanga himea ke tupuaha maumau he uesi ai a eongongo o tonga. Koe ku si mea mai ek minista, neongo e ni femo e kina, ka ko tukupa ke si yao tonu mai ki he kaungawe ki New Zealand, pe toki hokat ki Australia. Ihe pongpong toa pule lulu ureva, e whaere vai a whakataha mo u kautaha ka atoa ki he office kon o Mr. Apollo. Pe a kone hiri pe ko ya, pe a whakahoata arewa, e hoka te wholau ki Nelson, pe a mo toki whakakatoa i pa toki mea ki tonga. Ka koe ya kou whakamaloa te au ki he kautangata, he kautakulupu, na ma osi whakataha kia i he aho, i he aho tūsite, na uwhiwhia, koe te wake atu koe ai frau goni ba go fa da fa malo ki ki ago go se fitan mo ka ta mo go no lo tonga fa i holo ai ahi i okalan ko e hange foki ko e ko ta foki o e tala noa foki ko te wake atu ko ni o e wiki le fratonga hange ko go si fra huan nai te ta wongo i apito i he i wiki le fratonga ko ni ai tawa tu ke fai ai fatongia ko ya i ahata hono o kai ke to si ai a bo a ko more a najo ne ngo ko ko to ta ko ni ko ko palang ko ni kana e fu va fu bi do ye pa mo ka ha mo pa na ya no hi mo fa ka makai o na wi ke ai to so bili he a kana talang i he talo i mafio hi mai me apango pe ko ha ho e kiao ka ko ga ke ma o nga hi tai tolo ya ko ya ko ke hange ko ka ha mo o fuak no ia pe ya o ku o vi ai pe fu i sisteme ta to pa ko ta bura fa tu ka na na ne i lo pe se ma fe nga we aki ai ku e ku ha no pa mo no fa ba ba ia ta ko ya ku hange ko ko pe fo ki pe ki ai e ko fu ko lo ma i nga ia ta ko i lo pe e mo ke ho ho ka tu pe e ta o a mo to ka fe fine a fa ke to pe amo o Maria i on pe amo pe amo ko foki e vaisio pe amo toi nga kau fe fine i ono faka hoko ko ni ono teu teu i o malai hangu ko gulau ane nai o ke i he i e fu kai ngan e fu kai ngau tau wahe ngan i te kitalu e tu e nau malai ko e ko no toki teu teu e a ke kolo a fakatonga pe ako hangu ko nau lau he kai ngā loia i anau tolu o iai o hangu ko gulau Jmeni ko te tuka pe ko ilo pe ga me tau ngahi pe tau ngahi fo tu tu u me a ke te hange ko hola ve ko na ki he te te mai ke o mai e tau ka e lisi ko na tau tolu ki he ki a rinta mo me a ke ke te te we tau fa na wi ko alu ha ke ai pe he ya ku fa ka malo ko te atfo ku pa mo fa ka malo la fo ki ki he ye tau community e fa ka lu fo ko na ko hange fa re kai ko na a pasli o paea ke lele i pe ko fia pe dalmai he fana unga awe pa na si yo pe ko ne pe fia fiu na mana tu na uo gea tokon na uo kai kana e fa mana tu pe ke fana u o e fu uo kore ula ki ave se li ti he ko nofo New Zealandi o paanga mea kotoa tawanga fo ke tau nofo whakatonga i tonga ko e kai kai tai to tongi peia uku kai ke pehe tau mea ko tau mai ki New Zealandi o kusili ni pe mea kotoa pa ko ke i whakamalo at ko tusia pe e vaisewa ko ilo pe uto e ta miniti e tolu ka te uat ben ka koe ke ki whakatano mai pe ha ho ngo i ke he fu ke he hanga urau ne ongo e tau fie fia i he tau katoa fa tonga ko ni misinare ko ni mo pa mo e pa mo tau teu atu ko ki he tau ki he tau wikilea fa tonga pe kako si hoko mai ko ni a pe kia ko ni ko a nai choro o tui ko fu o kuwesi a be

0: Me kuo hokototo no aifa. Ta hoka peke polo kalama ko ia ai kau koris te tuku, koris i kuin salo te pe amo Luhama fisi iho i fare. Luhama, maloe tau mawe ahon.
1: E fafini linta.
0: Malo mua. Malo mua e whakahoko e whatongia. Foki atu kia te koe ke whakahoko mai e polo kalama ko ia kau wako tutuku. Malo.
1: Malo apito. Oko hufanga i he ngai whatap ko toa pe whao whaki atu pe me whaleni ka e tuk pe mua ke te awa te whatapu ke aho eiki ta pe ke haa matapu le pe whoke u whatap ki he palestene o korisutu ko korisku in salo te i a te oroa ke ato ke ta mre nai te ta mo folau ka uma a whoki a toenga o i ka o korisutu ko ka tuk mua ke u puke whainga maari ko ni ke whahoko atu tau ki polo kalama no no au pito i he whawhini. Kwa whewhia maupe ai whainga maari e oku omai i he polo kalama le tio ke lawe ai ai kori sutuku, kori skuen salote. Ka e tupe ke whai mo ha tau ki lot kamata. O tua maf maf koe mau tamai tangata e awhiona. Ie mau te ausia ai whainga maari o e mo ui, e mo menit koe ni, ok mau whawheta i kouhi koe mau ilo, ai lahi pia moe ope, pia moe motu at ai ofa, pia moe tataka ai afiona, kuo tai maari ai, ai ka inga kotoa pe, nao mea mai ehe ope, ka pehe foki he kautaha korisu tuku, korisu kuin salote i a te aroha. Mau fia fia eiki i he whainga maari e kotoa pe, ok mau mauai ai mo ui, ka uma a foki ke mau whiloa ngwaki pia moho mau kau ngā whanonga, mau kau ngā ako, kau ngā koristu tuku i he ope. Pea i he whawhini i he ki polo kalama o amanak ke whakahoko o maulot ke awhiona ke tā ki mua hola o maare ka mau mimui at ki hoani. Mau kore kātua ngai me ana si sukarais ko alo. Ka ko mau whamo ui, amen. O ku whawhiawhia au pito kau koristu tuku ai whawhini. I he e tau i nasi i he mo ui i he mahina fo o koeni pa mo e polo kalama e kau tako i sutuku i he fafini. Te a neonga o ku i a i haa haa o e momoko ai ea i he ngahi ahondi ka o ku tau fie fia o ku i kai ke mo tuhi ai ai ofa pa mo e tau hile leima ai o tua o kwhai maa ki tau tōru. I he fiafini o ku si isi i pe e tau whanki i whanongo nongo ke whahoko atu ka te u rawe atu pe ki hanga hai mea te wa o ki ai. I he lolotonga ni foki ko e kutoku maen ki tua me he lolotonga e polo kalama ko ia e kori sutuku a e kori si ko ia mai le fihi mo si luk tapu. Ke mea i pehe kori sutuku na e mao mai a e whakaafe pia me he palestini ko ia e kori sutuku pia me a mele suipi latu ke tau kori sutuku whakaafe i mai ki tau tolu ki honau aho ai au lolotonga whakaho ko ia i ahoni. Pia koe polo kalama na mau liu me iai pa me saione na e whahoko pe a lotu pe i kai ke whahoko ha malanga ka na e whahoko a lea e he ongo koris tu tuku pe e koris i siri ki tapu mai le fihi a i ako toke ta ap fo ou fo avao pe a pe he foki ki a palo fesa pala tasa havea pe a na e sea pe a e whaife kaupure ai ako mosese la taimuri a tiola. Pea maulava mai eni ki he holo, pea okteu teu ki whakahoko, ai ki whatongia o koris tuku, koris kuin salo te ki he whakaafe ko ia, na whakahoko mai me marefi, pea mo siru tapu, pea oko whakamalo lahi heni ki a anase ni manu, ko uhi oku o kune teo teo mai ai ki i tahine, ai ako i laisa ane niu, kene whakahoko e tau tau olunga. pea ia e foki ai ki seniti o to ope me tau le pa ke faka va e aki e tau tau olunga i e hoatani pea o ku tokola he apito a kaukori si tuku o kunau ia e o ku ia e a nunia mone fai fe kau pe he ki he kaukori si tuku i ka lea mo e tokola he apito o kunau te te watu ke faka hoko e tau tau olunga pea o ku o ata e pea faka malo foki ki he koristu tuku ko ia a marefihi mo sirip tapu, ko hi kono manatua ma o mai pe a e koristu tuku ko ia a e korisku in salo te. O ku fai ma o pe foki a fe aonga aki, ko hi ko e koristu tuku ko e ni a marefihi mo sirip tapu, ko taha pe ia a e ki te hina o e korisku in salo te. Ko tau au sia fok e tau toru a e tau te au a senturi ka oku nau teo teo atu i he tau fo au ke nau lava atu ki vavau lai ke fatfata mawhana o kātoa ngai a e tau walu noa ko ia a korisi mai le fihi mo siru tapu pe a whafefia au pito e ahoni a e whelongo aki mo whelo aki mo e kaunga a ako kaunga a korisi tuku pea mo mea e te foki ko e palestini ko ia a koristu tuku ma le fihi ma si tapu ko e koristu tuku ia a koristu in salo te aia ko mere suipi whakatawa la tu pea i ka inga tai ko e tokoni pule a ko ia a koristu in salo te ka ko ia a palestini o e koristu tuku ko ia a mai le fihi pea ma si tapu Lotonga foki whaiat pia moi fuu ma o mea tokoni hulu fawfawa i tuinga papai i he holo ko ia o le seri tonga ai au taritari ai ai vahe sau te pe au tataki ai a whaifikau pule a la taimuri a tiora. Kai te he teu, teu foki mai ki he a mea pe o kumau inga i ai ai, ai koristu tuku pe o ku tokoni mai ai palestini ko hinga ko e tau te te watu foki i he wike o kanga mai hiri a wike a wikeni i kaha u pako wike hoko o ka manaki ke whakahoko ai a wike rea whakatonga mo mo mea i pe i he tau kotoa pe o ki ai a wike e taha o ku whamama whai ai a mahu inga o e tau rea whakatonga Pea i he tauni, ko i kawe i ngā o kito e whamamawha, i he mahu inga o hiwa i he rea whakatonga. Pea, ko uhi foki ko e historia ko ia o e tuku au mai a e kātoa ngai o e wike rea whakatonga, mo e whakamahu inga i ko ia o rea whakatonga i Aotearoani, na e kau e tau palestini i he takimu ai ai. Pe ko uhinga, ko e mahu inga ko ia o tauhi e tau rea whatonga. Pe o ku hanga mai ai au i ke rea whatonga, i he aho tahaono ko ia o ākosi, ki he aho woua ko ia o ākosi. Aho tahaono ko ia o ākosi, ki aho woua o ākosi. Pe ko hana i hono uhinga ni afe mai o kau i he e tau polo kalama i he fafini, ka ko uhifo ko e matai koloa ia. Ko me tai koloa ia o ku teu i aki ki taua a whewhine pe mo i tahine ako i heko risku in salote. Ko i ai o ku ko kau ngā kau whataha pe mo e palestini toke tā mere naite i he kore atu ki he koristu tuku ke tau kau kotoa ki hono kātoa ngai o wike rea whakatonga. Pe ko o kau ki he siasi o katoa ngā iai, pe ko o katoa ngā i pe ko i api mo ki family. Pe ko whee pe ha, ha whee tuu, i he wike rea whatonga i a te roan, i a tahaon o a kosi ke a ho wā, ko i kore a tuia pa moe uki, ka u whataha pa moe palestini, i kore a ke koristu tuku, ke tau kau hono katoa ngā i, o wike rea whatonga. Pea i kai ngā tai, mo manatu fok okwai etau konistuto ne akolistutuku. Tako tahai etau nga hitau mua hitau konistuto ne ke tauhi mo fakalakalaka a ulunganga fakafonua fakatonga. Nga hituk fakaholo pe moerea fakafonua. Pako manatu ai ke kekei rako koia ihe korisku insalo te. Ko tahaya o ngai le soni na e pau peke te to'o e kita. Me he kalasifitu form 1 o aluai pe o a o ki he form 4. Pe toki a olewa koia ki he form 5 pe aku o kwhai lewa e fili. Kai ke he o kwha fie fia ko ngai ahoni o kuongona o kuwa upe are fatonga me nga re son fatonga o a o ki he form fitu. Pe a kou hinga foko hono mahu inga. Ko e tau lea whaka fonua aia a lea whaka tonga. Pe a ko tau na e foki eni e tahanima a hono whai koia inu silani o e katoa ngai o e wike lea whaka tonga. Pe a ko tau palesteni ko toko tahaia na e kau i hono kamata i he waafe tahataha. Pea mo e ki i kau taha pe e kau whai ako tonga i he aho ko ia. Waafe tahataha ko ia umai en ko e waafe wao noen. Pea na e palestini ai a toki ta mele naite. Mo mea i pe ko e mala e fokia o toki ta alea. Pe aku kau e rea whatonga i he mea aku ne fu umatu a ki mahu inga i ai. Pe a talu me iai, mohono whakarele mai e he potu ngā ue koia e pureanga, MPP, pe koe potu ngā ue koia e kakai Pasifiki. Pe a ka uhi o kwhai a tokanga lahi, ke more koia a lea whakatonga a e tau whanau. Ka oku iai pe a ka koristu tuku, korisku in salo te tokolahi. O whakafie fia, o ku mou kei tauhi, a rea whakatonga i o mou whanau, e tau whanau, pe koe me aia ke tau fie fia ai, pe tau whenga foki ke whakatupulaki. Pe a o ku lawe i pe, whangaki i whanga ki tamai ki heni o kuna wako i he lau tohi ko ia a Saturn Park i Mangere East o kuna teu teu lahi atu au pito ki katoa ngai ko ia a wikerea whatonga mo i whakamahu i ngai a mahu inga o hiva i he rea whatonga ko ia ko e kore atu ia kau koristu tuku ka pa oku ke ongona mai a e whakahoha a koe ni ke kau mai i hono kātoa ngai o e tau ike rea whatonga. Aho, aho tahao no koia o ākosi ki he aho uowa. Pea i kai ngatai, ko rea whatonga ko taha ia o ngahi mālo hinga o kori skuinsalo o te. Pea o tau ke tau puke ia ke ma te ria nā mōre a fwoi tare niti ko ia. Pea tau rea whatonga ke tau whanau, ke nau kei poto i rea whatonga. Pea ko tau hiki whanua mai foki ke whanua murini o whoko utua heni, ka ku tau fu kei mahu inga ia pe i he tau rea whatonga. Ko ia ai kore pa mai whakaamu, pa mai he palestini, ke whakaafe i katoa ki mō tō kakoristutuku, ke tau kau katoa i hono katoa ngai, o wike rea whakatonga. Pea ka pau e lava ke mau hao whanga ki iwiti o, moho ki whamiri i ho mō katoa ngai o wike rea whakatonga, pea koe mea le lei au pito ke whakakau mai. Ko tui pe i he porokarama hoko, ka pau e toi ai ha whenga mari e o mai e te vita pe mo e me le teo teo whaka hoko atu ai ai ki tahine o kune hiva i be ia ene ki lea ihe te te watu ko ia ke wikere a whatonga. Kia koe, koe konga ia o lawe atu, pa mo kore atu, te teu ke tau wikere a whatonga. I kanga ta ai foki kaukoristu tuku, mo manatu pe ke tau whanonga mai ko ia i he teu ko ia ke tau lava atu ki he e tau katoanga e senturi na iai e ngāwe lahi na e, e frahoko e merevete ko merevete ko taha ia o e, e kau ka piteni i he korisku in salote i hon au tau pea na iai ai ki fatongia na e loto fiefia merevete ke ne frahoko ai ako hono fau fau e tau ki makasini. Oku hange oku ki i aulolongo mai e tau ki makasini, ko hinga ko toki tuku ake mou malolo atu hiri a senturi, ko hinga ka toki frama opo opo a e fanki mea i ki pe oku toe, oku fie mau e, e merevete, ko uhi ke, ke tokoni ki frama opo opo, ki hono fau ko ia o ki makasini. Mō mea ai pē nā tau o si kamatanga aue mai pē ki ai. Kou ilo pē koe tokolahi taha, ko osi o mai e nau, ko osi o mai e nau, e nau whanga ki i Talanoa, mo e nau whanga ki i Ata, nā e to o pē me senturi, mo e lere mai koe e tau te teo, he katoanga senturi, o ave ki a mele, ko hinga ke, ke tokoni. Ki he whakakakato ko ia o ngai whie mao ki he tau makasini. Aia koe, koe ngāwe lahi ia, na e whakahoko, ka oku kei toe, ke whakakakato. Oku iai foki mohono ongo tokoni e toko ua. Aia koe, ko, ko tuipe oku mo ongona mai te a whakahoha a koe ni, ka koe ngahi mea ko toa pewhika o aki pa mo e te teo koe e tau makasini, e lava pe ke ke eke mai kia te au, pe te ke fie mau, e ngahi fie mau ko koe ni, pa te lava pe o tuku at ka koe he ku ke taimi pe ke o mai ho o ki Talanoa, pe ko ha whangaki ata o ku ke pe he o ku mahu inga o pito ke kau i hono whakakakato. Ki e tau makasini. Ko tui ko ngahi mea lahi pe ia o ku wala manatu i he taimini, aia ko mahinan ko a kosi, septema o katopa, novema, disema, tau lele ai ki ma asi e tau fo ou, mo te teo ko ia ki he, ki he katoa ngā iho tau aho e tau fo ou. Hange ko ia o mō osmea i, te tau te teo atu i he, he lolotongani, ke tau foki mai ko ia i he whamanato e aho e kori si e tau fo ou, pea e lava lewa ke whakahoko ai ha tau, ha tau whiri lakanga. Tau whiri ngai lakanga pau ko ia, ok mou mea ai pea ai ako nau tolu, ok to o whatongia i he e tau kori stutuku. Ai ako ngai mea ai ake mou te teo ki ai, i lalotonga ni foki ko e tau palestin lalotonga, ko toke tā merena e te tau moe folau, pe au tokoni ki ai a teu i palatai stu pulotu, pe me i o tahuhu, pe au ko whai whatongia atu i he whatongia sekretari, pe mo toki lupe mahe, ka o ma a foki a fusi, tu i tawake pe me he sasfatataha. Ko yongo tau i panga, ko mereane na kanilevu, pe mo hala mehi telefoni. Pea ko e tau kau maulakanga ia i he lolotonga ni. Mo te teo mai ki he tau fo ou, ke whiri e tau ngai lakanga. I kai ke ngatai o ku i he lolotonga ni foki o kei whai pe ai a whi ngāwe aki pia moe ongo kulupu koe o sa utata pa pe he foki ki he kulupu koe ia o e se asfatataha. Ko tau lolotonga ngāwe whakataha pē taimin, pa u kei whai pē pa mo e whetu taki, mo e ngāwe ai palestini, ke he kau taki ko hi ngā koe sio ko ia, ke te uho tau aho, ke tau fo ou. Ko e lawe koe ki he tau kia tau ngā kote, oku iaien ihi, oku nao kei whehu i mai pē mō whakatau e nao kote, aia koe saisi pē e ua o kito he taimini, aia koe 2XL pē pa moe 3XL. Koe totongi koe e tau kote, ko holo hifo pē me he te au whanoa, he te au anoa. Whamaloa ta ki mō tōru, oku mō kei whi whakatau pē ho mō kote, ko hi ngā, ko ni ihi ia kuna tāra mai, ko ai pē ia ke tuku pē ia henga pē a tātau ke sio ki ai, ko whakamanatu. O senturi, pē a mō hangi e pē oku tōi manatu me rie ke ngahi taimi na nau ihe korisku in sālo te ai. Whawhia whia whaka kui kai koe kau koristu tuku pē, kau ku oktoe kau mai pē mō kau ni ihi, oku nau whie kau he koristu tuku, kakoe mātua tangata, e whē mao e tau kote, pe aku whawhia whia apito. I kai ke ngata ai ko tau whanki stū, oku ke i tuu pē mō lau, pa anga e tau noa ke ki stū le ta. Aia oku ia te au ia i apini, kapa oku ke whē mao, he tu taki mai kia te ao. Tala loto mai a ni ihi toko lahi. Ni ihi a oku fufai ngā taa o pita tu ki olunga. Mwe ni ihi oku fai ngā taa ai kaka. Na tala loto mai a whawhiewhia ma oe whanki stūl. Oku feke feka mā lohi a pita feunga ke nau ngāwe aki i e nau ngai whatongi a koi i api. E ni ihi ko u koi fuwa u ki he waia tau fō, na tu he whanki i stū, tau ai e fō. Pea ku maho inga fō ki he ngai aho ni hange koe uwhangai whatapu, koe olo e luwa, pe koe ngai mea u te whakaukau te te kakapa ki ai, mō manatu, o ku alu peho tau tau, pea ku maho inga pe ke tau whapotopoto, kai ke kei, ke tau kei tau iiki, ke whai e whatongia ko ia kaka, i he tau ngai whatongia e whaka api, pau ku maho inga toko ni api ta whanki stū ko ni ke he tau ngāwe. Ko e ngahi me apea o ku wala ma watu i he e tau ki polo kalama he ahoni, o ko whamalo lahi ato api to ki a teki mo tolu ko tau apea o ku mo me amai ki he polo kalama, pea ko tui pe, te to e alahu pe ki loto holo ki le seritonga, ke whakakakate e tau tālunga. He nei fulolo au pito ai rea taritari, ai a koutu watakataka koia mi rima atua, pe a koutui e te umaua pe e tau tau olunga. Kai ke hua maroa, pa pehe ki he re teo, moi whaenga maari o ku o mai, kai whaosa pe ha tau keresi. Pa koe keresi ho tau eiki, kosi sukalaisi, moi ofai o tua, Fio he lau maari e maa oni, ke ia te tau tōru kotoa ia o tangata. Amen.
0: Whamalo atu e Ruhama a e whakahoko e whatongia e korisi tutuku, korisi whewhine. Pea tala monua tfoki ki he poupou koia ki he polokalama e korisi tutuku mai le fiksi uri tapu. Tau tok foki mai me polokalama koe ni i he hile wike e ua. I e mahina katoa, malo. Ka pāteke i e lia o mangere i ao kosini, ko e whaunga lele ieni ke ke poupoua i ke he kaupisi nisi i e koloni. Pea i e taimita tau te ke malu i aiha konga ho pa ngā. A whiatu ki e hema hardware i he Coronation Road i he lotokolo o mangere bridge, o wakai i a enau me a ngā we. Ko e wari ngāhi koloa ke he tōngo we, pehe ke ngāi fie ma o whaka aho i api. I he oa o ke he kānita e totongi ai ho o whakatau, Whakahākea teki nao tōlu na age whanongo he tuua kini he leti o ni matolu taha pi ai. Pea e sau te iko e Rashid, aki hafu u whakama a maa pe seti e hongo fulu ma au, i e taimi ko toa pe teki ahi ai ho nao fale i e mahina ko au ko si. Ko Rashid ko mataa pule e fisi eni, pea kuota ulahi a ene whaifatongia he community mo e bisnisi i whakamo vete vete. Neongo ko e taimi whaingata a eni. Ko i ai ka kuke palani hao whahinga ngā we i api, pe ko ho ongo we, Me a mai o poupou ke ngā ue ai tangatani koe ko ngāia o tau community Pasifiki. Hema hardware i he Coronation Road i Mangere Bridge i ao kosini. Talangen a ke whanongo he nima tolu taha pi ai, kana o to e peseti e hongo fulu me he totongi o whakatau. e kau ho whakatau i hono toko ni isi e nao ngāwe.
2: Koe whakaafeni ki he ngahi whāmiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakafamiri eni. I kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai e toko naki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whāmiri ki he Trust Arena i Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po Taranoa, pia tau laukau aki ho tau ngahi ulunganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofilewa ha te pili ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz mmt.flicket.co.nz Katoa nga ie feohi whakatoko ua.
3: Tenga mariko ni ke o atua i a whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fu imanioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me lie, Pea e toe lava ke tiriva atu ki e kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu faavalu taha fitu. Orea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka opetitovo finau. Orea ki ai malo.
4: Hoik me kainga tu lou ka o atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e bea whanono o ke kau me mipa a e kulupun. Koe tau wha malo sina mo whawhiohi. O whahoko e bea me Star Hotel tu asila. Tolu Hivaua Great South Road o ta huhu Auckland. Po ahopure lulu. O i wiki kotoa pe taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ke mahina ni e whahoko ia he ahopure lulu o i wiki kahau ahua hiva. Siulai, wafe wa ono. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau polo kalama wha malo sino, pia mui whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perikitala noa, ofisa fituta.
3: Ko kore whenga mariko ni ke wata ki whanongo nongo koe ni. Na e toki tau mai e mau fui mea kai pia mei tonga, Koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e faa, ihe mire mila. Tuasila ke faikiai ai fetu utaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono fakaikiki, Pea mau meai e tua sila koia, teke mau meai e foi mea kai koi di. Malo.
5: Koe tautaimi ostamu ni te ua valo pea mei he wha, at pe tau ki foi fasi mo tau taitari ai ke tau polgama au kuhoko i he hafe ni ma, pea moe loea narisoni tupou, koko e pea moau pea moe lao. Malo.

0: ko e tatai mi ku hafe ni ma fato noa i he fia fini pe ko tau programa fo ken o ku ko ko programa ia pe mo fa fo fo ngalao na shon tu po pe a i lo fo ke programa ni ko ko pe mo au pe mo lao i he fia fini na shon ko tatai lele i ko i he fia fini ki he tau programa ko ia o e fia fini e na shoni ko tata le ko ke ka mai ke por ka mai fa fini ka foka tu ka te ko ko e ya i tenga i mea ko tu i ma uinga ke ke a to ku mai ki uhi ko ta ka nga i fa fini na shoni malo
1: ko ya malo ko ko re pa nga i ta ka ta po to pe ko suat me ta por ka la ma ko ya fa fini ka lava ke pa ka to e fi ma ko ya me i ya ma ko ya ta no fo at ka i ko e no suani i e ka venga ko ia ko ko e moa me lao. Wan fuga ko le vamo mori ko i ko e kai ke wha o atira por kalama e ngai wiki me ngai mai na ko mariwa tu ka singana e lahi ngai ngawe ke kepe pe a koe toki mau whenga maari e nika lawa ke foki mai o whaia te whataungi a ko ia. Ko me mokon ma wā o kui ai pe foki e ku kore a teki mau tolu ko ia e kai na tonga me fini mo tangata ka kai una o mau e whainga malai i lo ko ia e lao pe koe kau loea kai a mo fenga mari ba mo to ko ni ma ke tapo ala ma fi ma ko e kai tonga me le tio ni ma tau da pe ko e le tio ko ni ai ka kai tonga ko e pia tona ko to pe ko e me ho no wa te u ki lave ki he ka venga o e te u fili ko ia o e ka kai ko i fare area pe a te u ki lave ko ana to lu ke ko ma u inga ke ana tau no fo e ni ka tau te fito ki ana ko ia si ba ma ko ia la ko e o e se fola wa ki o ya ngai fai nga ta hi ya ye ka ki mo a ko ya paula ve ke ube ko ya ko e me ama hui ngai ni ko hi fo ko mahi na ni ko a kosi pe a u hi ai a nga hi fatongi a me ngau fai ngai si a si o e pakai to ngai no silani o ku i ko e misnare pe a te uki to kone a tu pe fai ko hi a ko hi ke lava ke te ki mā mange tau mao ki e kawinga koia, e misare koia, pia mā ngai si a si. Kai ki mō pau te hoka ki aio kua te ku tai tali rea ki mō tolu koia e ngai hapi no whaopo ate koia nu sila nina o tāt foki, pia e ngai hape no whaopo ate tā walu, pia e ngai hapi o e kakai pifina tā tāpe tolu i nu sila ni kātoa, pia mā ngahi lisone ke ke, oku ia e kakai tonga tō lahi. Pea, ko kuinga koi tō lahi, oku ofi e meme i toko ua te tupu, a e kisi kai tonga, tangata mo fefine, oku nau hinga i api o poate koe ni. Pea, ko ilo i lelei, oku nau fie mau, ke u oale hanga i toko, ni ka tenga nau tolu e tau pro kalamare ti o, pe koe tahe u hinga koe oku toi ki foki mai ke hoatu, a toko ni mai kai tonga koe ia e nofo o poate i blisone. Mo malo le le ke motor tolu koe ngai a prisone, palo le le ka kai fipine ma kai tata pe hui ai, koe ulua ki pe o kuhu atu hai tai tai le le ke mo tolu me ka kai koe no opo ate, kai oa te mo to kanga, e ko hiloi o kuhu mousi paea li e kina, o kai kia hao whahamiri o ia e kutaki atu, pe kai kia hao maheni e kutaki atu, pe kai kia ka kai lotu po ka fai whekaui o kutaki atu ka te mo tolu. Koe si toko si i pe, o kuna o ki a ahi whalotu atu, pe a aibe me ki whamiri toko si. O mahino pe ki a awia, ai kai toi fi ma uia he whamiri ke fitu taka te motoru, ka te whafe i motoru e ngai api opo ate kotoa pe, ka pau mo fie mau ha whainga mea, pe a mo fitu taki mai ka te au, ke ulava toko ni atu. O kuea la uia, o kuea hao to tonu, ke ke fitu taki ki a loia, pe a ngofua rewae ki ke telefoni ka to tongi a klisone, ai telefoni ko ia ki a loia. Ko hi e ko ilo i ki muini si ai tau whanau na whai ngā tāhi e mako prisone. Pea ko tāhi ngā hiongongo lelei na ko whai pe o mau. Na ai si i ma tāpure tangata tonga na e tautea ngā pōpula i he ua te mā tolu. Ai ko tau ene ua tolu ene i prisone. Ko e tau katoa pe o alo whenga ki he poate ko ia ui ko parol bōti pe ko e poate porare te tu wange ki tua ape kai ke lava. Nā uto ki whewa ki me tangata koe ni e tau kōsi, nā wharewa ai ngā aue ki ai, pia nā e lava le rei, koe osi ene tau e ua tolu, ene nofo i pirisone, nā e foki ki tonga e uke ua kōsi. pela matala no alere ni itonga fiefia pia fiefia my family and if okay go kei boi ko fa ta ta de mo tol ko na ya pi no fo pate i le kawala ko ta ha ko tol family my mine o malawa ke mo fitu taki la prison we amo family o talani ke mo atwa na ki to ko ni fa pahanga me pahanga fitu no he weke de na goma le to panke a to ta ko ya me prison ko ku ai me ngare wa tala fiat ko se ni ko ya pa na no ai weke ki to ta ha we na ngai fi ma fa fo tu tu ya no to na i prison e pe me ta fo ki ke a on a pa nga ke ku mia ke na ka telefoni ke na lava telefoni at ke te ko ka ta te fito si na fi telefoni ke na ngai ma tu ha mo na ai family o ki tonga ai a on a ga pe po po ke aga seni ti aga kai ko ya uno po po ate ke nau telefoni ki nau ai family pe e kai kai le repo ki motor ma pe ya prisoni ka pau ka fai ke kau ko ya ngai ka ve nga fa lo tu ki ya me at ki ai o to ko ni ate nau tolu pe tau te fit po ke tau si fa nau te fin tonga ko ya prisoni o ku fie ma o ya ta mai ke ni o pa ka tapu na wo ki ai pa nau fe tama pa nau fa ere pa nau no fa me nau pe pe prisoni ungo fu ape ia ko ya ngape po po ki mo tolu ko ia i tu ko ia prisone ke mo a ia te na tolu wa na nga fi ma me na to ko ni ko ia ngai me ko na ia ko prisone pe ka ngai po ki ko ta pa pa re ma ko ia o e si ka la tonga ko prisone ko na ma ma ko ia a la ko ia po ra ki po immigration a ia fi ma u ia ke mo si fe nga mai ke ka loya i tu a ke na to ka ngai ko ko ki to ko ni me ko ia ke fo i ka venga ko ia o me ko i ki e pe fola aki pe ko immigration na e i ai ma pe fo ki to kanga ke wa va hatu ki motolu e anga ko ia ka usi fa na ka ia e no fo o ko i ko no fo ta fala o pe mo ko ni ko me ale le u lo aki ke ke feinga na o sa tala tu pe anga fe tu o ko i ko community law center in usilani ko ko la la ko to pe in usilani o ngai ngai ofisi ai ko community law center fa pa anga so sa te ka loya pe mo ka loya ba la fa pa anga pre anga ke ai ka loya ta to tong ya hi ko fa inga ofisi no ko with the citizen advice bureau ko fa inga ka ta haya o ko i le ko lo to ape o ko ta to tong ya te alo ko mi to ko ni ai ko mi to ko ni ki mai me a fa no hi no fa ka fa pula wa ki fa no hi no ki ala fa ta ko loa fa no hi no ki ala o pahinga mea ke te nofo anga o pau ku mau mau i e tō tātou ha ana koe ai api anga i alia pau o te aro ke ngai whetu koe Citizen Advice Bureau ko e kōlo ko tō ate ko mau mea pe ko mau mau ko mau hanga peo tohi o nau hingoa ka pau ke nofo i plan hem pa ke hanga tohi e hingoa ko menji lo senta ka pau ke nofo i Nelson ha ku tohi e hingoa ko e community lo senta pe ko e advice services e go no foi hen son wa ka ke community law center pa ke aru ke ai ko ke na toni ko e gula hen longa i me a onga pe ka nga tai u ta to tong ye na me ku fa to nga i gula hen ai pa parema i a ve o nga hiuta ki tonga pe ka ke tu uta u ta ki tonga i nga pa ta fo o pe a tu ke u ta ya e tu te pe fa ta u ta ya ka ke to tong ye nga ka ka ko ni nusilandi ka ya pa parema en ke pom pom ni aru ke nga i office ko ni ko ta ko ke ai tau te whito ki anga koe a koe whenga koe ke i mau to tonu whala hao e. Koe mea koe ka whenga koe ki e te anga koe ni o mahina koe ni o tuku hau wahenga. Tau te whito ki anga koe a koe koe mea koe e tau tolu koe li misnare. Koe ki mea o kong to kanga ki aipa te ki unu atu ai ki e palparema koe a o ngāhi siasi o ka kai tonga i Nusilani, ka ku kai ke resisita a ngāhi siasi ko ia i ngāhi konga pe koe kupu whātonga. Koe anga koe o i misi nare, koe ngāhi siasi la lahi, ai kuku inga ko ia, angai koe ngāhi siasi katolika, siasi metodisi, siasi presbyterian, o ku presita ki nga tole pule anga, ke nga maa e whainga tuunga, koe ngāhi kautaha ngāwe ofa, pe koe ngāhi charitable trust, pe koe ngāhi mea ki hea ngā koe o ngāhi ofa. Pe koe maere vai lai seni me iai, koe pāna koto ape o ke fuaki ki siasi, e lava o mai a toi totongi e pāna ko ia, ke ke whahui e ke tukua wāhenga, ke mai aki a konga o e pāna ko ia me tukua wāhenga ki a te koe, kai miko uke e ke o pāna ke tukua wāhenga. Nā ko si whahat puki mua na e ai a e siasi, e kai ki talate hingoa o e siasi o kakai tonga ko ini, na e ai na o pāparema pe mo tukua wāhenga, na e tapu i e tukua wāhenga, ke nā o whai ai mea koe misionare, tāna ke pāanga ku i koe tāna koe pāanga pau ke awe fome tāra pāanga ki e tuku hau wāhenga pe koe i len revenue. Pe a nai tapu i koe ia, pe nai au lewa a se tuata ia o e siasi koe kai la tonga, ki e siasi konga o e kakai tonga koe me toti si o talangi se tuata koe ia. Tokoni mai mua, koe maukau misinare, ne toko walu ngofuru, na ili, kai ke ngofua he tuha wāhenga ke mo an Harui City. O mai mua Harui City, ngahi misinare koe ne e wau siasi, a tohi mai i e siasi meto tisi. Pea tohi atlewa e paiplikau me se tuata koe siasi meto tisi, a Harui City a kapai kehe ia. Pana ilo ia ki mua no atu koe Harui City koe ia, ke eke ko e tu hawaenga ko ia kakai ko ia me tu hawaenga ko kakai na ulo atu ki mo sias ke ia na fa to kanga mere wa tu hawaenga ki sias me to tisi ko kakai ne to kofia na han ha kakai ko ne to kofia yo mo siasi o mai anga hi receipt it is mis not a loy pe te mau wa te sanga mari ko ni ga mo lau ki ai kakai te mau fa ilo mo to Na e totogi rewa he seas notis musila, ai pahanga e ni mamano ki e tukuha wahenga, ku hika kanseri ai mau maulao koe ni. Ku hika koe ni o ku mau inga, ke mou mea e ki mou tolu koe a kau whaifikau e ngai seas kotoa e, ke mou ngawe aki ai mui mui ki he lao. Pea koe mea koe ia, o ku mau inga ia koe hai u hinga i kakai e seas notisi, O kui kai ke o atuai he mō whaifikau mō wāhenga a mō wisiti. O kui mou tatari ke awe e whamatala pahanga, ke ofis koe lahi o siasi, pe whahu ki ai e pahanga, koe mea e kuke ki ai ha mō toi panke ki a mō misnare, a ki mō tolu a kakai mō tisio nu silani. O kui awe e whahu ke ofis koe a siasi i Christchurch, pe tau ke natole pahanga he hingoa o siasi, pe o mairewa mawhai ki he whaifikau mō wāhenga, ki o te receipt o e paanga ko ia. Pea, koe kuhinga ko ia, o pure i rewa ia e siasi metotis no sila, ai ngahi paanga ko tope o ngahi wāhenga. O koe kuhinga ko e foi lea koe pure i. Koe wāwhi mātolu, na e whai ai whatontonu e wha mawalahi koe mo halani, i e waha o e whai whikau ko tawake tupou, pea mo William Palu, pea mo e kāhinga lotu ko ia kakaitoha ko ia o tauhu, pea mo sias me tui tisi, ko e nau whekau ki he whamau anga, e tū tūni ki he sias me tui tisi nusila, ke nau mamau me he api koia na e langa, pea fōtū, pea whakau e ka inga tonga o tahuhu. Ko iwi ko toa pe, mo e pupuha o langa e api koe ni o tahuhu, ko e whatahataia ke mea koe ni o pupuha koe ka inga tonga. Pea nai mālohi lewa, sias me tui tisi o tū tūni lewa e whamau rahi, Koe koloa koe a api koe ka inga tonga i o tahuhu ai whare lo tū mai kere kere. Ai koe nai langa he pupuha i ka inga tonga. Ke to o kotoa ai hingoa i ka inga tonga kai awe ke sasmiro tis nusila. Koe tutu nia ai hopoi wa matoru. Koe ola koe a nai lahe ngai api siasi, nai langa, pia nai whakatau he ka inga tonga. Nai kawai ai konga api i Dominion Road. Koe tau te whita fu api lahi wha marawahe ai wahenga mangere. Pana e kawai mo e whare lotu koe ai o tala, mo e whare lotu i neurini. Ko e whare lotu e walu pe hiva, mo nahi apsiasi ka inga tonga, na e to o katoa ai ingoa koe ka inga tonga, ka avere vai o plesita i he ingoa koe ai me lotis musila. Pa mea beke mou mea kei. Pa to tau lewa ke mou to kanga, ke kutapu, ke whau ha mou tala siti, tohi panke, a ki mou toru i he misnare, paka vahe fonua, paka vahe kolo. Koe mea kotoa pe, ku pau ke awe ia ke loto toi panke a siasi koe ia milo tis nusila, pe to ki mofua me ia ke o mai rusiti koe ia, koe tai to tongi koe ia o misnahe. Aia koe mea mahu inga ia ke mou mea, pe koe hanga koe ku inga, mou kumi ke a ngahi tokoni whaloea, pinoni whaloea, ke tokoni ka te motoru, o te mou whatau ha perekere pe langa ha mou whare lotu ta e kumi ki a loya ke ne hanga o atu a pailei no lelei ke uhi ke ku sia ngai kisiasi ko whatau e ngai api me ngai whare pe o si angoi ki mou ia kai ke pure ia he siasi ko e vahenga ko ia siasi o whatatari ko tau apeia ki Christchurch ke ilu i ofisi ko e pure lahi a ko e ofisi o siasi mito tisi ko tu ibe ku bahena me agora ko tu lo wat ki motor ko ya mala no tu me ka ka kilo tu ka moto kana ki anga ko ya na au la ko ya ka ka ti vi do ke la ko ya mis nare ki ko ma pa si be ko ma wa we ki to kana ma ke ma ki motor ko ya una o si ma ma ko ya o no ka fa la o ni si la ni ma tu na fa ka la ti motor ko e tu o wa tu to lu ke ma ma la o o kamata re ke ala mai immigration ni ke te ko ona ke pehe o ke nau ilo e fitu o ke ai o una ulava komi i ho hingo a he telefoni me ka ta telefoni o ku me fitu o ke no fai mo tu asila una ulava komi ki he na i kauta ha business ki ai kauta ha o ke ngā ue ai una ulava komi ki he kauta ha koe kure anga una o mai koe ai ngā toi lesen fa uri o ilo i ai atu asila ke no fai neong ho fufu holo ho a ha koe ho pono ngā na o lava peo i loi. Ka ea o whaingo fua te ngau tolu, ke ngau hanga o whaihanga awe ke te koe, ku hi ke kua whoki koe ki he feitu na te hapu iai tonga. Te o mahu inga ke tau talango fua ki e lao, o e mau mau lao e koe taimit te ue tuai ki immigrationi, mo mai o wha whoki au. Koe mea ono ua, o mahu inga ka pau ke nofo tai wha lao, alo kumi ha tokoni. Koe kumi koe toko ni o lele ia ka teki nao tolu. Koe lolo ange ko ho mau mau lao mo tangata ha. Koe lolo ange mo lo to e palpare mo ke i ai. Koe ki whao si pe na ua swale a tuki moa. Ia ma koe ia o e tohi o ngahi pepe pe e ngahi mātu a loi mo e kāpā. Na ku pehe ku osi e kua ngako ia. Koe toki iloi hau ki moi o kei hokwa tu pe ia. Ai si i whaingata ia a hape si ne tonga o ku nofta e whalao inu sigani. Pe wiri fia rewa toku a ia ke neha re sita ne pepe na hiloi o ne pepe. Talanga rewa no family e ia nao toluia. O mai o hingoa ke tohi koe whae e koe. Pe o ate hingoa e tangata koe noe family koe ni ke tohi a koe tamai ia. Kainga tonga. O kutu o lahi ka bauti ke mau mau lao pe e. O tu a tohi loi ai tamai pe koe whae o tohi tau e pepe koe ia. O ke lava ngā pōpula, pa ko silo i lahe kakai ai na ngā pōpula, au ke mahi nai ono tau e taha, ko e tohi o e tamai loi e tohi tau. O vare au ia, ta ko ki whai bē mea ko ia he wanoa wano, a si i whei tama e whei fine no ta whalao, ta lāne whamili, tohi e siana koe ko e tamai e tohi tau to kua, ko e kene mahi ne sitiseni no silani. Ko e angai a kau kau ko e tonga, o kui kai ke pehe lao, Pe pe pe ko to ape o fa ere ki a taha ki a tamai mo fae ui kai no fa alao o ku tae fa alao e no fa ki pe pe ko ia. Ai ko ku kore ki tau toka nga mo ta nga fua ki alao. Ma halo ke kakato be ta bro kalamba mi keni, ma halo ke ta mo mea mai, mo mea.
0: Ko whamalo atu e whapufonga lao, malo apito na soni. Ai toko ni mai koni i he fiafini i he polo kalama whakafo o whaopito ngā he mea kuke tuku mai ta kuhangai ko fo ou ki he whanongo a mea koni en te foki mai e whafonga lao koi aku atu e kufa malo ka te koe kutui ta tau pe pia mwe ka whanongo malo he kuke hopo mai o mai e ngā he mea koi a nation koi aku atu ai whafonga i pe polo kalama malo apito ai toko ni malo
1: malo malo
0: Koe tau tai mi ku toi tau minite taha ua. Toi tau minite taha ua ki he nima. Te ua tu pia tau ngai fas. Pia mu tau tai tari hoko nima fa maa po atu e rinda e tau polka maa ki he fiafini. Malo.

Ko tau tai mi ko toi pe lau se koni pe hoko ai ni ma. Ko tau au mai ki he whakaikuiku o e polo kalama o e aho ni. Pea goe whakamalo lahi atu ki a teki motol ko toa pe. Ne tau fe au mai mei aneho a ta o a au mai ai ki he ngata anga o e whakahoko whatongi ai aho ni. Whamalo lahi foki ki he whaifikau. Whaifikau lute se fesi. Pea mai loto whakafeta i o e polo kalama o e aho ni. Whamalo atu ki a ki motol ko toa pe na amu kau mai. I ono whakahoko ngai polo kalama lelei whaka inasi aki ai ngā hi loto whale. Ki he mapu te malau, toke tā linda manu atu ka mahena rehu ke huke. Pe foki ke polo kalama ko ia ai so sa yeti a kolomotua. O ngō toke tā se aus ila iu ka maa foki a si o fifita pe a mo mausa la volo. Whamalo ki he polo kalama ko ia kausa o tia tutuku. Pe amo faifika o paula moala pe foki ki a seo sifa te poniwa. Pe ki e tau ngahi o ngongwa nga maheni i he tōna kotoa mi Australia mo uheina i London to i fua. Whamaloka kautonga pe amo eke i fataki mai fatongi a koia he tau tala noa spoti. Pe pe foki a Venus i tau moe pe au. Ki he puriako koia o Kelana, wawau, Edgar Haak. I he kau mai ke polo kalama ai kau wakatutuku sangato petelo sanele apiko ke lana pe foki ki a haini kostes pe a mo filipo motulalo whamalo ki a te vitani ulata me he vahenga a Hawke's Bay ka maa foka vai sio a wili ai whakakata polo kalama ko i a community tonga ai pe foki ki he kolis tutuku kolis i kuinsalo te moluhama fisi hoi fare. Iai foki ai whakamalo lahe ki e whakafofonga lao. Nare soni tupou, ko e uhi ko e ngahi vai vai lelei, wha e nasi aki ki nao tolu, nao mea mai ki he polo kalama i he aho ni. Ko u whakafofonga i atu hoku hoa ngā we, makatonga lewa, pe foki he fine motu ani, linta atolo se pasi. Ai whakamalo ho ngā ia, ki a tek mo tolu ko toa pe, oku mo manako ke whanongo, ki e tau polo kalama whakawike, o ko atu me he whareni. O whak nā ngālo ka tau ngāhi o ngongo whakatonga i he lolotonga o i wike. Pea mo Filipo mo tulalo me he monite ki he whalaite. Tau whoki mai i he pule lulu ka hau me tau polo kalama anga maheni pe koia o e pule lulu. Filipo mo tulalo tene tatake atu a e polo kalama koia pai lingol a si o ne pulu. Me he tolu ke ono pea hoka tai fine motu ani. Pea toki whakaosi e makatonga lewa ai to fatongia a uki he pongi pongi tu apule lolo ki mo tol ko ia o ku mo me mai ke polo kalamani tau me ia o ki e tau a wikele a fagatonga wi ai foke ngai fi auhi na e fatu ku atuia i he polo kalama ko ia o e pule lolo e to fraun o atpeia i he pule lolo ka ha o ki mo tol ku mo osvetu ta ki mai ke mo ka o ke polo kalama ke fangi fi auhi ko ni fra malo la hiatu i e wike ka hau, e toi whakaongo atu ai, ai ngai fi auhi ko iau ko atu me he whareni. Ka e whakamalo lahi atu, malo o pita ho mō mea mai, ko e toko ni tokonaki whakalau maari e ko ia ki he aho tapu e o atu ia anai e whata line wholau moe loa. Tau mā vai aki ai leipua wholau moe tupetai ki oi funga vaitaki. Malo o pita ho mō mea mai, tu au whātu.

0: facebook.com/listenlive. Once again, it is lovely having your great company, and I hope you will certainly join us for the next 4 hours on the Kiribati Show until 2 a.m. in the morning of Sunday. With my team, Neitatuni Tatayo, feel free to log into the Kiribati Language Radio program and like us on PMN Kiribati Facebook. And thank you for listening.
1: Skarabuka skada o da mera bukin di geki de merurun taina. Skarabuka skada o bukia rausu ora ora. Tawa ki ame na yai. Tibusi ko ba ona mene dari kira run ta ame mera roi roi. Mene dari kira ta mera aha ko ba yai run taina. Basawan bona de yakin te kesi nari yakin te tai ayo. Iki meru ya dari roa manira. Aki asan kata ora as bangara. Tibusi ko ta mera ona roa roa ni run taina ko run ta ame mera ma. Kaha ba yai manira matarira. Aki haina noa, ua hai ente tai ei o. Stangiru o tamera ari karao, stangira nasi mea Jesu Kristo. Oikea rataro tamera ki saka vini na koi, o oikea ki saato, narangi Jesu Kristo, e hangai ara ue ara saka mea. Amen. Wakanda pene ni beori tarira o maanire, sarimu panara ni karapara pa ni kaito kukinti sikonga sangana, ari sinapona Jesu pa wakanda tamire kukinti kumye. Angaras karao ay yun na koira. Ino ko yung kain na dikira. O, ano na kataya? Kini karao yun yung yaw iya. Kainan ki, ano riyan makuri karo roi. O, ito yung anga kisipunan ni karao yung bukin ka kukulin tamera di karao minasina Yesu Kristo. Tariro maanira. Saka kuwa patamera di karao minasina Yesu Kristo. Ameo. Atangirira. Masina waya ni kakore bukini antanyo ni karukwate pun are Yesu Kristo ino akira tuan naadin o nametira ni tatanganira no masina na kwaino. Sina puwasira ni te kukure kainan ki ngayra ki siruwa na kwaino Kristo o sa kiruwa si ngayra. Stangirin kami o wayo anantamiri inda meron ti pungye iwan na sina Yesu Kristo. Amin. Tamara ri karawa. Sekarang aku sekata gue bikin mari ro tadi nari asan kata ro kanan tan nira jebong ngayu. Sekarang aku sekata gue bikin ciri ciri ya si udah yakin hari ki bikin si uang kiri. Sekarang aku hari ki bikin si tan dia ro ro ya sekolah nama kita gue uang ya ciri ciri. Sekarang aku sekata gue hari ki bikin tan dia ro uang cinta ya. Tapi dia tamara ri sini mengatau ro yang ro yang tu kena raka para para. Sibusi gue bawa nak kabai ya. Nikiran kanuman jebong ngayo. Kakabaya ya mani ro tari ra kena mga tauroan koro ala kong ora. Sekarang po sekarang tau subusi ko tamera pa. Kuna mene redikia. Men kakabaya ya. Mene redikia mani ro tari ra kia ngora. Wangon ko na hindi kina pata sepanga tabi uwa iro ya. Awangon ko na ni mewa kin na peni mewa ya. Mene redikia mani ro tari ra dika kia kainanwa mi bubu oki. Setahiru ko tamera re karawa. Stangira na si May Yesu Kristo. Ikara tara tamera ki sa kain ira yay. Ikain na nakabara para ayo. O ni kaugan yay. Para ni kiribas. O ikara ki sa ato. Naran Yesu Kristo ang ira wala sa kamiya.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Sa tapeka te banana ka kai tau o ni ka karaparaba o ni rena ki mea taka mea uria mante besa na kumite songora nam kongora yu. PMN Kiribati kai se ma kukure ina pene ka kai spua ki mea koe ina nun te weekend toko na pong mante ta mea rua yu ke taka wawane weekend i weekend te na makaina a yu a pou reirei e okas wu tanga wapu yu mo onowa. Sa mga tau roi ina pene roi nukon karakua rena pua ratai ni mawa mea rikim are te awa wawane takarangaina a yo on the day you want to have you sina ti me ton rano con denan katanua tai katang reki kana ko ki na ko im de song ran de dai ke yo oni de na ke me kuna ke sa sa en ka kata urai pa irian am ka ka ke pos me am ngo rano con nam panan na con panan pi men ki bes me nu siran na yo ro mi ngai ta ni ta tai yo chao sino ga inan ami ko ngra ai
2: That was 39.

Rangi ni ka kaire ke amen neve vete ara ki ata flu no ko ya amatana go. Ai mo na ki no ko ya kain tusu ai ka aponi ka oi ni ko taki makara ai ka ai pese kan tiara ki ere ke ro wia. Eta roin ka i te flu vaccine a ke apona no ko ya teroro amen no what na makaina ni ka ro te bima wo te ri ki ni meo. Angania ate ai ka warere ke amen dwai wa ai ari ki ai ona ri ki atangi ri ana pendanga na ki to ona te sin to toko i bukin ka men waia pun men tiara ki at the flu ngani hi nase me roi wa ana ri ki ke ona ri maroro me te tapo na ra ki ari ata pe ki na te kan na siman kana aro na pa ana kai na noa ai ra kai on to ona mai sin isina ken kana aro na pa esa na ki te sin to toko mai mai

ya mga to kone petain ta kamay toro toro yare ta ita para are kia mi flu vaccine e bukin ka menwa ki mi tain te ora ki ta mai toro te vaccine ke te sin to toga yo e ta taurai men to wana ne pere ne ka to are ki yare ta ita para kana ya ya mi ate men no wa te na makaina ni wera o kare kia isina e bukin te ora ki e the flu Oringa te isi a yo, te aki kapua ki ipu kia nāke, api koukou, nāke ono kui meni mea ua ai ariri ki ni wērak. Ai yo, kona ariri ki ni kapane na rongorona, nakon nam klinik, kia nakon humanize.health.nz.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Spending the day about me take us and get away to Jorge at Bumiona. Gona na pendekiron the menna met the menna. And the time of ya kaga on one time katogana. Punto to one the betakamon point on me. Gana ro pa to ye ye de giron to Jorge ye yo taita para. Taitan bet the tanninga. Tarponi at one at one at one. The day ya wakwa. Montain karawan te ipubuoki e punto to kora petakamon point. No one mount to amata. Kata ya re re ko pa ko na ta tena ni kani kina ayara na ki pa fast face ke to f e te ibukin face ke mom o e ko na antara ni pa ka ubum ke ni metenten e e te ibukin arms ke tapon nangam o ko na nori pa e ngore ke to ko na makin na te metenten na kon tapon nangam ar to bana o e se te ibukin speech o e ko na na pa ni pore na ki e se na pa ron nam ka ra pa ko Taking action kita akan tetua tua tu makulin tetai awam tu awak wa kan arah apa iya aku nuri apa iri kenun tetai yang kan kita akan ni awak aku terpuni ya tuan tuan tuan kan arah apa iya buat yang kan kita ni pakua kita nuri irun temen tetua meta makua kroy kuawa terpuni ya ni tuan tuan tuan ya kita tagi kan wan diminisi awak wan apa amka kamakuri enak kan aku wadik ya tekan apa iya enak meun tuan.

0: Kararo na ba ko wa gina business o ye na ba ko tai ba e karao ani. A ko tangi ba e na pusiroi am business. A yo nem e wanted the matter. Ko sa ndo ta kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain mauri o kain na pende pete peke. Ai ka ye ye business e wa kina ai ko to me ko me tran pota ki ni business ni kaputa onu nusiran ki otero. Tetaka e amotai pontino a e wosi a rata kasi pu de pete peke ni waia ina nuni merawa o ni karo koia ni yatapo e na koro ya rai ayo pa a karo wana pete ipu poki ni kato meko unko e te sakari kirake me a puata ki tape ua ipu kindi kirake me am kari kirake ke toa kirake nam business kana to kua waki ke toa koswai waki e rangi ni kakawaki pa kona kapea aran nam business me amotai au agia bona Enaraki amri taki me tokoraki eraka yon uotanga is bua mai sia tayen business kain Maori me kain de pente pete yon New Zealand. Kana ko tangiri ani ka bubura am network a nori ri kita bua tanani popo ke tawrai a na ko online kapaya aram de bung na payo nare amotai.nz ke na kon aya social media e amotai antai ana taya a bun ngai kawai ayo na kontu maneka ari yona riki. Ha ongora harapa min ana merorone ne mai me the boss in te amotai e henna a Jane Edwards yon 531BI Facebook page. E rangi niko kwa ongora harapa te meroro ayo ha ika tiri tiri aroa yei pa tera ai yamakuri kain te amotai e ato roi ni pupuki ai.
1: Kupa sendava New Zealand on ne ibu kintan pautuka te imetua na kondara kwa ongora.
2: You're now listening to PMN Kiribas.
0: Rangi na kakawa ki tereere na kon nasi mbanga ia, ki ngin dikirake na ina nun pungin meuna na kon tai kana roko. O kakoro na nun na yo, pun men roro kona ni kaya tereere ni kakatoa pung. Ia taki ba ina nun dirike kana ko, a irota ki aru ni kaya tereere ilu ia tei, a ikora kora na pet teak ina nako ni kaya tereere ina nun tai nipusin te oraki at the COVID-19. Seria ni kaya gini pouto ka aron na yari rei nasira ina nun tiri kai yo wata nga wabi mewa pa ina ta meru aron na yaki yaki ndeke wana eta meru wana pa na koni mea ui an tai ka anaroko. Seria ni pouki ya pa anate ima toa ni kaya tiri rei ni ka katopo.

0: Itangi ko samba me yuri ka inte ka den ruji ka ko ina na ta te bewa roide minis. Ah ya po na bete pu ime to wana. Ah ruri nga te pu ime to wana kan ne ko no ongoraya news ro ro on the week ya yo. Are ya san ka tauro wa ki men. Ara ru ne kara ke ro ro me iron chao se no ka. I bu gin no ram nam ka ongoraya yo pi men ki bes. Se na te me to ai der kim ne ka ro kwara ta ya re te wa wa re se na. Ma wa ye me ira.
1: PMN Kiribati.

kona mea ora ki te sangona mena wana an PMN ki te Westmain New Zealand. A kei te pio tēnā rongorongo i sasana kato reia. Pun min nara ru ni kareke rongorongo. Rami ni tātunu e tenche house. O warakanta ringa pa kati mito ni merurung. Tui ki o tēnā makaina ayo i nanon. Okas. Taka mea ora ki nokami pana an PMN ki te Westmain. Hoi kei tēnā rongorongo i pukin nami o ngora. E nga kau kakinga i te CD Rail Link. Nga ia te kapene ane bubura ni kariki rake i buki ni te pewa ni mamananga. I mui ni te puina tiririki ni ka pepeire men ka poponga ki roi aru ni ka makurana i on New Zealand. E tako te ngoronga resi kariki apa e nga kon ni meaua te simari ni meaua te stipirio ni te tara. Maisi ni bon te kariki rake e yo e te CD Rail Link. E nga uki ni te pui me tenuan te petemba. Ao, apunda ngana kina pang ayatai kain Auckland, nevea pia te rail system mayo, po ni main e kauka ki ka pongana kina iru ia te poto nameta. E angana teaga ni kaungaunga te noko ia te poto nameta te city mayor, Wayne Brown, pa aria ini ka pongana te city rail link, pa e poroi, e ka mingoroi te mananga iei.

0: Oh, wo sigo no con tampo, are con ano goye. Esa temen de Auckland Councilor ne Victoria Sort, esua a men tau roi nepe, ni koko wa pa tegaini pere, i bukin de 10 year long term plan, i kapo wana ke roi. E tako tirongorongo arisikara kia pa, esa ni nek ne Victoria Sort, nana one term, e te ia ingai pa ngai e te councilor, I'm Andy Nyeki, nakontenakoa the Shepherd Paedic, the chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. Tapena, pa enakatauraoa the budget, ke takataumane ibukin the 10-year long-term plan ibukin the Auckland Council. Ne Victoria, sort, pon yeire kerekena ni kiribas meirun sinana. E korakorana pa, anakataipai, the accounting. E tako te Solomon Highland Prime Minister pa Saina, e rangi ni pōngana a pon te roo ni karikira ki a kakawa ki bukin na pena. Men te tai ari e tau a iei na koana ina nunu mei, a esa Matthew Whale, ni katamearoa a ni pitari ki kanuan te foreign policy i bukin na pena. A ni kako ariki men kakorakora ariki arunda na iroro me ape aika Australia a Amerika. Me anke enga anke ta era wata tran di posti ni kabaka kana kon ana kai di di me eta ko Mr. Well pa ete me to apena tormun ni ro ro na ko ya apena ko na ki ana pa ana kai di di bai eta ko ba ana ta uta ka tormun ete me to no to ka the one china principle Esa no sina ko rongorongon te saitau mei nusiran kinaki in te anape Joseph Barker pa e ka maunaki tai an tangitang ibukina ke e kunia ki ngoa ni positive I mean an a drug test I mean bona me te saitau mei Britain Fabio Watley e kona anime ngai tau ngai Joseph Barker and the ring I mean tenua tena makaina ari e kasuhayaka kiai E tako tarei pa party pa eki pautoka ana proposal te hacked party anangana ki tande irei te maka ni ka mawa ia te interi rei pun mento mandei rei kana akaroi te nano haki ni ka rau ina nanti classroom e tako ka meo se poloni pa eki make sense the policy e te pekaki ngai ibukina pa erangin lawata oina ia ka nganga o ka inuno ia te interi rei e riei mwani pai tu pakena Esa tarapata at the electoral authorities, the KPPT eriki ngai aron te rine rine poniru ia Pacific Voters, ai ka aki tana New Zealand, anu kona han rine rine nape online e boni mai nisu an November. Eta ko tana oro karsikara kea pa e toki te kapeyara ke te enrollment, wapi meni mewa in October. A me nuki na pangande te rine rine ni karo kua isu an November. Eta ko tana oro pa tenipu insun ana kwa yo, ai era ka yon mwana pi meruwa te percent, Ame tagi asa kita ada nanti eligible population, asa ada pun pe arah yang teri ni. Kalau kita pada elections New Zealand spokesperson, Hone Fowler, pun nak oya kain dapat tipe-tipe kemai ya usul nak oya New Zealand, pa arah yang check, oh arah yang dapat nuri tenan elections website, nuri apa anak kena andi ni ni, ni dah teri ni teri kayu. Okey, nanti pada nanti orang oh ibu kita mi week kayu. Oh, te ngari kita kaita una koi mi ira tanda ora. Am no parente ka dai na the week ayo, weekend ayo. Ah, sa mga rita man ke. Tayo na payo no the week ana anoro. Sa pomo.
1: You're now listening to PMN Kiribati.
2: Kia ora, Maori. I'm going to you PMN Kiribati today. You on the run con canin de weather forecast. Get a one can one mean the bong. I put in no more. I'm not going to you. Narun Nareo Kotatani Yais in a Tara on an Artapoyu a Otiaroa New Zealand, Menti North Island on Rurikaki on the South Island. I mean Nani or Sina Tara Apera Kiribati. What is the song? You begin them with a forecast and on the North Highlands, Aotearoa, kind of making a gun in the table a kaitaya by Yay Tira Yay Nidiana Kimeto Tanatakarau, Fangare in Kane, kind of making a gitabonga yo by a no pono or Nidiana Kinebe Mati Arakawa yo at the Maki Makaurauke, Auckland. Oi Puntero Nanebe me Hamilton or Palmerston North, me Wellington. Taragin Kanetauranga. Kana meki nake pa yei te roi yei ni iri anaki me te uanang nang. O ai pon jaro nene be me Rotorua, Gisborne, Taupo, Manipia. Neu Plymouth kana te tairika iyo kana meki nake pa yei te roi yei ni iri anaki nebe me te kakarau. Sina ruar kake na konte South Islands kane kana meki nake Nelson pa yei te kakarau yei. O ai pon jaro nene me Queenstown, me Dunedin. Plenem te tairika iyo kana meki nake pa inopuna tabonga iyo. Iriana ki me Christchurch, te maru me in me kako. What is the song ra wane em weather forecast e bukin no te aroa nu siran. O ke ke me pa yon gane to weather forecast e bukin na pera e kiribes e tangira ki rongra. O antara kin kane makin me putaritari e kane me kina ki pa yei te uanang nang me tautana taka karau tabo ai kane. O e punjeru nene pe me memerakei a pe yang tarawa me maiana. O kuri aranuka me pe me mengkane kana me gina kine pe pa yei te wanang nang. O ni riana kine pe me te kakarau tautanan tapo i kane tape ua. O nonous tape towe peru nuku nau e kana me gina ki pa yei nepe te wanang nang o puni yei nepe te kakarau tautana tapo tape ua yoni kane. O no tua tamene me arure kana me gina kine pe pa yana yei te Te wanang nang ni riana ki nepe me ta kakarau tautana. Pana pe angkanen te tairika iyo e kana me kina ki pa yei te roi yei. Wara te songra wane am weather forecast a wan kanuani mi ndabongi bikin o te aroa me kiribes. O me kane re sarita ki me angkamin nara teaka ni roroa ki te pewa te yan teaka ni roroa na koi mi. Te tairika iyo tartarang kami ringami safety in te kawai itari kana kam nakabongana merawa ki bikin tiakawa ki topon to wawa. Te mamaninga na pe mi safety bukin de season na yon taboy kay amay toro toro ge kamenu yung kami menda may toro toro ang kami yaki kamina taboy ka nga akabuobuwe ki iki ayay teriringa kamenu yung pe amang kami teriringa May kaya desa kangay na koy miya mi pe ute meori tiroya te tapo mo sa mga po na kon the weekend and mayra ay
3: The flu chap punta isi akya po na Ibuki ate ya men no wat na makina ni kara ko tiroro at bi ma wat rik o ako nga ki karo ba ana suo ana siya ni ko ko wa ba ya sani ko ro mai sin siya nanga naki o no puki ana baba ana men roi o men merung roi na siya ntain ta kamai toro ndu winta yo e pona ki ka po ki te flu jab na ko ya aini ai ka apiko ko o ka ina pen te pete peke a men tiroro ni me bi men me wat rik ni wa rik ni ka pene Siri in su the flu, or ni kameno yana sira me arausu, or kain na community. E ka boa ki te flu jab, no yo amata, e arawata e kan te ora ki rowia, na ron te ora ki te buro, te soka, te peko peko. Ae, kora kora. Tero no rikira ke amen tero te bi meo noua te ririki o yona riki, e yei na pa ora ki na pataia. A ka ungaki, pa ana te imetuan kameno ia, men te ora ki inta inta kamaitoro ntu wintayo. E kona ane ki te flu jab, mai ron nam tokita ke ron de sanga na kat pai norki na kon dare immunize.health.nz nori anga na ron ba kon ne ke te flu jab e ya ke bona no him e bi vita ke te meni nora ke te flu virus na yare tangi raki pa kon anga na ke te flu jab ni ka ka tuare ki ni ka pani en a manu rausu tre dei ta bon makuri or ko me no tis men jora ki nga na sanga na ki te flu jab se dei ni bosi na lora oni ka tuka Tiorek, ke issue the flu jab.
4: It's a police recruit one, 2017. Right.

0: PMN Kiribas.
1: Ngararo na ba ko wagi na business o ye na ba ko tai ba e korao hani. A ko tangi ria ba e na pusiroi am business. Ayo nem and wanted the matter. Ko sa ndongo tai kan amotai. Terapata ni puboki na ko ye kain Maori o kain na pende pete ai ka ye ye business e wakin na ai ko to me ko me tanan pota ki ni business ni kaputa ono nusiran ki otero. Tetaka e amotai pon tuno e wusi ara ta kasi bu de pete peke ni waia ina no ni marawa o ni garo koia ni yatapo e no garo ya raia yo pa akara o ana pete buboki ni katome ko ngo e te sakar kira ke me pota ki te peua i buki ndi kira ke me am kar kira ke ke to ari kira ke nem business kana to ko waki ke to ko swai waki e rangi ni kakawa ki pa kona kapea ara nem business me amotai au agia bona. Enara ki amri taki me tokora ki e raka yon uko tanga isi bubua mai siya tayen business kain Maori me kain da pente betepeke yon New Zealand. Kana ko tangiri ane ka bubura am network o nori di kita bewa tenani bubo ke tau roi o nako online kapaya aram debong na payo nare amotai.nz ke nakon aya social media e amotai antaya nataya a bun ngaya kawai ayo na kontu manaka ari yon ariki. A ongora arape min ana meroroni ne mai me the boss in the amotai e henna Jane Edwards yon 531PI Facebook page. E rangi ni koko ongora arape te meroro ayo a ika tiri tiri aro yei pa tera ai amakuri kain te amotai e atoroi ni pupuk yei no.

Happy Cook Island Language Week. Kia manuia te epe toma o te reo Māori ko ki Airani. Te ririke hio ke o tanga wapi manoa o erunga ki weekend te te ni Cook Island. Men te tapes wawa nokas ni karoka te ponga hio ni kainin. Te kona pong wanua nokas are korawa kei te kainin. Te tiam kane ke te pota ni yang wapi pukin te Cook Island Language Week. Are, are nei an te ririke i o kāngai, me kite koe i te tuatua i tō ou reo tūpuna e turanga rangatira tēnā no ou no te uki a muri atu. With our language as our foundation, we will embrace the future. With our language as our foundation, we will embrace the future. E wara te songa rai tako pae nang straightforward ke, e nang te tere roi te tima iyo, iro ya kain te Cook Island, nanu nei romi inge, te ra nanu nei romi, o e tako pae apo nang straightforward, ngai ka i warikia ke inori o e tako pa, e po nang katike nanu nea te te tima iyo, te pota ni yang wa iyo, ngai e po aki tōtu ki ni ka kauringi rai bukin nara ara te te ke, oi nara te te, whether it's Cook Island, Kiribati, Samoa, Tokelau o wherever te rāna riki te language ari ngai res pundiki ara ke na rong ngai ra kiribas riki ara pundiki ara ara te teni kiribas ngai ari sina kakati ima toa pa pun toa na ra foundation ari ngai enaka enaka roko irai dai e kāna roko ke ke na ena pun te rike pa iri ara nite pung toa na me toa na o erang kakawa ka yo ke te language ke te oinara te te ba without it o antai ngai ra ke Mengia nani o Happy Cook Island Language Week to our Cook Airani brothers and sisters. Kamia ke ye rege rege mi me te Cook Island ke te abeyo. Sa punta pe kara ke te panane ka kati kiroi na koi mi. Inna mi toka ni kaya re kamasa ni koroi e pukin runga kin ami Cook Island Language Week in te week ayo ane rokon. An kaina kina te bonga ayo ewanua nokas. Anta ko na bong ayo. Ayo ang kanito ko na resta rin niya pa rakati kiroay reita kira meang kami ibukin rungakin weekend te Cook Island Language Week. Yon, PMN Kiribati.

0: Araka te ina peran te pitewe ke mea rate a te apuni ki nā kira, ono pō ngai kai ara te i o te runa te kira ke reita te wāki ai nei a reire. E rangini ka kāwa ki pakona rei aki nana sim, a tāken taka te i, o te rape kāwa te a te ni kiri pēs in mua mende mēnga. Uke uke ria o pō nō ria pai a te aki nā ki ono ka kō wā ki pai a kora kora pō ngana te rape kāwa te a te, ni pō nō inam te a te, on te a te riki tape ua.
1: Ko pēs in tapa New Zealand on nea, i pukin nam pōtuka te ima tua nakon rako ngora.
2: You're now listening to PMN Kiribas.

pa a men tau roi na pe ni ko wa pa te kai ni pe de i bukin the 10 year long term plan e ka bona ki roi e ta ko te rongo rongo ari se karakia pa e san di ni Victoria Sort na na one term e te ia ingai pa ngai e te councillor I mean, the next one, I'm going to talk about Shepherd Paddock, the chair of the Auckland Council's Budget and Performance Committee. Oh, tapena, pa ena kata urao the budget, ke te kata umane ibukin the 10-year long-term plan ibukin the Auckland Council. Ne Victoria sort pon yei de kerekena ni kiribas mei non sinana. Oh, e kora kora na pa, anata ipai, the accounting. E tako te Solomon Highland Prime Minister pa saina, e rangi ni bongana a pon te roo ni karikira ki e kakawa ki bukin na pena. Men te tai ari e tau a iei na koana i nanonu mei, a esa Matthew Whale, ni katamearoa a ni pitari ki kanoan te foreign policy i bukin na pena. A ni kako ariki men kakorakora ariki arundana i roro me ape aika Australia a Amerika. Me anke enga anke ta era wata tran di posti ni kabaka kana kon ana kai di me eta ko Mr. Well pa ete me to apena tormun ni ro ro na ko ya apena ko na ki ana pa ana kai di bai eta ko ba ana ta uta ka tormun ete me to no to ka the one china principle Esan no sina ko rongorongon te saitau me inusiran kinaki intio nape Joseph Barker pa e ka maunaki ta ian tangitang i bukina ke e kunia ki ngoa ni positive i mean an a drug test i mean bona me te saitau me Britain Fabio Watley e kona ane mga itau ngai Joseph Barker and the ring i mean tenua tena makaina are e kasuwa eka kie e tako tarei pa party pa e ki pautoka ana proposal te hacked party anangana ki tande irei te maka ni ka mawai a te interirei pun mento umandeirei kana akaroi tina no haki ni karau ina nunti classroom e tako kā me o se bloni pa e ki make sense the policy e te pekaki ngai i bukina pa e rangi ndawata o ina ya ka nganga o ka inu ya te interirei e riei mo ni pai tu pakina e sa tarapata e the electoral authorities the kapepite eriki ngai aron te rine rine poniru ya Pacific Voters ai ka aki tana New Zealand anu kona han rine rine pe online ipo ni mai ni su 1 November e tako tono oro kare sikarekea pa e toki te kapeyara ke te enrollment wapi mene mewa in October ame nukina pangane te rine rine ni karo kwa isu 1 November e tako tono oro pa tenipu in suun e na kwa yo ai era ka yon wanupi meru 80% Ame ta ke asa ke toa tena the eligible population e asa na pun pe arai en teri ni ni. E kauri ngina pati elections New Zealand spokesperson e hone Fowler pun nako ia kainda pen tipe tipe ke mai au suna ko ia New Zealand pa aria in check o aria ina pa nori tena an elections website nori apa anako na andi ni ni ni ni ra teri ni teri kayo. Oi kanda pego tena nako nako ibukin na mi wi kayo. Oh, te ngari kita kaitau na koi mi ira tanda ora. Amna pa nante kato ay na the week ayo, weekend ayo. Oh, sa mga rita yung mangke. Tayo na pa yun, no, the week ano, ano roko. Sa pumo. Sa pumo.

0: ka me ori na kwa mita sa ngora ndi nu ka naponga yo men pa nam ka ngora yo pia men kiri pas men narata pa mana ka Auckland o New Zealand ara ka ntani ka pa ya na kora yam dairi ka yo o sina tete ime atuan ra ra ni kwa nam ka ngora yo ni ka rukwa repu ara te ere tia uwa uwa ta pe wata minis man ka yo sina kwa kati me roro to wana res koro yo me tokta maskora maria i bukin de te isin toko ke ayo tangra ke me ngokoa ka kina i bukin ngora am gwete sa ngora nam ka ngora yo paran kiri pas yo anu siran na yo ngayari tayo na anak oke pantay na tayo ya mga rike uring akin day sin totoko ino ni mga rike sepangam meyay ni mga rike rike ngora ni mga rike rike ongo me sepangam menti meroro ane te humanization ke ngayari te te mamaning at tabi wata minis mangkay ane kuna ngora ya mayroon talk ta meskora aris te meroro aris kora ya inanun soon ke me
1: you're now listening to PMN Kiribas
2: oi pantinga te kamauri ya te katikirai na goi ya kora ki eke aspara ya te kende pong te wike yo o te nonon nabat the weekend pun te kakatikirai men panani ki te pasin i bukin na mi toka na kaya rega ma ewe ka te manika ri yon ariki na mi koron to wan ariki mi diriki o ai pun na mi pa uare te mauri te roi o te tapu mo o te kunan kane yo kane aris na kana koro kami

0: people together. 531 PI.
1: Kia ora. Yes, when we think of home, our highlands and families in Kiribati, we listen to great music. That is to bring us together on 531 PI or PM and Kiribati radio program. Stay tuned with Charles and the team, and thank you for your great company.
2: You're now listening to PMN Kiribati.
3: Oh, yeah, what I'm talking about, the Rawanang. My patient never got wrong, I'm at the end, Natchi, we can take a decent to talk. You begin. Ora ke nako te pere te mai te roi yo me. Te tai ai yo se nangini kukurei. Pasi rana ki ron tokta me skora me rea ipukin. Ara me roro yon ka me noakira. Men ti ora ke te mai te roro ai yo. O se nangara. Ara ka me ori. Ora da. Ara bus mai na kondara tokta ai yo. Kaya mangare ke ne pena tai. Te tai ai yo yon PMN kiribes. Ni me ngaro anira ipukin mi. Ara kiribes kume unichi. Sa ke kama mga tau roi ne pet nungora. Na kondi me roro ai yo yon. Ami kongara ai yo. Kona me ori. Me Auriri ki tōk tā me skōra.
4: Me auri tātō ni e nang dāra pate tai e iwa ke me mahare kina pēra tai ni me roro i oan te te nandora ke ake a anang rere ke riki ni nanon tai te takamai te roku.
3: O kanang dāra pari ki nam tai ke e kua mga tau roi ne pen roa nira te ibukin busmayan sabangam me me irovra ke ara bebe te nakoi ma o kanang bebe sin dāra pati. E arare, tos na waki na me ro ro ayo ki en ai bu gera kumi ki de pes kumi uni ji sara kain de bitibike ki ata pe nong rang kain ti me ro ro ayo konan ka para para pa yara rang ka hawa ki pa en ai ai sin de te en ai ai ni sin a ki te te a wara ere ki ki gon nu siran
4: eh te tata ni are ate en kan daren ke i mai na re apunia ki ki konan ne ai te utana te ta te to kuan tau sa na patai yare angana ki to meru ya sinai ena nan tai ko ko waki ya ke nan ti tai yare apung ya ke yo apai e ka engan ti tau sa na patai ya yo sa ke ti to ko ya ke e ka mena ya ena nan to ti mon ta pe wata wiki i mean ngi ya ke ya no wata wiki me mina kan ni ma ki a ki te mena pai e ka ke tau sa na patai ya yo ai yare ana por pe engan ni men ka ina no ari ki ti ka na po ka ya pa ra na kaulinga ki rapatai ya bai ria ni menga ra ni kare ke iri tau sen rapatai ya ibu ke ni menga te toko an nora kai ka te patai ya kona nang ka ora ki ya
3: rapa no ka ngati nan rai isin te toko e ka karu ana era ari ana kanta ni ngai ibu ki ya nasi ya o ka ngati tira te riri ke ena kona ande ke hiro ya
4: pe yang kande ibu ke nte yo ane usira no emu ate isi ka ngangina ke ya ya re pon aisena ke moasina ke pon nina nanda ya ta ipo koko kwa anna kanda na pon me mero uro te nan aya toa kata me ngai ya ke ke de ya nitu aif me iro ya te ka nga te isi ka ye moa imin men ono wata wik o ye nkanda re ya re ya pon tanda ko kanda re ka nga anna pon me mero uro kanda te nan blanket nes ke toa pon aya toa kata se ya GP ke pon nesa ke reita ke me ngai ya nang reita ngana pa ye re estan men ono wata wik a ye nkanda re ya na kone ya kanda men tin wana makaina ye ni me wana makaina o ye ye rente pi me wo wate te te na makaina ke to wana te diri o ye re isa wana pon te me me wo o ye a wate diri ke ke me ai kai a te ta ye re ta ke me ya ne sta wana ya na pon ka para para kan ne pate isra a ye ri ai ni sina ke ai ke ta pe wate isra ga ye ke te misra ta pe wai pu ke te te te pe bo bo me ai kai pa ye ga ya ne na pon ne me ro ro ye me ya ne pa ana khabar para ya ta ya pun kai tai nei yo ke au khane ran ka khawa ki ti tri tak me ami chi pi ke again is ke ya ka ket nes
3: erba o e ko we ya rari anang mai tin an men men ngo ngo ke ro ya communities pon ro ya kha ro ke sin an ki ro me ya i bugin di a days in the to ba ta a te te rata ka nga nga na kona ndeki ye ka nga te rame irom a to akita e go go go na ngo ngo ngo riki pa te te rame iro ya a ka aro ke si na o te rana a am advice na go ya
4: kane era erang ka erang nga erang best me ngo ngo yo na ria ata ko kana na ba isina ki na na ngi manga angana ki te te flu pare kana isina ki tante fuku ki tawa isina ki te te isin tante misira nana kama angani ya tisa no wana imanga ko nara ki aiki nga jari kama te te kauri nge kai te isa ikai yei asan ka wari reki aki kora kora i are kana angana ki oi etau kora kora i are ena aki kora ki ya me etau kukin kanga kauri nga akin ki kaurenga kin da ya tausan rapataya pa rapataya pa nang rien kare kei te nan tausai kin te to kwana ra kai kai anga si te bote beri ena si kauring e apo am tai ka nda ne me kare kei te tausan rapatan amate ya yo ba yang ne e konan tauroi mai to kon cha ra me ena ki ka ra ki yang kan erang mareri te ra mai sin te kora koran te mena te isare yang ana kei kin de na kora ki ya ki kora ki yang kan
3: Ngai. O, ngai, ena kangan deke iroia tenan usu ke, ara usun kiribes, ana kangan deke iroia tenan ise ka akia poio, ana nukon nantayo, kanga tenan peikara sapua teka, ana konan deke iroia ara mena, ara community.
4: Yang kan nanti kena ni sari amang aku puna ni siya ya ada yo ya ina bagi aku puna ni sini bagi ikawai ke kan ni akan to iya pun tete to nangang apa bota buta yo anti temisra pun nanti ke ya ake nanti mewan warga ayah diri aku nak kerja kan kan ti saya yo ake apa nak yo awai kai karena ake nangat ayah pa energi jarang orang pun aku nanti diri tak naya ya cipi ke pun ti Tereita ki yon tenan ra, tenan, yon te website, ane pun makuru la, te vaccination, kukunan, teta yon te, te tarpon, na kuya te, na kia tapi mateis, kanan aja yan aku nerka, aja yan aku nerka ki roma yun, ya pun nam muan reita ki roi, pun nam chibi, pang aja ane yan aku nerta amini, sim, mawan aku nerna nerta yon payang aja, yari yain dek, okay?
3: Oh, bukian aje to bahasa ni sih nak naruh dari dia nak naruh ngai kesan nang anak aku flu shot dari dia nak oh ya apa nama kakari kiri di flu shot dari dia yuk.
4: Erang sekiranya yang seserak ya, ni bayar pun dia sekarang ay erang bukio kena betul seserak. Ya kanga sesa ni sih ni anak aku ke, yang kan yang kaki ni sih kan aku akur ke, ya ke. Poisina kin kai ya pondre kena pe tau san rapata for life ke na hante ta ka tu kan nei mati mistra ke ya a koro isma ke wo wa ke kai pon pa me anona pe kin pa ke nan kai nan wa ke isen kan ni te ibu kin te fru ana ko po se sera ke ere kin kai ai te toko an kan ni e kan ai pu toka ati e po tu po toka para te pre e ara e kan na ko ibu kin te riri ke ayo Me ebibita kete te virus kete men nara kari erike ekarike te flu ebibita ki arona ke teina ayare manga tirir ke arako manga ya teisa ro kwasa ni sina ke tirir ka yo ya ke manga kame anoko ibukin manga te ha ki virus ari na manga ke tirir ka rengi na ayare manga e manga ro ebibita ke kan ayare manga pita ke te flu vaccine ro kwana ebibita ke pe apon ka itara mete te ha ki flu ari tirir ki ya
3: O ya ra ngai ro ra kan tibe ki ba in sin sinanang dia intararu ai rai bukin ti the flu ya ra bai inang rana ri inang kanga nang karro ame ti the flu ro ra ngai ra kan tibe ki ro ra ngai ra kan ki ribes na ra community
4: are kan ne ki pon e pon te flu e pon e viki o me tai kama iske me ngai ran kan ne te tai ya re e kon an de ke re to angina mo an te tai ya yu kanga are ke ri han te te kanga rang da wata ri ya ke ari ke te nan no ara ke ya ke a kon an pa wore ri ke ta usan ra bata ya ngai ra kana ri ke te flu ro ya o e a kon an nang ai kon an kon an ne bo khana te te ra te flu an ne pon ri ro ya ke ba yan ngare ri ke kanga ta usan ra bata ya ki no ara ke ta pe e rang en serang kai kanga ko ha te te ke nan ka ere ke ri chora ka ri anang mari ke tawsan ra patai ye ye ke ran ta deso ka te to te ke se ke dira khana iran ko man dikiri ya kai te bete be ke a to wana na bare pon dang in te tai kana ya bist flu ab kina basnang pu pu pu ta ki ke te ki ki na iro ta tai na ko ke te pu pu pu ta ki ra i bu ken te usu pon te to community nga ya kana ya bist flu a kwa ki kava ta pon na ri apon pusina kona be ke nan kai ye be
3: Tena kokona rin ka uning ina doctor meskora te yagari. Tena symptoms kani gina I begin the flu. O sina ka ngan da na ari. Differentiate me the cold, the common cold that ari gina be.
4: Yang kan ni te ari te cold kanga akan pati kani gina ande aura kai kai the flu me the cold ke. Kanga aku ni kan guys ni kan depo ke kanga aka anang pudin sita po aro ya me te ko aku ra ni ngaya tenga aku ti tera ti te ko ke te ka po me te te flu nga yara kura kura ri na ko na reta ko to ko ka nga pa pesi nga ko na ben ke na na me kra to ye te uta na tanga ko dara ya to kina to si ra pon ya te ka te flu a re nga na yere ko na ni ti an na met te te poko poko te nga ko te te kabu we ke ya ko na ndeke te masire ste manga mera ki ki o me en ri ki ki ya ko na na ndei sina ko ni manga ora ki ko ri ki ni na ke na e ri sina ko ri ki ena enan kora ki ko ni na kana na pai e ya ki montai ni ni mer lu ngai ni
3: ai o ranga dira na ru ranga den khaina ra usu khaina ra community be kara bai ga sna khroi men me kha bai ga sna ri na no ri kanga ni kan to to khwa a e vena ronde ora ga de flu
4: ya e kana ara pa ko na taiba ta ere ke mo iro mi tuta na tiara ki ke ko me akina tenga ko me te mera ki ko akitera kana ko e ka khawa ke posi ko mo ni menga kana ko kona ka ko si ko ni menga pa yo nga ne kwa ki menga ka sa na ko ya ti tu be na ka khawa ki pare kona ki ta wa to to kana ko ko ko ben pe ko ko ko ko na ko ten ki o ka nga yo ma ta wa to ti ta to ko na menga ko ti wa me ta ko na ne ko si kana e ko pe ko ko na ko ti dari kim ke khava pa yang ne na kira menga kipete tin no ara kare na kon dari bene dari kim ke a khava ti to bene ta no si kuno menga a khava kana ro na poko poko ra kuna ti ke te to kware misin de poko mare ke na
3: I wouldn't be at a race, Sarah, or I can not did a marina. You gave it in a road. I know, mother. I wouldn't die in the day, and the day in the day, and the day in the day, and the day in
4: the
3: day, and the day in the day, and the day in the day, and the day in the day, and the day in the day, and the day in the day, and the day
4: eng are pon kon ani mangare ke te flu ke kanga secondary ko pon tu e kon ani mangare ke pare kanai manga pon ne ka kin te pare sto wana ke manga era yare ko kon ani mangare ta ke me engana no ba ko isen kai ba akunia ba te ka ke flu ra anga yare ko to ko kan kanere nan ke nan ata ki ke pa to nga ya yo me sinta ya yo me re ya ne ta ka ke ni flu ta ko ya kon ani isme te
3: e possible na pa ko pa na te flu do nga yo na pa kware ken te flu
4: kana ran ke pa ko o kwara ko ko mar ken te flu ke kana si te bo en an kajaba ke are manga te isa re kona na ka re kana manga ka tauroan tausan ra pata na kon dare te ha kin te baterate usun te flu are ko era to kwa na kon kanare ke ya nga dare yakire ke rom pare na ki na ka ora ke ko te ha ke to usun te flu to wa na re na mon bu se ke na ka tauro ta usan rapa tam kan na
3: ai o kana ro na ba ya ra re si sina ke ke o te sa yo e na ka nga ne ne te ra ja ro e ka nga e bon si bo ki ya ki si bo ga ba to e bon e bo bo ki ne ba na kon ara a u su ke to a extended family ke to bon o community ke to te ra e sa re ya ra re na ka gen ka na sta ra e a si to wan na ma ga no ya sa sa ro na na na bo bo ta ka ba ra re ki ba si ke te su ra i o ka nga e na ka nga ne ni bo ga te aron aro te isi ka ena ka ngane ni bobo ki ibukin na koira pasi na mga kona ni mga buota ki na kona are te suray
4: ay ya ngane te kangairang menari ki erang kinakiri ki yai te narikin te misrare kana aron pa ko isini ko kokoro isim anano ko kwa protected ke kwa meno at kuna kangane po ki amu su parirano kana ko meno o kana ye ko ku ben ben ta pato wana re ku sti ora ki ay ob kina ba kwasan men ya ki de ki ro ay ya re na no kwa kona kana ni ma ko sana ko na muso kana ko ki ke de beta ka na kan mena ko kunte bota ki o arabata o meta ita aten ni meno men de arabata to ngai ta te misera kana ya bus o sti bo ya ki ro ko ir na ya ki de ki ro na na na ki ke ka nga to ana a ki kona ni is pato ba ko ko ke pare ya kiro ari te misra mo na ko ya te isa yo i ke ya a ke ko ko ke te ya ke aswa in no ko roisia ke ora ke ke to a ko na nisi ke ne ana ora ke mo te is a i ke na re an ko na isa ke ma ko na nisi na ke ke to ana ora kanaruna pako mena ida dikenta ya no ta na pon dikere na ko ena kipe na ko mcha ara kare ori kina pako komen este boko e ko hati a o ya kan na ke amena ida diken pare ko kwa ko na pasin na e pasin na ko imo anke ko na ma pasin na ko ya ya pare ko meno ga ya ko aki ko na pa san
3: oh ngai oh yes ari era ari di the flu ke ngane dai de winda yu do bus na bon ro ma de the flu ngane to covid si na bon de ne ro ma bugin de covid
4: ai te to covid ari pon ai kangai pon ro ra te to covid ke ari e pon ai pon busi de kai ai pon ro ra ne bon de ne ben ro ma pa ai pon swain niki ta na te kai ya pon ngai ne bai ka na a pon ko na te de ke ro ya ke ya e swain no pon ki ta na ro ni si ran te covid ai pon se ko ti ta ri ke
3: Ngai. Oh, itu apa kangai ya pun rabe pen ya. Aku sisir lagi mereka itu aku dah masuk orang ibu kinti. Days me aruran kami anoi lagi ibu kinti. Terang hari orang kinti beri ti tu win cakit tak mai tu rayu. Oh, karena ye ah mayrom lagi ah tak dah masuk orang tak yoga hari. Ku kan supaya lagi nak yara tanong orang ti tayar yo eh. Tuh asa kita pikir nanti sisir lagi mereka kan aku nak ti tayar yo pa ku kan aku tayar.
4: Kora patata ni ita kupa nte taya yu ai mesi te ka kanga pente ka kauring ke te tararua ira basanga ni merurung a merurung a rausu te raron te tokoa no ara ke punia yu ara ke a kuna te tokoa ki mendeis ke na yare sak ni kata ni ara ke a bene te tokoa ndeis a yaye ka kuna te tokoa ki mendeis a yapo nukona nenan ko ara ke ke na yare kara yaye deis a yaye takwa mnes pata yare yai ndeke nako nikita nasim pa yana isina ka pa yanga nukon Run protected ke yang ni mana? Angkai na berat di kawai ke? Karena saya korai sim tau mungkin di kawai sim di misra. Karena aku pak, karena orang pak ya boh di ya bu si tiara kat di misra, nam tapi nama kuri. Biasa nak korai sim. Epo aswang apa kata pak nangga nama kuri? Angkai aku pun korai nama kuri pak. Kuasa ni mana? Okay, ayari. Kawak, data ke mem GP, data ke mem amra. Amnes, kita pelangket nes, iya nasim. Pak, amangan nanti ya pak ya kuru ke? Es way yo han es way koro kana camino a meta decide que ya porque te dice que kana kam tangira bana kana no que nesi mi pon treita na mi gp que kana haka iru ro ka meta me haka unga
3: Oh, kayu ko nang darap at doctor mas kora na mas basbang tatay ayu begin ro na kira am tayo ko nang tatay ro na ngay begin narako kiribes community in tatay ayu as always ke yang ay pun tak karapar parik na koy mitan nung ran tay ayo tay mama ning ay pun tay kan ni ro ro arik sina desi na me ami to akita ayo to akita mas kor ta kawring ning na koy mi tay mama ning ay simi ibukin ti ora ke te te flu ke ora ken te mai toro toro ayo apenin tau roi de nanis arik ibukin te flu o kona na kon na repuk mai vaccine toren set ki ho pun kavara am to akita o sa pun nang arik te pe kat te pana arik ni ka kai tau e mon de pes na kon na tak tayo tayo kanan tau roy ni bus maya ra bebe te ibukin ti tetan kiri bes te mero ron ti tetan kiri bes ibukin mi ra community ibukin mi kami ra tan ngora yon ami kong ra yo pmn kiri bes sanga te banan katik roy na koim tak ta meskora men nam ta banama kuri no koim me musu an nami ka tau roy nanun ti te mai dor dor ayo ki ra kan tan nga pakam stay warm o kam menone pe men jara ki men de flu at pekara di kora ke ki ana roi bukin te de winta yo sa tigrai yo mi beu te mauri tirai a te tapo mo ko pesen da ba
5: men ta kongra ni kar ko iran nartai ti wapi de minis na kon che wa to wana au kan dan ngat songra pa ere ke mangongra e ki nan ti humanization meroro ane me talk te mes kora meria a mangare ke sbanga mi ai ke e mo ka mururi ni ai kai pon te meroro ai yo are sa pon san kroya me talk te mes kora ke dai ka na ko kana ko tako bako miss out ke kono mga kakari ke yung ram na kono nara Facebook page PMN Kiribas ibukin mga kakauringan teisin totoo

kona mewra ki te sangora men wanaan pia men kiribas mai New Zealand. A kei te pio tena rongorongo i sasana kato reia. Pun men nara ru ni kareke rongorongo. Rami ni tatu ni atin chaos. Wara kantarenga pa kati mbeto ni merrung. Tui ki atana makaina ayo inonon. Okas. Taka mewra ki na kami wanaan pia men kiribas. Hoi kei tena rongorongo i pukin nami o ngora. E rangau kwa kinkai te CD Rail Link. Ngai a te kapeni a ne pūpura ni kariki rake i buki ni te pewa ni mamananga. I mui ni te puina tiririki ni ka pepeire men ka poponga ki roi aru ni kamakurana i on New Zealand. E tako te ngoro kare si kariki a pa e nako ni meau wa te simari ni meau wa te stipidio ni te tara. Mai si ni bon te kariki rake a yo e te CD Rail Link. E nau ki ni te pui me te nunga ni te petemba. Au, apunanga na kina pang ayatai ka in Auckland, nevea pa te rail system mai o, po ni main e kauka ki ka pongana kina iru ia te poto nāmeta. E angana teaka ni kaungaunga te noko ia te poto nāmeta te city mayor, Wayne Brown, pa aria ini ka pongana te city rail link, pa e pōroi, e ka mingoroi te mananga iei, o, e wosiko noko ntamtapo, are kona noko iei. Esa te mena di Auckland Councillor nei Victoria Sort, e sua a men tau roi nepe, ni koko ua pa te kaini pere, i bukin te teni.

here long term plan e ka bona kroi e ta ko te ro ro ar se ka ke apa e san di ne victoria sort na na one term e te ye in kai pa ngai te councilor a man di ne ki na kon te na ko e te shepherd the chair of the auckland council's budget and performance committee a tapena pa e na ka tau rao te budget ke te ka tau mane i bukin the 10-year long-term plan i bukin the Auckland Council. Nei Victoria, sort, pon keire kere kena ni kiribas me iron sinana. A e kora kora na pa, ana tai pai, te accounting. E tako te Solomon Highland Prime Minister pa saina, e rangi ni bongana a pon te roo ni karikira ke e kakawa ki bukin na pana. Men te tai ari e tau a iei na koana i nanonu mei, yes, Matthew Whale. Ni kata me aroa, ni pitari ki kanoan te foreign policy, i bukin na pana. Ni ka ko ariki, men ka kora kora ariki arundana i roro, me ape aika Australia, Amerika. Me anke, enge anke ta e rawata tanaan li posi ni ka buaka kana kon anakaitiri me. E tako, Mr. Whale, pa e te imeto ape na e toromun, ni roro na ko ia. Apena ko, na ki ana pe, ana ka iti dipei. E tako pa, ana tau teka e toromon, e te imeton po utoka the One China Principle. E san, no sina ko rongorongon te sai tau me inu siren kina aki inti ona pe, Joseph Barker, pa e ka meun aki te ian tangitang i bukina ke e kunia ki ingoa ni positive, I mean ana drug test, I mean bona me te sai tau me Britain, Fabio Watley. E kona anima ngai taungkai Joseph Barker and the ring, e mean tenua tena makaina are e kasuwa yaka kie. E tako tarei pa party pa yaki pautoka ana proposal te hacked party, e anangana ki tande irei te maka, ni ka mawai a te intere irei pun mento umande irei ngana akaroi tena no haki, ni karau ina nonti classroom. E tako kaa meo se boloni pa yaki make sense the policy e te pekaki. Ngai i bukina pa e rangin rawata o ina ia kanganga o ka inuno ia te interi rei e rie i mwani pai tu pakena. Esa tarapata e the electro authorities de kapepete eriki ngai aron te rine rine poniru ia Pacific Voters ai ka aki tana New Zealand anukona han rine rine pe online poni mai ni su on November. E tako tono oro karsikara kea pa e toki te kapeyara ke te enrollment wapi menimeo on October. A me nukina pangan de teri na rene ni karo kwa isuwa November. Eta ko tero rongo pa, tene pu insun, ana kwa iyo, ay era ka yon mwana pi meruwa te percent. A me ta ke asa ke toa tena de eligible population, ay asa na pun pe arayen teri na rene. E kauri gina pa te elections New Zealand spokesperson, Hone Fowler, pun na ko iya kainda pen tepe-tepe ke mea iau suuna ko iyo New Zealand, pa aria in check, o rie nepe nori tenaan elections website nori apa anakona andi nerine nira tenirine tenirine kayo oikana tepeko tenaan rokono ko ibukin nami hui kayo o te tingari kita kaitau nako imi ira tanda ngora amna penente karoi ina nanta hui kayo hui kenda yo o samangari tagi mangke tayo nalapa yo anakona hui kana anaroko sapo mo

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Kia rana, kia ora, Māori, nam kongara yo PMN Kiribati. Today yo on narana kong kanen de weather forecast ke tawan kanwan min dbong. Ipo kin nongora am nakon nam kongara yo. Narun nare yo kota tani ngay yai sina tara onun aratapo yo Aotearoa New Zealand, mente no Thailand. On ruare ka kina kon de sa Thailand min nani. O sina tara apera Kiribati. Tepopoto. What is the song? You begin them with a forecast and can you on the North Highlands, Aotearoa, can make an egg and can the table a kaitaya by Yay Tira Yaini, Diana Kimeto Tana Takarau, Fangarin Kani, can make an egg the bonga yo by Nupono, or Nidiana Kinebe Meti, Arakawa yo at the Maki Makaurauki, Auckland, or even Jaron and Ebeme Hamilton, or Palmerston North, Mayor Wellington. Tarakin Kanetauranga. Kana me kina ki pa ye te roa ye ni ri ana ki me te wanang nang o ai pon jaro na be me rotorua kispen taupo menepia ne plemet kan de tairi ka yo kana me kina ki pa ye te roa ye ni ri ana ki ne be me te ka karau sina ru ri ka ke na kon de sa balans kan ne kana me kina ki nelson pa ye te ka karau ye o ai pon jaro na na me Queenstown, me Dunedin. Plenem te taire kai yo, kana me kina ki pa eno puna te ponga yo, niri ana ki me Christchurch, te maru me in me kako. What is the song rawa ne am weather forecast, e bukin no te aroa nu siran. O ke kemei pa yo ngane to weather forecast, e bukin na pera, e kiribes tangira ki roura. O ntarakin kane makin me putaritari, e kana me kina ki pa yei te wanang nang, me tautana takakarau, tabu ai kane. Oh, e punjero na nepe me memerakei ape yang tarawa me maiana. Oh, kuri aranuka me ape me mengkanye kana me kina kine pe paye to wanang nang. Oh, ni diana kine pe me te kakarau to utan ang tapo ikanye tapi ua. Oh, no no, tapi to we peru no kunau. E kana me kina ki paye nepe to wanang nang. Oh, punye nepe te kakarau to utan ang tapo tapi ua yoni kanye. Ono tua tamene me arurea kana me kina kine pe paye na yeite. Te wanang nang ni diana kine pe me te kakarau to utan. Pana pe ankanen te tairi kai yo, kana me kina ki pa yei te roi yei. What is the song ra wane am weather forecast, a wan kan wane min tepong i bukin o te aroa me Kiribati. O me kane re sarita ki me ankamin nara teaka ni roro ki te pe wate yan teaka ni roro na koi mi. Te tairi kai yo, tartara ankami, ringami safety in te kawai, i tari, kana kam nakabongana me rawa ki, bukin te kawa ki topon to wawa. Te mama ngana pe mi safety begin the season na yon ta boy kai amai toro toro ge kamenu in kami men tamai toro toro ang kami ya ke kamena ta boy ka ha akabu bu ke iki ya ye teriringa kamenu in pe man kami teriringa me kai ada sa kangai na koi mi mi pe de mauri troya te tapo mo sa ma bu na kon the weekend and my ra ayo

0: You're now listening to PMN Kiribas.
1: Māori, ngai kain tiape e katumi mia kinte marawa e bubura o e mendawa taasi mo korona. Se mea kai on o tia roan kai. Ma Kiribas i pona parane kua ua e a korobutua ki e i ara pakasipu o a reirei ni la takate i me te anua ni Kiribas pasena kinaaki i ai intainako. I ka pura ia tane kaosa e ngai te Kiribas o se panga ua e ngai te karo pa na wanto ngai ko o ni meupo niko pa kona rikira ki inanun takate i pa kona ka mua mua o a meni kinaaki pa nasi ni Kiribas in koe. Te liriki ua watanga o noua i ka e to wana te kamete pai Pacific Highlands Families Study Poni buki a karo ai ka kain tepe tepeke. Pa anasi bawa aron na iau aki ni kairiri o tara muina ai ka kawa kina konta sia. E kunia kinta ka metapai pangkana ate ima tuana pa anatai te karo. Mena sina, o ena korakorana pa tiongo teaga na koni meon nasim. Hamai si karo ai ka kain tepe tepeke e apoutu ka ka kawa kina sia pa anatikirake ina nun takatei o ate ai kai e te mearo ana pa aron na iake ke iaki o iabu interirei enang sikiroi. Aki tau na iatai kāro mena sia, yosi pa tenipu i tepe sentimen mai sia te in tepe tepeke ai apono taninga. Ai puki na pa erangi ni pongana si bangara ni pōkia aron dikira ken nasira. Ngai yare, e kaina noa ki te pautoka ai mais, pasine marirung, o ani kati ime toa ana pera tangira, a wararita ki mena sira ntaino. Ngai yare pon panau na koim nasu. E naro kona pa te tai in te pong are kona rikina pa iai pangkwe te karo na iaka ku. Me na suanko roa i me te kuaua, pa koriei ni kaikawa i rakea, nasim. Ni puto ka ana pa aron tiki rakena inanon te kukurei, te marurung me te wanawana o te toro. Te ora ki e te soka karinan wawa ke type 2 diabetes, pon te karinan nora ki te soka e tāpenga ki rakena i ro ia kain apen tepe tepe. E aki kona ni katoko aki, me e kona antara rua ki roa i, men kanakin na marake ai ka apungana nakondapatam o men karawan te susuo i ron amtokita ke nakonti kliniki e ka akona ni pukia kain apen tepe tepe ke pa enareke te marurung o te kakamakuri. Te imetoa nongoran panaan 531 PI o ntayen kongoran panaan apen tepe tepe ke ntayakan te kampain na yas unakin na kangai pon akia ka kongorana. O te kampain na i, e pōka reiakinam, ni kā ngoko tēkan te araki e te soka in te karinan wawa ke tai tū diabetes.
0: Kiribas.
1: Ona mauri nge te Kiribasi on ke te saongorain wanaan PMN Kiribasi mei New Zealand. Ai o toka ngora aris ka kanakoa ni katoa week. Kamraona ki eiron te unumane e paisika tōm. Ai o te in toka ngora aris ka pēa nukam te Kiribas ke kanuan anakete te Kiribas. Te maroroa sina kanakoa te tai o e kainesi me anakaini porau Kiribas. Te ka pongana te ito ni karawa o tabe wariki. Na pusamai atu unwane no kanta kangora o te sawa kina mei kande. Kona Māori Baisika, ko waran te tai ai?
2: Kona ba Charles, i naruru, haere pa te tai ai wa, te spanga ko tanga ngana i puki a tani da o mani da o nasira, nasini kiripasi yon Aotearo.
1: Ngai, ngai. Ngai, ngai. Ampai te pai, o wara, sawa kina mei kande, kwa kana kwa.
2: Aia, era pa, apna pere ni Māori na sintunga runi kapade. Aio, te po kito wana, era ni kakawa ki. Ani ka nga, si ka kowa, pa, teme na yon na o teroa, aia, sere purente te po. Aia pong tinaan, aia pong, anapong tipe tipe ke, ki anapong te wana, aia paka chibukain nung siran na o teroa. Aia rena ki pa, te matadiki. A te pungani e tau aki mwina nanda ia tau teaka. A oa serapureit. Nora kakawa kina. A te nasi nikiripasi. A mena iyo anna o te aroa. I tau pa apuntapira na pa pasina ata ia pa tira. A iapong a te matariki. A tira. Te kereke rana pa ma te pungani. E kakwa waki pa te matariki. Ia iroura. Na arada iroura. Me iaus. Io anda pera e kiripesti. O amante kakawaki. E kakawaki ne iaus iroura. Pangai yare keata. Anakaini purau. Te kiripesti. Ipukini meauna. Ipukini meauna io anda na waki. Ioan Tepa, Ioan na Penta Pakea, ai pukini meauna, nepa Ioan, aruni karikea ni meauna, mei ia peni pakoa, mei marawa. Ayare tetai iron de giri pesh rang ni kawa ki. Pa makuri na tetai. Ne yausi tito ito wana aka kawa ki rora. Pangayare kor korea aratai. Inaron arata wan diriki. Pa de giri pesh ta wana diriki inaron tio yaki. Ketir mentosh da makaina to wana Nikara ko ay mga sari ya yung buwa. Itaw taw yon na makaina. Ni biribirin na makaina. Ngayon yari. Pai ni karawa. Ako asina zaron na napuraw. Sikribas. O asina tarangkan yung tatayay. Anapong tumatariki. Kaya anapong ni yaws. Ni yaws yung nakakawa kinongrong na yon na tara eh kiribas. Pa sika ko wa pa ko ne yausi to ni ko to ware de mi mata awa ke pa ya po tira ure na ko aki puroi ne ya ko wa aya na ko ne yausi ari mi mata ya kakaya angi kakaya ki ro ne yausi de mi mata ya kakaya ne yausi a si ta po me aki konende ke Panganan na pa itupo timinata o ni yawsi tiyos. At piripiri na nun tumdunrun at iyaranaki. Kaya kaparaparaki, yan anakogwa tigiripes pa kaintaan tumanipa at mawadap. Ang kanayang wano si ni yawsi, ntanimayin ko, ntumuantay digi, Ah, di mui mata. Ito po, tali mayo. Ah, ito yay ka yagi ko na nika isi po. Papo ni mino na pa nika tofi piya teo anata. Na anata ito, te, to wana te ito yi, ni control teo anata, kono wate na makaina. Ah, ito po. Ah, ono wate na makaina, mena inano. Ano to wana. Ngana anna pa yawashi na yawashi nita mua ni kainta. Ito ka yuan to raita ni yawashi. Ani menta ni mainu ku. Nita mua ni tayri ki ari mui meata ya tipu. Menta ni mayo. Ya kon. Ngayari titay yari yawashi ya ito ani yawashi. Ngayari sero ko yain ka inti na makaina ayo. Aya sero praita. Paya kawashi na yawashi. Ari nanana. Ya kawashi dito yi. Ani yawashi. Ang alam na duko ay tito yan ni Yaws. O kung ay tira ay kini kina na nakay ni Puro, tigiri pa. Yes. Ni Yaws na ko wagi pa. Yon na tara ay tigiri pa sa punsi wawa an season. The wawa aron ara climate ara weta. But the one the dry season or the wawa taka ara ka wawa the wet season. The day yari may yai. Kiribes, o yei na bende de, ya dry yei. Wow, kiyo kinata. Na yaren ka na ane biya kwa si ni yawsi. O yei ato ka yon to raitan na imenu ku. O yei ato ben kira ke na kontu mwani kainta. Tika uwa, o tika tenua, yaro kontu taubu. O yei mga patete. Tika ro kare tenua, tita ni meyo, o yei tebu. Tira kanua ni yawsi na konti kiribes. Ayo kanona. De tayar yo si ene yausi. A erangen ko rakola te karau. Pa pa ka te karau. A ande na pete tayar en marie yo antepa. Te kai na marake. A wana tayar na pete gri pe sande. Ni karau a te ununiki. A makuria atenta pa ke. Ande tayar na tane. Ai da ka inga na na pina na kunda ni ne ona ya tani ta ko maka nga ina ng muan nan ro ko te puno ra wa te puno no yare te makur ya ban ta pa ke anta inte ta inte bu ka pa ne te ya meu ang kanar na pa ya ko te mari ai ta ya te marak ni ka wa kin dai mind te ta ya ka nga ya na ko the try session ki ta ko ran ro ko te ro ade na ki pa pa Mae eisiau yn dawroi di gribeth. Oya sen kakano ana okai. Oya sen kakano itira nako. Aki kanga ena reke iai. Ena aki kaitara na. Teka ngang. Na yare ne yausi. Anakai ni pura uti ikiripes. Taide iai. Aruaru nani meau yoan teata. Oya taide na taruaru nani meau. Ya pene pekoa. Ganaru na pa ya pidi ya mumura ke ni yausin te te yare na mon no si ya yon to raita ne mai mai nuku o ye yangina a te yangina ke te te yare pa te puni ke aren ke na ngi ke ye yang ku kan o wa tara tara ne pa an te te yare yare na ke pa te te tara ni bon pa yosh A este pogari mente este por mi mate mente el medio. Ayare, y no te quiere pase en ana por ahí un mero va a estar atrás y ponga grande, te que te nada con algo porque ahí ahí ahí te estarán con una y ahí han un poco en tu tar. Ayare, cosin de le yausi. A cosin de mi mata. Han anida este por au. La reunión me ahora, cara es por un mero. Han anida nada, ahora te Ari sina kona anda te ye ye. Pa sina kata urawa anjeba. Ipu pinto ununiki. Pa ete ka uwa. Te pora una pe te ikiripes. Ni puro pora uwa ki na aru ni mea un te omata. Ari to asko na narendo pa ana psychology te ikiripes. Ya kama na te ina pe te raika ipa. Ya kama ni ye. Te chenda rol i rura. Ari to ayara na ki pa ye te mane. Pa ye te ina. Yara na kiri ya imetang pa ang kanal na pa. Di ame sa eponidi ra anasta. Ayron di gripe siya ta ane ta an. Yara ng kanal yawa si ne yaw si ono wana na makain na ni control di an nata. Ni yaw si. Patinung wate na makain na aro kung tao buki ay mga kapatid patinung wana makain na yata na te 6 months ang kan ay mga kwa si tumimat. Dita yere na pungi ya ini yaus akam na uringa pa atako ye teaka araunu maane pa ane dita yere tau teaka na kiti wa nata irangin toa meneite tiro ya omata aika tinaan aine. E toa meneite tiwa nata iro ya. Ane yata ini imanono, ane yata ini kakawiyang, awa ane yata ini pa nikasis. Ate na ni manen ti ta yan ayesta ya tupu ade di mi nata aka nga ku ni ka kanta ni ngati ki mane ayari don ti ki pes kanan na pa wa ti conflict ki ti na ni wa ka ga di ki yon wa ki ni tuna ai ta rai mu ana kai ni pro pa an me na ya ti na ni meren kai ya den kanan na pa no ri pa ya control di nada ni yaushi ina non ti 6 months ari aga ngai kara una no mi Paya pun pun mau ayat saya itu korang kekai. Paya pun tu saya ista. Ia ni metu buah. Esnya kalau metu buah wajib ya paya dengan ni mana nongkai. Awan, apa orang nak tanya itu kripes. Punyian, ana social relationship, apa orang nak tanya kripes. Paya kau wak paya neun tanya kripes. E control mana paya ni kerawa, apa paya ni merawa, apa paya ni penta pakai, kita orang nato. Ya ente kali kipoi ya dia kangai. Karawa, o narawa, o tarawa. Kepada ada polisi, kena nak bangkuan tarawa tu ada kakak. Tarawa yang represent dia nak. Ya ente kau ada angkua. Ada tetap wadi utak ini ya itu pun mesti mesti. Ada nana, karawa, narawa, o dia nak. Ya ada poi yang dia kaki. Ina nanti nan tetap wadi katilung wai kai. Ya saya tu kiri pes, apun dikiana, kuas bagai. Kiri pes, nasi ni karawa. Pernah, pernah kuas, mayroon tau karawa. Kiri pes, nasi tapakia. Pernah kuas, mayroon apa tapakia. At kiri pes, kain merawa, pakanuan nasi ni takua. Ayari, tinan, paye kari ki yon tap, anata ika tinua, pwede ki karawa, Eriki ante ata o eriki marawa. Te ama ta te ikiri pa si ata i paia kane ni katane. Pa pon di kiana. A yare e rangi ni kakawa ki. Pa sinata i ara cultural values. Pa songa na te ia pa. Si mena i ante o na ta iyo. Ka isa nongo a maka ente petepeke. Yon Aotearoa. A yare nga sera proide te po nga matari ki roi ya. O nga i ranata. E kakawa ki roura. Para moan. Tā wana pārariri ki mei ei. Nā si kāwa ki nā tāne pora ui raura. A wā ki wusi anā konti tau teak. Anā pōng ara pōta nāma te yāni kiribas. A tau waki pōngia. Jōn te tau teaka. Nā iān te tau teaka nā purita nungua. Nā suwa indi nā ra kautua me tārimui. Nga nā arna vea nōras. Pōnga nā nā yaus. A tā wane anā mangari nā tāi kānaro. Te... Inanon te anatei ni koasi, me iausin tau teakana te anata, o iei te pai arang ni kakawa ki roon te nasin tungaru, pa manepena e te nao ngatapu. Inanon manepena e te nao ngatapu e karo i anata tae di iei, o e karo anakati i apene inanona. Nga iare, inanon anakati i manepa, ke anakati i pai te ikiripes, e taratara roa inata inanon ni koasi ni dimui mata o ni iausin. Pangkanaro na po ena katia kita maneta. Ina kapura kaya ni yaus pa na stangkay. Ay nakasika ki koran sa maneta ni ang tokoran na ini. Unaki yang ang tokoran ni man. Ito yung negosyo ay rin mo yung nata. O ka nang apitaya ko ra na kong tokoran ni man. Pa iya ina no ya arito sa akya tayo. Napun na tayo aray kaway. O ka nang pukina. Kanne sina tara tara ia pa tira re kere ken arun dara kati ei kai naru ran tai ei kai sina tara tara ana economic side or ana social side yon ana economic impact ne yaushi ayang ani ra ra tai are ani te tai are sina store ei pai for the time of plenty it's a time of prosperity You mind the trout. Kawan, the timing, the anganita, the namakain ayo, paana tayo ni control, kung siyo nungwa namakain. Sinatara ang ganyan ana social impact. Kasi rari kireke na naro ni meura. Ita ko si teka, atea teo numanig yan tamane ta, tayo ka rurupo ka, apo ni kain te kawa ni kapa ni tara tara roi. Inanon na mita in wak. Pae, timen, ea pa kanta ni meyo. Ea pati te de yaus. Adeng kanaan na pae kita na te, te taupu kiyo na to kanta mo ni kain ta nruo, si kaki. O yara na kita aya kan pa ea kapati te de yaus ki ea paka. O, ene iya ina paka nganga, ay ka ako nandik. Ako nandik ite pesin ako. Kunende kita ka nga nga to yon te kawai. Ito ade, ye wal, ye tay, ye ka nga nga ika kunende kita ya kanya nga yari tangiraki. Ina tara tara roi, tira sinikidipa. Mkanda ya kapote tini yaus. Atira ni yaus, dito ya tumatariki. Nga yan. Tumatariki ara na iru ya kain Maori. Apo nangini Polonesia, ara na nata teran. Nga ira irura. Sekarang na pamatali kita, sekarang na panayaus. Eh. Ayari, nitiran de arwaron de personal security yon po narum. Pako na di metuwa ni memauri. Po nam puraw nata. Yon na nakain puraw di gripes, paan me na yad man. Dito yon ako nori ya po yan ang karara ni yaus. Po yan ang buo, ya po kanta ni meyo. Yaka po titirikagi, o karawraw. Karawraw man ang ay main sa kawai. Amday na ba niya ngunit karawraw? Yay pa yung kakawasin ng kanta niya, o think twice. Matay karawa, tira ni Puri. Pangin dita, yako na ba ni Puri, ang tatay di. Ibuki na pa koro kong dita ni Puro, wariyaki staple yay. Di on nato. Ayari, akan na ka nga arun na napupuro, sinasin tungaro. Buni yon, atana. Mangkay, saro ko yon na patira. Ang siriyay nung usiyara na pa kawakan niya. pa ngaya okara pa sanga na sistema to ayo ande me mauri tiroi ate tapo mo awa kan es pangana tutara as kan te te ayo ande matari pangana na pa te akina ki aya now sin de tv ayo sin kai akam na ate ya pa puni ai na pa ayo na pa akiri pa And then I said, the gender role. A conflict, is there a conflict? Yeah, the conflict in Marinaya than the male or the female. In Marinan, the money or the ain and Taya can go. In Marinan, the Yosh, Marimui Mata. Ask a go up on the Yosh. Yaki go into Quain Grina. Yaki go into Riaki Kitana. I know right. Are the target of freedom. I am Pirina. Anke Pirina. I have been Pirina. I have been there when I came and walked in a puna. But it's targeted to me, Roy. At the Ganga, I talk about I don't run either. I keep it. Got a support of walking and die again. Say, I never nip it out in Katida. Yon the gender role. But yes, and then neglected. Dia ini yang kuat, irora. Baya priority itu nasi teman. Nanti ye gay. Ia dapat jawab nabi. Baya kerawang itu nanti program ada women's empowerment. I empowered to put the norm at ayo. Baya irora akan mengklaim my right yang kuat. Ya nara kasi tungaru. Angkai. Kita buat menang mana ni pay. Baya re I only have to say yes, no respect to you, our mothers. It's all for the normative and our name. But I don't know. But I produce the honor of you, the canon I got a roy. I don't know if I got one education. I got a citizen. I got it. You're not a penal. I got a one city. You're not a value, but when they use it, you're not a sinner. A wan tong ai dan dikati e kar roi pa sina kare ke tu to to kan kai sina poi na ti tangina sina poi na ti nano rinano a sina sina ti ti ki roi on neur ya ren kai kai ana pung itu matali ki ti dia inu respect a sina uringi ya sina ra sina uringi ya na sira aine pa anang pun dia ina ben empowered anaria ina ni courage pa sinoria na ra policy de da uta ga ni giri pa singu ayo na ra education system it in the the gender role on ganar na pa de te ga din din na kon te king in so singu ayo na na policy de da uta ga ni giri pa ngana apu angaun na angaun de de den mane na ga din na na secondary school pa si wangaun na ga na ko ya na kon te EPS awangaun na ta u ya na kon te KT5 Irota na ba ara ara tsai don ko ya ki se pa shira ngi fe wani ya male ara nan na ra ngi fe wat te ri mi na ta an ya us ka ngas pore re ya na spondi ai na tai ya pa ya ra filo ti ona pa ya mona ni ka ko ro ro na nan ka na stare ya ta ai kai a boni ai respected ti ai ne ka na se tare ya ka ya de ki tme ta wore ten swanga Inalun tayan wagin di ni kawarin ang di di ay ato po akin na yay. Ay ita ko pa. Yan mo yung araw ay di kiti ay di. Sa karo metisina, nisugu iroon na siya na siya ay di. Pa ito po aki ro iroon na. Ay aki na na. Pangko ay na na na kung sugu iroon na siya na siya ay di. Pari, ika na huwag in siya ta. Ang kay. Ya ko nang siya siya sa karo. Ipon na kung may na iroon na siya ay di. Pari, ipon ka rin di ya. I have any how money don't run to university. I said, you know, and I'm money to one and I'm money. Yeah, it's a me yoshi. The I'm a dog. I got that. Then I got the inigiribes. I learned the non Martin policy on the non the non developing world. I yonder, but the non foreign policy. Yeah, they got the wrong one. And I talk about Syria in Nataya. Pangkay share project niya sa matalik ikay. Sinatay yung paan ngayon sa rungo-rungo na. Yung anda pa mi at tungaro. Ilangin ni kakawak. pai yang ani ko amtai aku na pura wiyai nanu ni merawa ko na pura wiyai yo antepa aku na makuri yai arun de ken meum me yo antepa antai nu nu ni tai yai pa ya muana nu wame pa ya ro ko tain te mai mai yo ra yo anata akiripe ya de sira ni kukure inga ere ke tai yai yo As in a share an experience, but as in a question, I'm going to say, I'm not going to say, I'm going to put a number, not a car. Not a put a number, I'm going to say, and I'm going to put a pin in that area, we are not going to play. And no, no, you find it happen. Yeah, take a no one in Karawa, yeah, take a no one up in Tapokia, or yeah, take a no one in Penipakua. Pangayan akatapan na tiyo na tayo yan na rakalipay. Yan ay punta ka uri nila ka. Kaya ako siya kasiya ka yun. Ay wa, ay siya na kiya tayo. Tungurong ay kayo kito ay yaki mananoy. Na tayo mamani nga may cultural values. Anay, parang inupungan na. Kaya na punta ko dito ay. Ano ko na yun siya ay. Ako na ko na. Hindi ate ako punta yung amatang ko eh. Ako antong akiroy. Nikatin na drum. Ako na si kapok naron sa pwede ko na matuwan. At yung mga tungaro, kung siya tayo, kurwaro na. Siya tayo pwede na pwede nga na. Nito kasi, ano pa kayo ni kapel. Nahi ka na nukawa, kitang kanahan na pasta man nga aral language, pasta man nga kasi na pera. Pasta nang mga rin, kipa iluwa nga ita. Ay kasi nakakaya sila pa ko, yun, kapat sila. Gati kitipas hindi, be proud of who you are. Akatay ako asiko. Pagyayin niyem, di ang natayo. Tay katay yan, ako asiko, patitatang ko eh. Nako asiko, nanuwa may kararoy, ibukin di kirakin, atam, ibukin di kirakin, narorom. O ikay siya katatuwa, kay kantayakin na koymi, may tikakatunga, at kamuamua, pay, ibukin na raw, at ang irakit ng kani. Kasi nawutara kikiribes, nanuwa ra, Akatira ay kararoy. O sinasina nuku ikati. Naruwaro ay ka apubuwa. Panatikiro ay tinasintungaro. Yohan na patira. Ang kanahan na po yung ikangurana ta. Kuni Yohan kiripas. An. Sito wala tiriyara ng kami. O. Tengman nga sa kayami ikaway. Yawa mi unumane. Ano ikita niya. Ano unumane. O yakiya na yan. Ayara takaw. Awa yaron si ama sa katay na puya na tuwa. Inanon si Maraw ay akita sa puya kat. Anas kumasira uwa sa nauri. Pasa uwa sa imiyan. Kasi na yata na mi masinami. Kasi na iya mi sa koy. Akawa kinakasin na pa mi. Pangaya kakatunga mi. Pangaya na puwan na ruwaro mi. Ntapo ikakam na nako yay. Huwag kayo sa katabiwa. Kasi kayo na iyo mi. Nasintungaro. Pahiri amin tayo nako.
3: Ara katai na peran tepe tepe ki mera te te apun ki na akira anu po ngai ka yara te yo te rona tikira ka reita ta wa ki ai na yare ire. Era gini ka khawa ki pokona reia ki nana sim ata ki nta katai o te rape khawa un te te ni kiri pe sin mua min de meunga. Uke uke ria o po no ria paia te ki na ki onika ko ua ki paia kora kora po ngana te rape khawa un te te ni po noinam te te on te te riki tape ua.

0: You're now listening to PMN Kiribati.
1: Yeah, man, kai naki te ora ki te misra i on New Zealand. Ina non diri kai kapas. Ma seria ina ki mani kangare. O seria ina pentera tararoi. Si pere nda tai apa erangi ni kora kora mui te ora ki yo no ko ia kai na community. Te kapeni nda maro i bukin te tokan o ora ki nda pa te ora ki yo irom pon mentei sin te tok. Ia ki pasinta mai si te ora ki e ka asara pentangara ki ke teis te tok o yo New Zealand. Are na nona pangana ere ke iro un temena, ai eno kona anu butanoko, te oraka iyo me te kanganga. E buke ato koraka ika aswa i angana ki te isi, e te eme mara immunization, a ki ka buoki tena anchep, nga na arona pa i ante pui me wanu mwam diriki ni meo, ke ene bungi aki, i mui inte diriki tanga arua buo anu pui me rwewa. Te eme mara, ko angana ki iai wawa i sinakim, kana kua ki roi kua ua pa kua sanda angana ki wawa i sinakim, wa kua kareke i sinakim pa kona meno. Ake te kanganga kana arona pa era ka mai sini sina kim are ko sa nana ki. Nde ka to gani mepung. Awa tau rai ka ina pente pete pekene ya tapo e hold o ta u bas tipot. Men te oru ewa ni karo te o tu o wan te tawana u. Ibu kinta pa karawan te isin te toko. Ana kon te kano pung e wabi mei suwan mei diri gina pa yo. Men te oru ewa ni karo te o wan te tala mi ontain te tapo e Methodist Church of New Zealand. O ayo te event boni bukia tena nusu nti astres e Wabui Island Road yon Pamuer. E boutu kaki pun men te Pacifica Family the course
0: college. You're now listening to PMN Kiribati.
2: Ko pesen dava New Zealand o nea i bukin nam boutu kati me tua na kondara ko angora.
1: Bukin tira pa kona tapara para na kaisipu mea na sariri ya matei. E kakawa ki pa kona karekea Amritaki o ni kikina emu te tamero mea na sariri ya matei. Kona kona ni korawane tai ya monte wako. Kana kona kona na ya matei men na yariri. Taita para, karakia te merena e waririki, sisiraki nana sariri ya matei, pa e warana keke yekin sariri, nungorana pa irunti sariri ane, pa tira te yangoni pobuokin ako im, kuna koroi ya pobuokan na nariri, awana keke yekin asim sariri, ade kuna koroi ya nono numayanga. Tapaya ka awaki pa tapirang ira karo, sina buoki ya nasira na yariri nono numayanga.
0: PMN Kiribati.